0: favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
0: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
0: At ang makulit mong tito
2: DJ Kiko Kalikot.
0: Dala ay sigla, saya at kantang swak sa agahan mo.
2: Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
3: Favorite vibe.

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: The Vibes!
4: Ang lupit mo talaga ka Vibes! Dahil mapapakinggan mo na paborito mong vitamina sa umaga! Favorite Vibe!

0: Diana. Oy, ang sabi, oy, araw ng kalayaan para sa ating bansa. Huwag mong idamay ang iyong love life.
1: Oy!
0: Dahil ano, gusto mo lumaya rin siya sa asawa niya. Huwag ganun, ha?
2: Bad
0: yan.
2: Pero huwag ka mag-ganun lang ang vibes dahil hindi ka namin mamamayaan ngayong araw na ito ng Araw ng Kalayaan, Friday, June 12, 2026. Tuloy-tuloy pa rin ang ating dugtugan at gulitan para hindi ka mabitin ngayong araw ng Friday morning. Magbabalik pa rin tayo para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, dugtugan at gulitan kasama ang malupit na duo, DJ Alex!
0: At DJ Kiko Kalifo.
2: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
0: Kabay!
2: Ang lupet! 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Kabibes!
1: Ang lupet!

0: drink responsibly.
1: Cheers to Dad's Day. Make this day more special with Novelino. My wine and only.
2: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!
3: Uy, ka-vibes!
4: Oo, ikaw!
3: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
3: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo, pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
2: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
4: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
5: At ang makulit mong tito
4: DJ Kiko Kalikot.
5: Woohoo! Dala ay sigla, saya at kantang swag sa agahan mo.
4: Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
6: Favorite vibe.

0: inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Friday, June 12, 2026, sa lahat ng ating mga kabayan sa nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw ng kabanganakan, ito ang para sa mga talampakan nyo!
4: Isang malupet na happy birthday!
3: Correct! Eto na!
4: Ay, sorry.
3: Ha?
4: Pwede kayo.
3: Happy, happy, happy birthday! Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pag-

0: birthday ngayong araw ng June 12.
1: Ay, nako, gusto ko lang muna batiin si Kimberly Rodriguez na nagse-celebrate daw ng kanyang 8th birthday ngayon.
0: Ay, happy birthday, Kimberly!
1: Galing kay Mommy Love.
0: Wow, si Mommy Love.
1: At syempre, ang mga ka-birthday mo, no? Ay, walang iba. Syempre, kundi ang supermodel at dating Victoria's Secret angel na si Adriana Lima.
0: Adriana Lima, happy birthday.
1: At syempre, dako naman tayo dito sa Pilipinas. Oo, si Carla Avellana.
0: Ay, si Carla Avellana, napakaganda. Sobrang kaswende.
1: Alam mo, sobrang saya natin na Carla is able to find, syempre, a new love, di ba? A new door of opportunity para siya'y makapagmahal muli. After na nangyari?
0: Oo, love is sweeter the second time around. No!
1: Pero hindi na with the same person.
0: Yun lang.
1: With a different and better man, definitely. Oy,
0: pwede na.
1: At nako, eto, nako, speaking of man.
0: Sino?
1: Birthday ng 41st na pangulo ng US.
0: Mm-hmm.
1: Si George H.W.
0: Bush?
2: Ay, ang galing!
1: Bush! Nag-aaral!
0: Bush!
1: Galing,
0: happy birthday po!
1: Galing, ang talino ni Tito Kiko. Di ba alam niya yon? Bush. Beating around the bush.
0: Kasi may George eh.
1: Oo.
0: Buti ko naman masabi na George and Peppa Pig. Mami eh.
1: Di ba? Kaya siguro ang mga pangalan din ng mga lotion na padala galing American.
0: Uh-huh.
1: Georgians.
0: Uh-huh.
1: Ay, iba pala yun.
0: Iba
1: Georgians
0: yun.
1: Pala.
0: Iba yun.
1: Georgians.
0: Hoy, nasabot si Brito si Kehando. Gusto natin batiin ha, si Kathleen Vertudaso. Sabi niya nakikinig po sa inyo araw-araw. Ay, salamat.
1: Wala nga, kasi baka ano lang ang mapulot mong kalokohan. Kung gusto mo maging maloko, alam mo na ha. Dito ka sa amin lagi, tatambay.
0: Yan. At sabi din ni Jeff Tazoliberos, happy birthday din kay Aling Maliit, Raisa May Dizon. Hoy, happy birthday!
1: Pagpagod ko yung recent niya na interview. Oh. Diba? Yung talaga nga namang kinatakot niya na munting na rin siyang matanggal sa kanyang trabaho sa Eat Bulaga at mapalitan.
0: Ano dati pa nung nandun sila sa tape?
1: Oo, nung dating-dating-dating pa.
0: Pero good thing na at least ngayon meron pa rin naman siyang hanap buhay at pinagkakatiwalaan pa rin siya ng Eat Bulaga management.
1: Magaling eh. Alam mo, sabi nga nila, ito yung mga tipo ng tao na we're looking for a fresh grad.
0: With
1: 10 years of experience.
0: Yun lang!
1: Paano yun?
0: Si Raisa may yun!
1: Si Raisa talaga isa sa alam ko dyan.
0: Correct.
1: Diba? With pleasing personality.
0: Mm-hmm.
1: Lahat na fresh grad pero dekada na ang experience. Si Raisa ba hinahanap nyo? Mahal ang TF niya. Tapos magtitindahin mo na nga. Ano?
0: Kasi maliit pa lang si Raisa May Dizon, nagtatrabaho na, di ba? Oo nga. Happy birthday sa'yo, Raisa May! At maligayang karawan din sa isa sa ating mga talagang solid na ka-vibes. Walang iba kundi si William Martel. Happy birthday! Oo, sobrang crush yun si Kim Churva. O, sinabi ko na.
1: Ay, ikaw ah.
0: Oo. Talagang gustong-gusto niya si Kim Churva.
1: AKA Linda Walker.
0: Oo,
1: diba?
0: Linda Walker.
1: Parang Chinese ang ano niya eh. Tura ni Kim Churva. At syempre, magaling din talaga sumayon. Ako, speaking of mga crush yung mga DJ, syempre isa niya pang crush.
0: Oh, sino?
1: Si DJ Main. Iboto po natin siya bilang Philippine Hottest Babe. Dahil siya po ay nominado. I-search na lang yung PHB. Tapos i-heart niyo, mag-comment kayo para counted ang boto.
0: Ayan, tama. Search nyo na.
1: Now na!
0: At sa lahat ng ating mga kabayes na nagdiriwang at magdiriwang pa lamang ng kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga palad nyo.
1: Happy birthday!
0: Correct! Talakanta na tayo! Hindi ko matabangin!
1: Happy! Sabay ka na, Len. Ang lalim ng hugot ng diaphragm. Sa'yo, ang ilogin. Pangit pala. Happy! Kanta mo yan. Sige, kumanta ka.
0: Ay, mabusog! At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan ng dugan at gulitan. Kasama ang malapit na duo, DJ Alex.
1: At DJ Kibo Kaliko.
0: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
1: Habas.
0: Ang lupet! 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka ka vibes.
2: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR ka vibes.
1: Ah!

0: favorite music radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR! 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026!
1: Ang Lupet!
4: Ang mamahalin mong duo sa umaga!
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex!
4: At ang makulit mong

0: Duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex at ang makulit mong tito DJ Kiko Kalikot. Dala ay sigla, saya at kantang swak sa agahan mo. Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet.
1: Dahil nakatuto ka pa rin sa paborito mong bitamina sa umaga,
3: Favorite Vibe!
1: At eto na nga ang pinakahihintay ninyo dahil ngayong umagang ito, araw ng Biyernes, June 12. Isa sa mga ka-vibes natin na nagpadala ng kanyang liham, gusto niyang i-share ang kanyang kwento. Dahil sabi niya, ibigat na siya sa kanyang nararamdaman. Gusto niyang ilabas ito at baka sakali daw na tayo ay makapagbigay sa kanya ng kahit na konting naiibang point of view.
4: Ay, gusto mo naiiba? Ay, nako talaga. Sorry. Hindi ka kasi kay Miss Cathy sumulat dito.
1: Dito. Wala. Lalo masisira mo.
4: Iba ang ma-receive mo. Iba ang reply namin. Puro emoji. Puro laughing emoji. Puro crying and laughing.
1: Ano? Sulat ka ba? Pero wala ka na lang. Sige na. Sige, pakinggan natin.
4: Write at your own risk.
1: Yan. Dapat disclaimer pala dito.
4: Write at your own risk ka. Bawal dito yung ano. Ano term ng Jesse is snowflake?
1: Ayan, snowflake.
4: Hindi pala kubak ha.
1: Ibig sabihin ay bawat balat sibuyas.
4: Yeah. Ano sabi? Snow naging sibuyas.
1: Ano ba yan?
4: De, pero tama, yun ang ibig sabihin nun.
1: Kaya ito na, kabayos, huwag na natin patagalin. Dahil ito na ang liham ng ating ka-vibes na itago na lang natin sa pangalang... Ana.
4: Ala ko mabubutata, Ana pala. Okay.
1: So ito na ang kanyang kwento.
4: Ana.
1: Dear Kuya Kiko at DJ Alex.
4: Oh, ano?
1: Ako po si Ana, taga Pangasinan. Gusto ko lang po ibahagi sa inyo ang aking kwento ng buhay. Ako po ay isang byuda na. Matagal na pong pumanaw ang aking asawa 15 years ago.
4: Uy. Ay, okay. Matagal medyo matagal na rin ito.
1: Matagal na pala. Oo, sa byuda. Masikip na to.
4: Ay,
1: masikip ang...
4: Ano? Sige, tawin mo.
1: Paano itatawin to?
4: Masikip ang... Masikip ang bahay.
1: Masikip ang bahay. Oh, dahil?
4: Dahil mabigat pa rin sa pakikita.
1: Oo, yun. Di ba? Ayun yung kasi patapusin, sagot ng sagot eh.
4: Pag hindi kasi natin nilusot talaga, sabi ko sa'yo. Kahit masikip yan, lulusot ka talaga.
1: Ito na. O yan, pagbabaduli ng kanyang kwento.
4: Oo.
1: 15 years ago, pumanaw ang aking asawa.
4: Okay.
1: Dahil sa sobrang tagal na nawala ang asawa kong ito, pero nung nabubuhay pa siya, ang daming memories ang binuo namin sa isa't isa. Kaya po talagang sobrang napamahal po siya sa akin at ganun din naman po ako sa kanya, DJ Kiko at DJ Alex.
4: Naman, syempre.
1: Sino ba naman? 15 years yun eh. Ay, hindi. Bukod pa sa 15 more. Years. Pinagsamihan. Ilang? Teka lang. Ayan.
4: Yeah,
1: 15 niya. Years ago nung nawala siya. At nagsama kami bilang mag-asawa for more than 30 years. Senior citizen na po ako ngayon. DJ Alex at DJ Gigo. Hindi ko po sukat akalain, DJ Kiko, na sa edad kong ito, na 77 years old, ay mahuhulog pa rin po pala ang puso ko.
4: Ay!
1: Humaharot ka. Sige, ituloy natin ang kwento. DJ Kiko, may nagugustuhan po... Ayan, sabi ko na nga.
4: Ay, na.
1: Sabi na! Sabi na! May nagugustuhan po akong lalaki. Hindi ko po sa kanya masabi dahil unang-una po ay nahihiya ako. Pangalawa po ay sobrang layo po ng agwat ng aming edad.
4: Oh!
1: ang tanong.
4: Mas bata ba o?
1: Mas bata.
4: Ay.
1: Mas bata. Kasi siya, 77. Ayan o.
4: Tanda mo na. I mean, para umanyo pa ulit ng mas bata.
1: Pagbigyan na natin. Ko naman.
4: Eh, sabi ko sa'yo kay Kati G. Zumulit eh dito. Judgmental kami. De joke ano, lang.
1: Uulit ka pa ba?
4: O ano?
1: Ayan o. 77 years old at ako po ay... nahulog ang aking loob sa isang lalaking
4: kala ko na nahulog
1: higit na mas na bata higit sa kalahati ang edad sa
4: pwede
1: akin
4: yan,
1: mas bata
4: na oh. Legal naman eh
1: mukha naman legal
4: oh. Oo naman
1: pero eto na pero
4: pero
1: hindi ko po masabi na sa tuwing nakikita ko po siya kahit wala naman pong magandang dahilan ay napapangiti niya ako.
4: Ah,
1: patay.
4: Feeling ko ibang nakikita mo.
1: Ito na. Ito tuloy po natin. Medyo marami
4: iba
1: na
4: eh.
1: Patay.
4: Oo.
1: DJ Kiko at DJ Alex.
4: Oo.
1: Nakakahiya man pong aminin.
4: Alam ko na. Yan na nga ba sinasabi.
1: Pero, sa tuwing nakikita ko po siya at matutulog na po ako sa gabi, nai-imagine ko po kaming dalawa.
4: Magkarelasyon naman na kayo, hindi mo pa ba ginagawa?
1: Hindi, hindi daw sila magkarelasyon. Gusto
4: ay,
1: niya lang.
4: Gusto pa lang. Sa'yo, sungga ba mo na?
1: Sa madaling sabi ay interesado po ako sa kanya.
4: Yun ang tinatanong niya, anong gagawin?
1: Eto pa, may isa pa.
4: O, ano pa?
1: DJ Kiko at DJ Alex, sa edad kong to, gusto ko po sanang... Ano? Gusto ko po sanang...
4: Handwriting ba yan?
1: Handwriting, gulo eh. Hindi ko maintindihan. Gusto ko po sanang i-aminin sa kanya ang nararamdaman ko.
4: Okay.
1: Kaso baka hindi niya maramdaman. Ano po ang dapat kong gawin? Nakakahiyaman po pero gusto ko pong malaman ang inyong saloobin kahit na kayo ay... mas bata sa akin.
4: Ayun. Naman, syempre.
1: Tama.
4: Ang tanong ko dyan, may motor ba?
1: Ayan na, pata.
4: Kasi, ate 77 years old, mm-mm, kung may motor, bigyan mo lang pang gasolina, 300. Mahuhulog talaga loob sa'yo. Lalo na sinara na naman ng ano, straight foremost. Diba?
1: Kailangan na kailangan niya.
4: Iba ang ano, demand at supply. Kapag ikaw ay pinunan mo ang demand, magiging in demand ka din sa kanya. Hanap-hanapin ka niya. Kasi kailangan niya ng supply and demand.
1: Meron pa pala.
4: Ano pa? May motor.
1: DJ Alex, DJ Kiko, pag nakikita ko pa siyang dumadaan sa harap namin, basang-basa po ako.
4: Ay, meron pa?
1: Nang pawis.
4: Kala ko kasi pag mga ganong edad, wala namang problema, di ba? Kala ko din eh.
1: Sa edad mo kaya mababasa ka pa?
4: Ay, bakit hindi? Maraming nababasa sa panahon ngayon.
1: Nang?
4: Ulan. Kasi nga, maulan na kaya basang-basa.
1: Ah, yun pala.
4: Oo.
1: Nga pala.
4: Kaya nako, ikaw magdala ka lagi ng kapote. Dahil marami na ang basa ngayon sa panahon ngayon. Pag hindi ka nagkapote. Nako, sakit sa ulo yan.
1: Masasabi naman sa'yo ni Tito Kiko mo, ano pangalan na to?
4: Oh, sige. Ana. Si Ana.
1: Senior citizen na kasi si Ana.
4: Tita Ana,
1: yan. Tita Ana, go for the gold, di ba? Siyempre, kailangan mong habulin.
4: Uh-oh.
1: Eh, byuda ka naman. Wala namang masama. Wala ka naman din siguro ng ibang karelasyon ngayon.
4: Uh-oh.
1: Pero tigas mo, ah. Nakuha mo pa.
4: Ay, ganun talaga.
1: Oh.
4: Tigas, di ba? Kaya yan, taparan mo rin. Tapatan mo
1: yan.
4: Rin ng tigas.
1: Oo, kung matigas si guy na crush mo, dapat mas matigas ka. Di ba? Hindi pa naman huli ang lahat. Pwede pa. Hanggat hindi ka pa pumupunta doon sa maliwanag. Pwede pa.
4: Go for, ano nga sabi mo?
1: Go for the gold.
4: Ayun, yung gold talaga mahalaga eh.
1: Oh,
4: di ba?
1: Yeah.
4: Mm. Tapos sa huli, siya din go for the gold din sa'yo.
1: Gold digger!
4: Gold digger pa.
1: Iba yan! Gold digger yan!
4: Hindi, pero seryoso po sa pin ah. ate, sa mga nakaka-relate sa kanya, kung medyo may kaidara na kayo, maging maingat tayo sa mga pinapapasok.
1: Yan, correct.
4: Number one, kung kaya pa bang papasukin. Ang titingnan natin konsultasyon. Paano mo ba malalaman kung pwede pang magpapasok ng tao sa ano mo? Sa buhay mo?
1: Oo. Ayan.
4: Paano nga ba? Sige. Paano mo mapapalaman kung pwede pang magpapasok?
1: Ibuka mo.
4: Ha? Ng tao sa buhay mo?
1: Hindi. Ibuka mo nga ang puso mo. Siyempre, hindi naman makakapasok kung hindi mo ibubuka ang
4: bulaklak.
1: Ang pagkakat ng oportunidad para siyempre malaman din nila na ikaw pala ay open pa para sa panibagong commitment.
4: Oo. Tama naman.
1: Tama yun.
4: Ikaw ay umano din, magpakita rin naman ng iyong interes. Huwag yung masyadong pabebet pakipot. Yung pakipot pang sa bata lang yan, pang college.
1: Siyempre, ikaw 77 ka na. Ugo na, huwag ka na mag-aksaya ng panong kasi tumatakbo
4: metro. Totoo yan, ang mga 30 na, straightforward na yan, di ba? Paano pa pag hindi ka na 30? Sige, doble pa ng 30.
1: Isagan-sagana nga na sa...
4: 70 ka
1: na. Yeah, walang masama sa gusto mo. Walang masama din sa nararamdaman mo, Ana, 'di ba? Kung saan ka sasaya, go for it. Yeah, yan ang na gusto natin, 'di ba?
4: Gawin mo na 'yang retirement.
1: Yeah.
4: Diba? Retirement goal.
1: So, sana nakatulong tayo kay Ana, no?
4: Sabi namin sa iyo, dito ka sumulat, eh.
1: Yan, tama 'yun. Kaya Ana, sana nakatulong ng ating programa para sa iyong problema. Oh, yeah! Saan 'yung babalik? Tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, tugtugan at kulitan hanggang alas 12 ng tanghali kasama malupit na duo, DJ Ana.
4: Siyempre, DJ Kiko Kaliko.
1: Dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio.
4: The Vibes.
1: Ang Lupet. 92.3 FMR, favorite music radio. The Vibes.
2: Ang Lupet.
1: 92.3 FMR. FMR, favorite music radio. The Vibes.
2: Ang Lupet.
1: The Vibes. Ang oras, 9:28 na.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
6: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
7: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Smart to you. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
6: Yan-yan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: 92.3 FMR,
11: favorite music radio.
10: Good vibes.
2: Ang Lupet.

0: is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing! ACS!
1: Ang siksi mo na! Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, diba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo, pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupa!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
4: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
5: At ang makulit mong tito, DJ Kiko Calico.

0: Yung favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet. Ang lupet.
3: The vibes.
4: Ang lupet mo talaga ka vibes dahil talagang walang bitawan to hanggang alas 12 ng tanghali. Ang pag-aatid ng Good Vibe Music at 21 kasama ang malupit na duo, DJ Alex. At syempre ang magulit mong dito sa radio, Kiko, Kiko Kaliko! Gusto lang natin munang isigaw ang pangalan ng ating mga ka-vibes na talagang nakatuto kahit holiday. Talaga naglaan sila ng oras para makinig sa programang Favorite Vibe. Unang-una dyan, si Willy Lagan. Magandang umaga, Willy Lagan, na nag-iintay ng ID vacation.
5: Sorry.
4: At ganun din si Mengay Beber Dublo. Hindi ko maintindihan ang pangalan mo. Si June Silagan, sabi niya, pabate. Dimple, magandang umaga. Annalyn. At si teka lang ha. Ayan. Iisa-isa ko yung mga pangalan ninyo kasi Maggie, magandang umaga, Maggie. Si Nico Hart, magandang umaga, nakikinig daw siya sa radyo at nanonood sa ating TikTok live. Si Pipay Fields ng Barangay Poblacion, Makati City, magandang umaga. Salamat sa panonood. At ganoon din, magandang umaga kay Lawrence Manipor ng Montalban, Rizal. Magandang umaga sa bumbunan mo. Kay Sari Lerma, na Vice President ng FMR Squad, maraming salamat sa pagtutok at syempre sa iyong dedikasyon na kami ay inyong suportahan. Thank you! William Martel, happy birthday! Grabe nga! Ganun din, magandang umaga kay Gerard Michano, na konektado sa lahat ng mga transport group sa lahat ng sa buong Metro at Mega Manila. At syempre din natin hindi pwede mabadin na nag-iisang Hazel Mata Yung ng Morong Rizal. Ano, Tara? Maraming salamat, Bubble Boost! Magandang umaga sa iyo! At si San RJ, magandang umaga. Si Ate Claire, pakibate sabi niya. Yan o, magandang umaga sa iyo, Ate Claire. Si Beber Dublo, PA. At si, uy, nandito na siya. Gising na. Alteza Herrera, sino? Cruz! Magandang umaga sa iyo, Alteza Herrera, sino Cruz na nakikinig via FMR mobile app. Siya'y nakikinig dyan sa kanila sa Pangasinan. Thank you! At ito na ka vibes, ha? Pagsabi ng alas 10, naku, pwede na kayo tumawag sa aming Viber line. 0954-406-1967. Again, 0954-406-1967. Paulit-ulit, ha? Kung kailan nagsiyan. Ulit! 0954-406-1967. Diyan kayo pwedeng tumawag sa aming Viber line para kayo'y makakonekta sa amin. Kung gusto nyong bumate on air, kung gusto nyong mag-share ng inyong experience sa buhay, at kung ano-ano pa, at kung gusto nyong makahanap ng ka-vibe sa buhay, ba, pwedeng-pwede yan, i-accommodate namin kayo. Kami ang bahala sa inyo ni DJ Alex para sa ating pagbibigay at pakikinig ng inyong kwento. Eh, maya-maya lamang! Alas 10 ng umaga! Tara na! Arat na! Ano? Tara! Kasama nyo! Makikinig sa inyo! Ang makulit mong dito sa radyo, Kiko Kalikot! Kasama si DJ Alex para sa paborito mong bitabina sa umaga, Favorite Vibe! Dito lang sa 92.3 FM R.E.R. Diba? Mati ko magkamal eh. Your favorite music radio, The Vibes, ang lupet! Ang oras nga ni, 9.52 na nga ni Bubble Boost!
0: 92.3 FMR, favorite music radio, The Vibes,
2: ang lupet!

0: drink responsibly.
1: Cheers to Dad's Day. Make this day more special with Novelino, my wine and only.
2: Good mood siya! Ang lupet!
3: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
2: Ang lupet!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. The vibes
2: mismo.
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. The vibes.
2: Ang lupet!
4: Eh, galit na naman yan! Sa isang kiss mo lang, batiin na kayo!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
3: At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot.
4: Woohoo!

sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kali.

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes!
4: Ang lupet mo talaga! Kaya naman, ka-vibes, eto na ang pinakahihintay mong imbendong title, SKL!
3: Ano yung SKL?
4: Share ko lang.
3: Akala ko yung parang kay Mix Bustos. Di ba may ganun siyang programa?
4: Ano?
3: SKL. Dati, sila nila Miss Roxanne.
4: Ay, talaga?
3: Share ko lang. SKL.
4: Anyway!
3: O parang ikaw ba, Mix? Ikaw ba yan? Ay, mas guwapo pa kay Mix.
4: Uy, uy, grabe. Uy, hindi.
3: Gumawa ng issue.
4: Iba, iba yung level ni Papa Mix Bustos.
3: Hindi naman, may kanya-kanya.
4: Oh.
3: Si Mix Bustos, kung sa takbuhan niya ilaban,
4: di
3: lalo na't Manila Marathon bukas, di ba?
4: Hindi rin, mas masarap talaga siya, be.
3: Hindi, ikaw sa ano ka eh. Piling ko pwede ka rin tumakbo.
4: Na?
3: Ano, may, barangay chairman.
4: Hindi.
3: Ano?
4: May inagaw na ba?
3: Uy, grabe naman. Huwag muna doon. It's either mag-marathon ka o di kaya ikaw ay tumakbo bilang politiko. Pero huwag kang tatakbo para manghablot ng bag. Pero sa bagay, parang mas bad ba pag naging politiko
4: ka? Hindi, mas maganda yung tatakbo ka na ano, na may hinablot kang bag para meron pa rin hahabol sa'yo.
3: Ah,
4: gusto ko yung hahabol ako eh.
3: Mahabol ka pala eh.
4: Yung talagang tumitibok-tibok ang puso. Yun ang gusto kong habol. May kasamang pagtibok ng puso.
3: Ah.
4: Yung pagtumibok.
3: Yung mabilis ang heartbeat.
4: Oh. Yan ang gusto ko.
3: Ah. Oh, anong meron sa SKL natin today?
4: Dahil eto na nga, ka-vibes, DJ Alex. At sa lahat ng mga nakikinig ngayon, mayroon na naman tayo isang ka-vibes at tubawag sa ating Viber line 0954-406-1967 na gusto mag-share ng kanyang kwento ng buhay. Eto na, papasukin na natin. Huwag na natin patagalin. Hello! Hello? Ka-vibes, hello?
3: Hello?
4: Hello? Sasagot ka o sasagot ka?
5: Hello, po.
4: Ayan! Ka-vibes, sino to? Taga saan ka? Ka-vibes, hello? Dinig mo kami?
5: Hello? Hello, po. Opo, naririnig ko. Ay, kaso ay parang nagpuputol-putol po sa akin.
3: Signal. Oh. Problem natin.
4: Ito, ito. Ayan, okay na? Ka-vibes? Okay na to? Naririnig mo na kami?
3: Parang nagpuputol pa tayo sa kanya.
4: Ah, o sige, tawagan ulit. Tawag ulit ha, be ha. Oh. Sige, sige, wait lang. Balikan natin yan si Ka-vibes.
3: Eh, kaso ubos na yung load.
4: Ayun lang. Hi Ka-vibes, kung ikaw ay gusto mo mag-share ng iyong kwento ng buhay at kung ano-ano pang dala mo sa iyong dibdib, pwede ka tumawag sa amin.
3: Ay, talaga? Pwede.
4: Buisit ka. Buisit ka.
3: Pwede daw yung dala sa dibdib. Ikaw talaga, Kiko, ha? Ano ka pa? Gagawa ano? Ka pa na segment para lang makuha mo yung nasa dibdib na sa saloon, ha?
4: Alex, talaga ba?
3: Hi!
4: Alex, ha?
3: Kung ganun lang din ang trabaho, baka madaming mag-audition dito, no? Pag yung saloobin mo, yung dinidibdib mo na problema, willing ka na dibdibin din yung dinadala nila sa dibdib nila.
4: Sige. Para sa'yo. Ay, pwede kayo tumawag sa amin sa Viber Line 0954-406-1967. Again, that's 0954-406-1967. Uy, eto na! Grabe naman, may tumawag ulit. Hello! Hello, Vibes! Hello!
3: Hello!
4: Hello! Dinig mo kami?
3: Oh, hello, hello, hello!
4: Hello, Ka-vibes! Ayan, sige. Hello, parang naririnig ko na siya. Hello! Hello, Ka-vibes!
3: Parang iba'y naririnig mo.
4: Parang ano to? Hello! Ah, sige, wala, wala, wala. Sige, tawag ulit, Ka-vibes, kung sino
3: naman. Mamaya ulit. Mm-mm. Subukan natin.
4: Tawag kayo, 0954-406-1967 para ma-share nyo ang inyong kwento ng buhay. Alam mo, DJ Alex, kahapon may tumawag. Si Allen ng Cavite. Ang na-share niyang kanyang kwento ay kwento ng kanyang LDR status. Long distance relationship status. Yung kanyang girlfriend ay umuwi ng Iloilo. Oh, para sa kalaman na lahat ng ating mga vibes. Umuwi ng Iloilo at pagdating doon, yung kinagabihan, aba wala na kagad paramdam.
3: Oy, grabe naman.
4: Oh, kaya nag-decide na siya na, putuli na lang natin to.
3: Teka lang, baka kasi nalaglag sa Roro yung cellphone.
4: Hindi, babe. Hindi talaga. Nakapag-update ako, nandito na ako, babe.
3: At tapos wala
4: na. Tapos wala na. Oh, boring.
3: Pinagpalit ba siya sa iba or as in walang balita?
4: Ayun ang walang klaro. Pero ang para kay Allen ay kung ganito lang din naman, matino naman yung usap natin bago tayo naghiwala, putulin na lang natin to.
3: Buti na lang din may emotional maturity yung isa kahit na yung isa wala.
4: Kaya nga.
3: Pero usually pag ganyan kasi meron ng either may bago, merong isang sitwasyon na hindi mo na malalabasan. Wala na.
4: Oo,
3: diba? Try nga natin. May tumatawag ulit
4: Hello? Hello? Hello, ka-vibes?
5: Hello po.
4: Ayan!
3: Dinig mo kami po?
4: Mm-hmm.
5: Ka-vibes? Dinig ko na po kayo.
4: Yan, o ka-vibes? Anong pangalan mo? Taga saan ka?
3: Ka-vibes?
5: Ay, ako ho ay si Melissa. Taga Quezon po ako ho.
4: Si Elisa.
3: Melissa.
5: Melissa ho, Melissa.
4: Melissa, taga saan ka? Ilan taong ka na? Melissa?
5: 28 po.
4: 28. Taga saan ka?
5: Taga Quezon ho.
4: Ah, oh. Galit ka? Oh, Melissa! Napatawag ka! Anong
5: hindi
4: gusto mo?
5: Hindi ho, garnilang.
4: Sige. Sorry na. Sorry akin. Oh, Melissa, anong gusto mong i-share sa ating programa?
5: Ay, nalaman ko kasi na pwede dining, kumbaga, ay maghanap ko ng maaaring makasama ho sa mga susunod na araw at taon. Ako ho ay sa totoo lang.
4: Ayan na, sige, si Melissa!
5: 6 na taon na ho akong single.
4: Si Melissa ng Quezon, eto na. Melissa, bibigyan ka na namin ng pagkakataon para manawagan sa lahat ng ating mga ka-vibes para sa iyong concern, para sa iyong gusto mong i-share ng iyong buhay. Kaya Melissa, share mo na!
5: Hello ho. So ako ho ay si Melissa, taga din ako sa Quezon. Ako po ay hindi naman sa sambar nakakaya nga din naman . Pero ako ay naghahanap ng tao na magbibigay sa akin ng pagmamahal na kaya ko rin naman kong ibigay. Ako ay 5 taon ng single at pwede naman na, kumbaga ay nasa edad na nga ho ng pagsisettle down, ikaw na nila, ayun ho, kung merong, kumbaga ay naghahanap rin na katulad ko at kumbaga ay okay na, stable na rin sa buhay, ay ako ay pwede niyo kong tawagan at malay nyo, tayo pala.
3: Tama!
4: Melissa, ano ba yung mga quality ng isang lalaki ang hinahanap ng isang Melissa? Yung mabilis sumagot.
5: Sento na ako,
4: mabilis na ako sa buhay. Pareho
5: mo pala ba? Masipag.
4: Oh, masipag. O, si Manny Villar ang gusto mo.
3: Mas Manny pa kaya wala ako sa sipag.
4: Masipag. Number one.
5: Oo naman, masipag. At syempre ako ay masipag din naman. Kaya nga ako gusto kong maghanap para magkapamilya. Ayaw ko naman hindi batugan.
4: Ayaw mo batugan. Sino pa ba yung gusto na patugan? Number one, masipag.
3: Ano itsura gusto mo? Yung itsura? Sinong artistang kahawig ba yung parang dinadasal mo na sana makatuluyan mo?
5: Ay, kapag ho, gayan yung sa Hollywood, ho, kilala niyo ba ho si Jason Elordi?
3: Wow! Elordi!
4: Sino yun?
3: Ano ba yun, yung boksingan? Kilala kong Elordi yung boksingan dito.
5: Ay, hindi ito.
3: Search mo nga si Elordi, tingnan natin. Ano Blondie ba yan? Hollywood daw .
4: Hollywood Elordi.
3: Ano po ang pangalan, John Elordi?
5: Jacob ho, Jake.
3: Jacob Elordi.
4: Elordi?
3: Kilala
4: tingin
3: ko to.
4: Tingin?
3: Yung sa oo, diba, naalala mo
4: gusto
3: na.
4: Gusto mo lang parang rugged.
3: Si Jacob Elordi, Elordi, buksingan kasi yan.
4: Iba naman kasi yun, linawin mo.
3: Si Jacob Elordi, oo, artista ito.
4: Kamukha ni Jacob Elordi.
3: Sa Euphoria. Diba?
4: Sunod, ano pa?
3: Gwapo
4: Oo. Taas mo.
5: Ay, siyempre ho, anin nga naman ho ang kasipagad kung hindi naman mabait.
3: Ayun.
4: Bubuit ang gusto.
5: Mabait ko.
4: Mabait. Bubuit. Oh, mabait. Siyempre, standard yun. Gusto natin mabait. Ayaw natin ng ano, basag ulo. Oh. Ano pa?
5: Yun kung may kakayanan po ng buhayin ako at kung magiging kami sa dulo, siyempre, babuo ng pamilya.
3: Ayun. Good provider.
4: Ah, provider. Ah, kalong
3: may kakayanan na. Pwede naman. Anong edad ba gusto mo? Pwede ba sa'yo yung mas matanda o mas bata o kaedad ang gusto mo?
5: Para sa akin ho, ay hindi naman ho importante yung edad. Ang mahalaga ho ay kung mamahalin namin ang sila yung isa't isa. Ayun. Okay na po. Wag lamang po minor.
3: Oo, oo naman. Ayun na naman.
4: Para ka namang sabik na sabik lang.
3: Ayun.
4: Easy lang.
3: Makakasuhan ka nun kapag may. Tama ka naman. Tama naman. No? Ilang anak ba gusto mo kung sakasakali?
4: Ayan.
5: Alam mo, Alex, pasensya na ho, naputulo kayo. Ano po yun?
3: Ayun. Ilang anak ang ano mo, gugustuhin mo if ever?
5: Ang gusto ko maging anak ay tatlo po sana. At ako po ay, ang tatlo rin po kami magkakapatid. So, kumbaga, alam po kung gano'ng magandang samahan ng kapag tatlo magkakapatid. Gusto ko rin po yung kumbaga ay maranasan baga ang naranasan ng aking mga magulang.
3: Ah. Ano ba work mo ngayon pala? Oo, saan ka ba ngayong industriya?
5: Ngayon ho, eh, hindi lang ho alata siguro, pero ako ay nag-ESL teacher po.
3: Ah,
5: English
3: teacher!
5: As second language teacher.
3: Kaya naman pala Jacob Elordi ang gusto, Hollywood English.
4: Mm.
3: Let's talk in English. Why didn't you tell us so early?
4: Oo nga, pati mo sinabi.
3: Mag-English ka? Nakakahiya.
4: No, I don't want B.
3: So, when did you start teaching, ano yan, English as second language?
5: Actually, ma'am, I started teaching English when I was still in college.
4: Ito naman ang pasigat pa.
5: It was years ago.
3: Uy, biglang gumaling.
4: Para kaming naano na obob eh.
3: Biglang ano ha? Tabi dyan. Oh. What else? What else? Sige pa, you talk in English to her.
4: Melissa, can I knew you?
3: What?
4: Sabi ko sa'yo, huwag natin talagang ito.
3: Bili, tuloy mo.
4: Ang hirap eh.
3: It's okay, we can make mistakes. We have a teacher with us.
4: Tito Kiko want to know, Melissa, if why you don't have your ano your relationship with your right age right now? Just ko naman.
3: Why are you single?
4: Why are you single? Oh, yun lang yun. Tama siya sa kalokohan.
3: In English.
4: Oh, English. Oh,
3: why?
5: Actually, Sir Chico, DJ Chico, I've been single for 5 years now. I've been focusing on my work. So I hadn't had any chance to meet someone new. So when I learned that FM Radio Manila has this segment, I had this idea. So here I am trying.
4: Wow.
5: For my future.
3: Wow, perfect!
4: Ano daw?
3: We need a translator!
4: Melissa!
3: Ano, hiring na tayo bago na, translator.
4: Melissa! Pero wala, sa loob ng 5 taon na single ka, wala bang nag-attempt na pumorma sa'yo o magparamdam?
3: Within those 5 years?
4: Oo, ang haba nun,
3: diba? Nobody has ever tried pursuing you.
4: Yung isang nga kilala ko, 3 to 4 years eh, wala eh.
3: There's this one I know, 3 to 4 years, single.
4: Single.
3: Hindi na-translate.
4: Alag. Wala bang pumorma sa'yo sa loob ng 5 taon?
3: No job forms to you.
4: Ano ba?
5: And sa ano naman mo, sandali ko, napakaingay ho.
4: O, parating mo may tricycle, be.
5: Ay, bali, men naman mo.
3: Pumara ka mo! Parang nasa ka ba? Nasa tricycle?
4: Nasa terminal ka ba?
5: Hindi ako, nandini ako sa labas para po malakas yung signal.
4: Ah, oo. Akala ko nagbaka.
3: Uy, tumabi ka. Baka mamaya mag-gib ka dyan.
4: Mag-gib ka pa.
3: Sabi, ano yari?
4: Pinakausap namin, wala na pala. Oh, wala pang pumaporma sa'yo sa loob ng 5 taon, Melissa?
5: Meron po.
4: Oh, ano yari?
5: Meron naman ho sa loob ng 5 taon.
4: O, ano naging take mo doon sa mga sa pumorma o sa mga pumaporma sa'yo?
5: Ano ho, di gangaho, ako nga po ay focus po sa mga sa work ko. So hindi ko po talaga naisip ang sarili ko pa ng mga panahon na yon nang sa akin ko ay makapagbalik po sa
3: And the correct answer
4: is Wala. Oh, wrong. You're wrong.
3: Hinaan na lang natin. At dyan, nagtatapos. Ano tawag dyan? Pahabiyaw, di ba? Yung paano? Ano tawag? Cliffhanger.
4: Yeah. Bitin muna. Ay, pagpapatuloy natin ang pag-uusap with Melissa sa susunod na linggo.
3: Wala ko na taon.
4: Nawala siya. Oo. Nawala na signal. Tututut daw eh. Tututut. Pero subukan ulit natin ha. Na
3: alam mo sa sobrang gusto na niya ng tututut? Yung cellphone na yun.
4: Alex!
3: Ikaw ba naman? Ilang years nang wala?
4: Tutututut! Hindi kaya nagtutut
3: na! Ako rin talaga magtutut. Nagtututut na lahat ng alarm na pwede, di ba?
4: Ang sakit niya sa dibdib mga babae.
3: Para lang mapagbigyan na yung tutut na yan. Ikaw, when was the last time that you heard that?
4: Alam mo, Alex, nanonood.
3: Sige, kaya lang.
4: Tut. Tagal na.
3: Ay, lagot ka.
4: Hindi, oo. Tagal na.
3: Ay.
4: Ikaw ba? Gano'n nakatagal?
3: Yung tut?
4: Nung narinig mo yung tutut.
3: Ano na ako ngayon eh. Alam mo yung parang cooking oil?
4: Cooking, oo.
3: Na virgin pero may halong sunflower oil.
4: Ah. Wow. Oh, okay yun ha. Kinain!
3: Kaya
4: what? Mahilig niya ba yung ex mo dati? Okay, mahilig niya ba yung cookie ng ina mo?
3: Yeah, we like cooking. The oil.
4: Kasi nagkukuk ka talaga.
3: We like it, ano, extra virgin oil. Kasi it's healthier daw, di ba?
4: Di
3: ba?
4: Sa bagay.
3: Kayo ba?
4: I mean, kahit ano?
3: Mga parang may naalala ka doon. Ano ba na... Ako ang gustong-gusto kong pinipirito dyan ang hotdog.
4: Hotdog?
3: Oo, tsaka sausage. And egg. In the morning. Early in the morning.
4: Gusto ka talaga yan?
3: Ba't ikaw ba? Ano ba?
4: Ako kahit ano eh.
3: Ah, talaga?
4: Basta maal ako. Kasi pag maal ka, pagluluto ka. Eh ako, mahilig ako yung ganun eh. Ano mo ko? Pagsilbihan mo ko ng makakain. Yeah!
3: Ito naman, nagtipid ka masyado. Gusto mo lang pala ng ating tagapagluto.
4: Hindi! Hindi, siyempre, parang yun sa akin. Para sa akin yun. Para sa tito Kiko mo, yun ang love language.
3: Love language. Yun yung tayo eh. Kunyari, love language. Pero nakatipid ng 8,000 per month.
4: Palaula ka.
3: Hindi, 8,000 per month. Kasi di ba yun yung bayad sa mga tagluluto?
4: Ay, nandiyan pa ba si, ano, si Melissa? Melissa, ako nakikinig ka, tawag ka. Oo, kasi medyo baka nahihirapan siyang makatawag kasi yung signal niya nga.
3: Oh, basta,
4: nahahagip ng mga tricycle.
3: Kala ko kasi nasa loob ng tricycle eh. Bigyan mo na ng pamasahe ng umawat na muna at bumaba na ng tricycle.
4: Nasa highway eh.
3: Pero ang galing umingwish ha.
4: Oo, iba.
3: Alam mo yung ano siya eh, probinsya yung ano niya, accent niya. Ganiri nga ho eh, dini nga ho eh. Tapos when she spoke in English, everything changed.
4: Iba, dumiretso eh no?
3: Grabe no?
4: Ito. Ay! Uy, may tumatawag ulit! Grabe naman to.
3: Ayaw pa ah. Umatis na talaga ng tutut.
4: Hello!
3: Bago to.
4: Hello!
3: Hello. Hello.
4: Hello! Ka-vibes, hello! Galawin mo yung baso, be. Hello?
3: Hello, napadala ko na sa Palawan. Hello? Scam to, hello?
4: Ka-vibes, hello? Naririnig mo ba kami? Hindi ka namin naririnig. Andiyan ka?
3: Grabe, para tayo nakikipag-communicate sa ibang dimension. Oh. Mamaya, mamatay ang ilaw dito kaya hello natin.
4: Huwag naman.
3: Mapagkamalian tayo ng multo. Hindi po halloween ngayon, ha?
4: Ayan, sige. Ayan. Hello, ka-vibes! Nadinig mo ba kami? Hello? Ayan,
3: parang
4: sige.
3: Wala pa siya.
4: Pabalikin natin ulit. Kung sino man ang gusto mag-share ng kanilang kwento ng buhay, pwede kayo tumawag sa aming Viber line 0954-406-1967. Again, that's 0954-406-1967. O pwede kayo magpadala ng inyong text message sa aming 0927-3848-639.
3: Wait namin yan ah.
4: Oo. Pero samantala, habang tayo naghihintay ng tawag ng ating mga ka-vibes, eto muna ang isang awiting para sa'yo mula sa Westlife. Grabe yun. Talagang sino, kahit sino makaka-relate sa awitin na to.
3: Ano yan?
4: My Love mula sa Westlife. Ah, okay. Para sa iyo ka vibes. Diyan ka muna. Relax ka lang. Magbabalik pa rin kami. Dito sa 92.3 FMR.

0: gutom ka na naman. Ang lupet!
1: Uy, ka-vibes!
2: Oo, ikaw!
1: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
2: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger? Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
1: Oo,
2: pati electric fan.
1: Pagka hindi nanonood ang TV,
2: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
1: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupet!

0: the vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
4: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
5: At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalik.

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes!
4: Ang lupet mo talaga! Alam kong nabitin ka, ka-vibes! Kaya naman, huwag na natin patagalin dahil isa na namang ka-vibes ang tumawag sa ating Viber line 0954-4061-967 para ibigay ang kanyang SKL. Gusto niyang i-share ang kanyang kuwento ng buhay. Kaya naman, huwag na natin patagalin, ka-vibes. Eto na, papasukin na natin. Hello! Hello, ka-vibes. Hello? Hello? Ayan, o sige, balikan na lang ulit natin. Natatawag ulit dyan si ka-vibes. Ka-vibes, kung ikaw ay merong gustong i-share sa ating SKL, share ko lang. Pwede kayo tumawag sa aming Viber line 0954-4061-967. At kung gusto mo naman ay text, pwede naman sa 0927-3848-639. Shoutout sa lahat ng ating mga ka-vibes na ngayon ay namamahinga sa kanilang mga tahanan, yung mga walang pasok, lalong-lalo na yung government agencies, departments, na talagang sinusulit ang holiday ngayong June 12, Araw ng Kalayaan. Magandang umaga po sa inyo at pahinga kayo maigi. Yeah!
3: Yon, talagang magpapahinga na maigi, lalo na't mamaya, di ba? May ibang parts ng EDSA ang pagtatakbuhan na ng mga participants sa Galaxy Manila Marathon. Oy. Mamayang gabi na kasi ang start. 11:30 ang gun start ng mga magmamarathon.
4: Oo, ito pala yung nabalita natin last time, ano?
3: Yes, hanggang bukas na yan ang cut-off nila.
4: Ayan, sa abiso po sa lahat ng ating mga motorista, ha? Para po hindi kayo mabigla dahil po magkakaroon ng Galaxy Manila Marathon. Ayan,
3: mamaya na simula.
4: Gagamitin po yung ibang parte ng kahabaan ng EDSA para po sa marathon na yan. Kaya po,
3: buong EDSA yan, ha? Hanggang SM, mula SM MOA kasi ang ruta.
4: Hanggang SM North.
3: SM North, balikan. Ayan.
4: So, kailangan po maging aware tayo na gumamit tayo ng ibang alternatibong pwede natin daanan para hindi po tayo maipit sa traffic.
3: Kaya saya, sali tayo sa susunod dyan, no?
4: Sige ba, why not? Coconut.
3: Tatakbo.
4: Hoy, Louie Basco, magandang umaga. Sabi niya, Happy Independence Day po sa mga pinalaya mula sa sawi sa pag-ibig. Aray!
3: Ay, ano naman yung hugot na yan?
4: Grabe naman. Hoy, ito na! May tumatawag! Hello, ka-vibes! Hello? Hello? Hello? Ayan. Hello? Hello, ka-vibes! Dinig mo ako? Hello?

0: internet nyo o internet namin ang problema?
1: Ikaw ba ako?
0: Sa lahat ng mga kabayos natin, pwede kayo tumawag sa amin. 0954-4061-967 Viber. Para ma-share nyo, SKL nyo, ang inyong kwento ng buhay. Kung kayo naghahanap ng makakasama, magiging jowa, katuwang sa buhay, kami ang bahalang maging tulay. Yeah! Ganun din, magandang umaga sa lahat ng mga ka-wives natin na kahit na holiday ay naghahanap buhay pa rin. Sa mga may sarili negosyo, mga bumabiyahe sa kani-kanilang mga sasakyan, mga motorsiklo, yung mga motorcycle taxi, magandang umaga po sa inyo. Pahinga muna kapag nakakaramdam ng antok, ha?
1: Oo, kasi hindi pwede na para sa kita, itutuloy mo kahit na antok-antok ka na kasi syempre na apektuhan ng diskarte natin.
0: Yan, oo. Dahil ang ginagawa naman natin ay para sa ating pamilya, sa mga taong umaasa sa atin, lalo-lalo na kung tayo ay may mga anak na, may asawa. Ingat po tayo. Sama natin ng maraming dasal. At syempre, kung hindi na kaya ng ating katawan, kaya naman ng ating isip, magpahinga pa rin!
1: Tama! Huwag ipagsapalaran!
0: Tama! Hello! Hello, Vance!
2: Hello!
0: Hoy, sino to? Taga saan ka?
2: Konsehal po ito ng FMR Squad.
0: Ay! Sino kaya to? Anong pangalan mo?
2: Ay. John Vincent Sagrado po ito.
0: Ay! John Vincent Sagrado! Ganda umaga sa'yo. Oh, John Vincent Sagrado, ilang taong ka na?
2: 70.
0: Okay, okay. Taga saan ka, John Vincent?
2: From Cavite, Tansa.
0: Ay, wow.
1: Away pa itong manawagan na ng boy, ay ng ano, jowa.
0: John Vincent, ba't napatawag ka?
2: Ay, syempre. Namimiss ko kayong lahat.
1: Ayan lang pala. Diba? Kumusta ka ba? Konsehal, Konsi.
0: Konsi John Vincent.
2: Mabuti. Medyo init naman masyado.
1: Init.
2: Sa Metro Manila.
1: Oo. Ano ba mga ginagawa mo para malamigan ka naman?
2: Siyempre, inom ako ng ano, palamig.
0: Ah, oo.
2: Like soft drinks, like ano.
0: Oh, soft drinks, masarap yan, di ba? Oh, lalo na pag mainit, di ba? Galing-galing lang John Vincent sa grabe. Oh, ano ba pinagkakabala mo sa buhay, John Vincent?
2: Wala naman. Busy.
0: Ah, wala pero naman. Busy.
1: Gusto ko yon. Yan din ang madalas kong dahilan kung ayokong pumunta sa isang bagay. Ano ba nakakabuhin? Wala naman, pero busy. I love it.
2: Yun nga, naglagay naman ako ng mga hashtags eh.
0: Ano?
2: Nilagay ko mga hashtag ng mga programa.
0: Oo nga pala.
1: Nakikita ko nga.
0: Kasi para sa kaalaman ng ating mga ka-vibes, ito nga mga miyembro ng FMR Squad, wala silang ginawa buong araw. Kundi gumawa ng mga hashtag.
1: Ng mga posts.
0: Oo, ng mga posts.
1: Parang social media manager.
0: Oh,
2: tapos nagko-comment sila. Nagko-comment.
1: Ano sinasabi?
2: Members.
0: Ano sabi?
2: Nagko-comment sila ng mga members.
0: Ano nga sabi?
2: Tapos babatiin sila.
0: May babate. Sige, John Vincent, baka may gusto kang batiin. Batiin mo na, live ka ngayon sa 92.3 FMR.
2: Ayun, binabati lahat ng mga FMR squads. Siyempre, si Papa President Lawrence Maripor, si VP Mami Sari Lerma, at saka yung mga members natin, si William Mortel, birthday niya na yun. Tapos si Argentina, si Felix Valdez,

0: Hoy si Alteza Herrera sila. Sila din.
1: Ang galing na. Uy, salamat sa love mo sa amin ha.
0: Si, ano ba? Si Arms Espina pa.
1: Yes, nabanggit po. Niya, nabanggit niya si Arms.
0: Anong Daniel Espina? Arms! O yan, sige, maraming salamat Arms. Ha. John Vincent ha, mag-iingat ka.
1: Next time ulit.
0: Oo.
2: Bukas!
0: Bukas? Oh, tama. Oh, sige, bukas! Tama-tama! Wala kami!
1: Tawan-tawan.
0: Tawa siya sa kalokohan niya. Ah, John Vincent, salamat ha. Monday ulit ha.
2: Yes po, happy weekend!
0: Yan, happy weekend!
2: Happy Independence Day!
0: Yeah! Independence Thank Day. You, John Vincent Sagrado! Mula sa Etiba, grabe. Kahit 17 years old talaga nahuhumaling talaga sa ating istasyon.
1: Oo, kaya parang bata pa po yung voice niya kasi bata pa si John Vincent.
0: Oo, oh, 17 years old.
1: Pero grabe din no, kasi diba pag inisip nila na ang radyo para daw sa mga medyo oldies na.
0: Oo.
1: Oh, but si John Sagrado, ilalaban namin sa'yo, 17.
0: Mm-hmm, diba? Hindi ito yung sinasabi nila na ang radyo ay patay na. Ang mga nakikinig sa radyo ay may edad na. Hindi po. Ito po ang patunay na si John Vincent Sagrado ay isa sa mga ka-vice natin na talagang mas nakakabata. Pero talaga nahuhumaling pa rin sa radyo.
1: Saka grabe naman sa ang radyo ay patay na. Anong tawag mo sa amin?
0: Oo nga, ano kami?
1: Multo.
0: Ano kami?
1: Dito pa kami diba?
0: Hi ka vibes, kung meron kayong gusto ikwento, gusto i-share, aba dito tayo sa SKL sa 0954-406-1967. Viber line namin, tawag ka dyan para ma-share mo ang iyong kwento ng buhay. Yan! At ito mga ka vibes, grabe naman. Alam mo ba DJ Alex, ka vibes, the comeback is real! Mula sa Riles hanggang sa inyong mga puso, the legacy continues. Sa mas malaki at mas pinasayang comedy drama reunion movie na kukumpleto sa 2026 niyo!
1: Wow!
0: Dahil ang Home Along the Riles, the reunion ay mapapanood na sa darating na June 17 sa lahat ng mga sinihan sa buong mundo, ay buong mundo, buong Pilipinas! Grabe, dyan ulit natin makikita yung kinalakihan natin na sitcom noong 1990s. Siyempre kasama dyan si Baldo, si Ason. Wala nga lang si Kevin Cosme. Pero, nako, masabangan natin yan. Diba? Si Mang Pidol. Palabangan natin ang Cosme family.
1: Saya naman, napaka-nostalgic, no?
0: Correct. Pag narinig may Home Along the Riles. Oh, malandari. Ang saya-saya.
1: Alam mo na, di ba? Ang daming bit-bit niya na memories sa totoo lang.
0: At hindi talaga maitatanggay na ang Home Along the Riles ang isa sa mga talagang best na sitcom noong 1990s. Yun! Na muli natin matutunghayan sa mga sinihan sa June 17. Home Along the Riles, the reunion. Oh, yeah! Sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan at gulitan hanggang alas 12 na tanghali. Kasama malupit na duo, DJ Alex!
1: At DJ Kiko Kalito.
0: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupit!
3: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!

0: month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ah!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ka-vibes, dyan nga lang dahil tuloy-tuloy pa rin ang ating pagtanggap ng mga tawag ng ating mga ka-vibes para sa SKL. Share ko lang. Tawag na sa Viber Line 0954-4061-967. Ang oras, eksaktong alas 11 na!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
5: ACS!
6: Ang mamahalin mong duo sa umaga!
2: Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex!

0: sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot. Dala ay sigla, saya, at kantang swak sa agahan mo. Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Vibes.
4: Ate, ito na nga. Dahil na-miss nyo kami talaga, ka-vibes. Di ko kaya. Ako'y ibigin mo na. Sana bumibig ng taga mo, ano, no? Morong resa.
3: Bakit?
4: Wala, parang ang lamig-lamig kasi. Pero yung pagmamahal niya sa'yo, napaka-init.
3: Di ko kaya. Kaya mo yan?
4: Uy, grabe! Tiga, may tumatawag. Ano ba to? Hello? Hello? Hello, ka-vibes!
5: Hello po.
4: Ayan! Ka-vibes, sino to? Taga saan ka?
5: Si Melissa ho ulit.
4: Ay! Si Melissa! Uy, Melissa, buti nakabalik ka. Kamusta ang balikbayan?
3: Ayan! Chocolate ko, son.
4: May pasalubol ka.
3: Nasa labas ka pa ng bahay nyo?
5: Hindi po. Dito lang akong sa kwarto.
3: Ayan. Mas malakas naman pala signal.
4: Mas okay pala. Labas ka ng labas.
3: Kaysa doon dinig na dinig yung tricycle. Oh. Hindi naman sa pagre-reklamo. Mamaya, lakas!
4: Oo, oh, mamaya mahagip ka pa. Oh, Melissa, ituloy natin yung kwento mo. Okay lang ba?
5: Okay lang.
4: Oh, sige. Eto na. I-share mo na. Ito ang iyong SKL, Melissa. I-share mo na.
5: So, ayun nga ho, liga nga kami natapos po tayo dun sa kung bakit po ako yung sa single. Tama po ba?
4: Yeah.
3: Oo, single ka kung bakit ka nga single ng kay tagal na panahon at may mga nagpo-pursue naman na lalaki ayon sa'yo. Pero ang sabi mo, busy ka sa work. O, tapos?
5: Tapos po, medyo marami naman hong ang sumubok. Yung mga nagkamaling sumubok. Kaso nga lang po ay, para sa akin ay gusto. Nung mga pagkakataon na yon, gusto ko munang magbalik sa pamilya ko, sarili ko muna. Kumbaga, hindi pa ho ako ready. And pakiramdam ko po ay distraction. Eh ngayon ho, okay na ako, ready na ako, stable na ako. Kaya gusto ko po ulit subukan.
3: Ayun. So, paano mo ba nasabing stable ka na? Kumbaga, ikaw ay may ipon na, mas financially prepared for a relationship?
5: Mas, ano po, financially prepared po para sa relasyon. Kasi ho dati, pre, maraming, kumbaga ay babago pa lang sa adult world and nag-a-adjust pa and yun lang po, nagbalik muna po sa pamilya bago po ang sarili. Kaya po, ayun, hindi muna, nag-no muna.
3: Dami nating mga kababayan yung ganyan. Yung inuuna muna nila, di ba, yung kanilang family bago piliin ang sarili.
4: Pero ang tanong, Melissa, in case lang, ha? Oo. Halimbawa lang naman, kunyari, may tumawag dito. Okay siya sa'yo, pasok yung standards mo sa kanya. Ganun din siya sa'yo, di ba? In both ways. Pero!
3: Pero?
4: Nako, ito na yung pero. Hiling ng tito mo sa pero eh.
3: Ano yan?
4: Pera pala, Char.
3: Ay, oh.
4: Pero, biglang lumapit ang pamilya mo na ang sabi nila, unahin mo muna ulit kami.
3: Sinabi ba yun?
4: Hindi, kunyari lang.
3: Tinext ka. Kasi, kung sakali, sige.
4: Paano yung gagawin mo, Melissa?
3: Oo nga.
5: Para ho sa akin, ay medyo mahirap pong sagutin yun kasi sila na rin ho ngayon ang nagpupush sa akin na maghanap at sa sabi ko.
3: Gusto na nila.
4: Gusto na pala. Ikaw na pala ang tinutulak nila papalayo.
3: Good Charles. For you and good for them naman maganda. Talaga, diba?
4: Pero yun nga lang, tapos na yung pagtulong mo sa pamilya mo,
3: oo.
4: Ikaw naman yung kinakailangan naman ngayon na bumuo ng sarili mong pundasyon para sa pagpapamilya, yun nga lang inaalat ka. Pero tingin mo, bakit? Anong problema? Sino pa may problema? Ibang tao o ikaw?
3: Papili ka ba? Ano ba? Sige.
4: Maarte ka ba? Pihigang ka? Mahilig ka ba lumungan?
3: Lalim?
4: Ano lumungan? Bakit ganun?
5: Ano ho, ay di, kung nung loob nung limang taon ho, ay ako ang naging problema doon.
4: Sabi sa'yo.
5: Kasi ayaw.
3: Kasi ano ayaw mong?
5: ayoko po muna talagang magkaroon ng kahit sino noong mga panahon na yon. At syempre, nagka-nobyo naman ho ako dati, eh, hindi nga ho nag-work. Kumbaga ay, nasa tatlong taon din ho kami noon. Syempre, Melissa, akala ko yun na.
4: Saglit lang.
5: Tapos hindi.
4: Melissa, ano pa yung pinaka? Gusto lang malaman ng mga ka-vibes natin. For sure, ito gusto lang din nilang mausisa sa'yo. Ano ba yung pinaka? Pinakamasakit na ginawa sa'yo nung nakalipas na relasyon mo, bakit naging ganun yung tromang nadulot sa puso mo?
5: Bali, kada halos every other month po ay merong babae Kumbaga, siya ho kasi ang nagsabi sa akin na babaguhin niya ang isip ko tungkol sa pag-aasawa at pag-anak dahil dati ho ay ayaw ko. Mm-hmm. Tapos po siya po ang nagsabi na ganun. Kumbaga, yung mga trust ko talaga nawala sa lahat ng lalaki. Pasensya na ho sa mga lalaki nakikinig ko.
3: So, naloko ka multiple times, hindi lamang...
4: Nang isang lalaki?
3: O, yung 3 years niya.
6: Anay ko.
3: Nung first time na nangyari yon, ano yung nahuli mo sa kanya?
4: Ayan,
3: to confirm mo. Na, ba, may iba ka ba? Kailan ka napatanong nun sa kanya?
4: Yan!
5: Bali ho, ay kinakausap niya pa ho yung ex niya noon.
3: Sige. Kinakausap niya. Ano pinag-uusapan sa muna huli? May screenshot ka ba? Nabuksan mo yung cellphone, password?
5: Magkasama ho kami noon tapos ho nag-notify po sa cellphone niya.
4: Oh, shucks.
3: Kapal.
4: Kapal lang. Hindi na konti.
3: O magkasama kayo noon. O tapos...
4: Anong ginawa mo?
5: Nung una ho, kasi ho, bago ko pa ho siya sagutin noon, ay kumbaga nandun na ho yung babae sa kwento. Hindi ko siya sinagot agad. Gawa nung ang pakaramdam ko nga ay baka rebound ako. Tapos, nung kami na, akala ko wala na ho silang communication. Tapos nung magkasama ho kami, nakita ko ho na... Meron nga hong chat yung babae, tapos tumatawa. Sabi ko, ba't ang tumatawa? Hindi magkausap sila una pa lang.
3: Mm-hmm. Okay. So, anong reaction mo sa kanya? No? Ikaw ba yung tipo ng babae na raratratan mo, dinakdakan mo agad? O parang pabebe ka lang muna na kunyari, hindi ka affected?
5: Dahil ho, siguro unang nabiyo ko ay nagpabebe ho muna ako. Kunwari wala ho akong alam.
3: Kunwari hindi affected, strong, independent.
4: Siyempre, masakit
3: yan. Ano lang sabi mo? Kasi po, Abile, paano yung reaction? Ting! Nag-notify.
5: Kumbaga, tinanong ko ho muna kung bakit magkausap. Sabi ko lang, oy, nag-chat si Bakit kayo magkausap? Normal lang, gayon. Tapos, sinabi nga ho na may pinag-usapan kasi po bago ho maging sila ay mag-best friend daw ho sila.
4: Narinig na namin yan!
3: Tayo eh!
4: Narinig na natin yan, Benny!
3: Yung mga bine-best-best mo yung opposite sex?
4: Tapos?
3: Pet peeve ko yan, yung bine-best-best yung mga opposite sex. Alam ko na saan yan mapupunta. Tanggalin mo yung opposite, dun mapupunta.
4: Sabi nga sa ibang sesyon, narinig ko na yan! Tapos?
5: Ayun ho, edi gawa ng ang explanation niya ho sa akin ay bago nga ho maging sila, mag-best friend sila. Nangako daw sila na kahit sila yung maghiwalay, edi yung friendship daw ho ay nandun pa. Kumbaga, para sa akin, narespeto ko yon. At gawa ng... Siyempre, may pangakong involve. Tapos...
4: Melissa, sorry na ha. Gusto naman namin na ipagpatuloy pa talaga ng mahaba pang usapan tong kwento mo. Napaka-interesting talaga eh. Kulang na kulang talaga yung oras natin. Siguro sa ibang araw, sa Monday, pwede ka ulit tumawag.
3: Tawagan mo talaga kami para, ulit ha, na yung beer na kami.
4: Para marinig namin yung iba pang detalye ng kwento mo. Pagpasensya mo na, talagang kulang ang oras natin.
3: Pero
4: ang gusto lang naming masabi, ako na, mauna na ako.
3: Oo, sige.
4: Mahuli, may metro tayo, be.
3: Oo, sige.
4: Alam mo, Melissa,
3: traffic pa naman. Sige, go.
4: Sa kwento mo lang, isa lang ang nakita ko eh. Alam mo kung ano, Melissa, tanungin mo ako.
3: Ano nga,
4: ko,
3: metro na nga.
4: Dali!
5: Ano?
4: Ginawa ka lang niyang rebound! Yun yung natutuwa dun! Minahal ka lang niya kasi convenient ka sa kanya. Kasi may kailangan siya sa'yo. Baka yung mo. Pero hindi ka talaga niya mahal. Kasi kung mahal ka niya, hindi nalilingon ulit siya sa ex niya eh. Tapos may pangako ang babala. Aray! Yun lang.
3: Grabe naman, sakit naman nun sa'yo.
4: Masakit talaga, dapat marinig ang totoo para mas matalagdan.
3: Pero totoo yan, kasi yung ganyang ginawa sa'yo, hindi mo na talaga yan masusugarcoat.
4: Oo.
3: May mga tao talaga na hahanapan ng paraan para sila'y makamove on at gagamit pa ng ibang tao. Mabuti na nga lamang na-realize mo, kaso it took you 3 years bago ma-realize yun, no?
4: Huli na pero hindi pa huli.
3: Oo, diba? Malayo na pero...
4: malayo pa.
3: Malayo na talaga.
4: Malayo talaga.
3: Kasi ano, nagpa-bebe ka sa umpisa pero alam mo, no time for sisihan.
4: Oo,
3: we just wanna say we're so proud of you dahil nagawa mong labasan yung ganyang klase ng relasyon. 3 taon, mahirap pakawalan yan, ha? Pero nagawa mong kumawala.
4: Tama.
3: Diba? Kaya congratulations sa'yo. Graduate. Wait ka na sa mga manluloko. Huwag ka nang uulit ha, sa manluloko.
4: Melissa! Pahuling salita! Pahuling salita! Kung nakikinig ngayon yung ex mo, ano ang gusto mong sabihin?
5: Tapos ay parang wala na sa akin ang mga nangyari at makambuod na ako. Ay di, kung saan ka masaya, doon ako nalungkot. Chat.
3: Ay, kung saan kayo na?
5: Kung saan ka ngayon,
4: Kung saan ka masaya doon?
5: Huwag nang magtawag po ang landas natin. Masaya na rin naman ako. Yun lang.
4: Ah.
3: I love that. I'm gonna borrow that ah. Kung saan ka masaya, doon ako naging malungkot.
4: Oh.
3: At least hindi pinaplastic na kung saan ka masaya. Doon ako siya masaya. Kahit ang totoo, nagmumukmok ka. Lahat ng kapitbahay mo, inistorbo mo ka, iiyak ng malakas.
4: Tama.
3: Ganda no?
4: Ay, nakapalabangan natin si Melissa, mga ka-vibes, mula sa Quezon Province. Melissa, Monday tawag ka ulit ha. Gusto pa namin ituloy yung kwento mo ha. Oo, sige. Sabi ko nga.
3: Melissa.
5: Sige po.
3: Tawag ka ulit.
4: Yan, mga ka-vibes, si Melissa mula sa Quezon Province. Thank you! Kulo na kulang talaga tayo sa oras. Sorry na ha. Ang sarap naman din ng kwento.
3: Oh.
4: Ang dami nakaka-relate, ang dami naiiyak. Pero, ang pagpapatuloy ng kwento ni Melissa ay gagawin natin sa Lunes, mga ka-vibes. Huwag niyo po kakalimutan sa Lunes. Pero... ngayon, ipagpatuloy muna natin ang Good Vibe Music at 21. Maya-maya ulit sa aming papabalik. Kasama pa rin ang malupit na duo, DJ Alex!
3: At DJ Kiko Kalito!
4: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio,
3: Ka-Vibes!
4: Ang lupet! 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes!
2: Ang lupet!
7: Ngayong June 12, sama-sama nating ipagdiwang ang Araw ng Kalayaan. Palakasin ang radyong nakatutok sa 92.3 FMR. Makivibe na sa soundtrip para sa Araw ng Kalayaan.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Ang lupet!
2: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle, at sa tulong ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 92.3 FMR.
5: Favorite Music Radio.
4: Good vibes.
1: Ang lupet! Next, pawis ha! Ang lupet!
6: Uy, good vibes!
7: Oo, ikaw!
6: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
7: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
6: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod.
7: Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
6: Oo,
7: pati electric fan.
6: Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
7: Radyo lang, sabat na.
6: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes!
4: Ka-vibes! Maraming salamat sa inyong pagtutok simula pa kanina ng alas 8 para sa paborito mong bitamina sa umaga.
5: Favorite Vibe!
3: Thank you!
4: At para tuloy-tuloy ang iyong panonood ng radyo, mag-like, share, follow, subscribe na kayo sa lahat ng aming social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Hanapin nyo lamang po.
3: Siyempre, 92.3 FM Radio.
4: Yan o! At siyempre, damay nyo na DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Alex for a change sa lahat ng social media accounts.
3: At DJ Kiko Kalikot. Yeah. Sa lahat din yan ha. Pati sa TikTok, nandyan siya lagi.
4: Correct. Oo. Para hindi nyo lang naririnig, ay napapanood nyo ba kami?
3: Nakikita nyo rin kami at makakapag-commento din kayo. Ang wapo.
4: Kaya naman pala yung mga taga-ibang bansa, lalong-lalo yung mga OFW. Nasusundan
3: tayo.
4: Thank you.
3: Gamit yan. At syempre yung ating mobile app na din. It's down.
4: FMR Philippines sa Google Play Store. Libreng-libre lang po iyan. At ito na, susunod na ngayong araw ng kalayaan, ang programang Love Me, Kenny G. Kasama ng isang malupet, majuicy at mamiti. Kenny G is the place to be.
3: Shopping in from jump till 3 the afternoon at yan ay
4: susunod!
3: Libre lang naman.
4: Correct!
3: Bigay ng liham sa kanya. Uh-huh. Gusto mo yung liham, tas ang advice kalokohan.
4: Oo, sa amin yun, yan.
3: Sa SKS.
4: Oh, yeah.
3: Pero yung seryoso, yung talagang pang matalino, diba? Doon na susunod. Maganda yun doon.
4: Aminado na kami, hindi kami matalino.
3: Okay na yan. Ibigay na natin ng best in ano sa kanya. Best in love advice. Yeah. Best in ano. Best in wise.
4: Yeah.
3: Wise.
4: No, wise.
3: Wisest.
4: Ay, saludo sa lahat! Alas 8 hanggang alas 12 na tanghali, maririnig mo ang malubid na duo, DJ Alex!
3: DJ Kiko Kalikot.
4: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
3: Vibes.
4: Ang lupet!
3: Ang oras natin, it is 11:49.
4: Bye! Happy weekend!
3: Bye.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS
0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: Bagong riban na. Ang lupet!
1: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
0: Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka-vibes.
0: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR, ka-vibes!

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Cathy.

0: 92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. 12:22 po ang ating oras, Ka-Vibes. Kamusta ka naman? Ayan, hello, hello, hello, and welcome to Love Me, Cathy G. Kasama niyo na naman po ako ang gabay niyo sa usaping pag-ibig, Cathy G. All the way hanggang 3 o'clock po tayo magkakasama-sama. And happy, happy Independence Day sa atin pong lahat, Ka-Vibes. Mabuhay po ang ating kalayaan. Ayan, syempre tayo po'y malaya. Oh, wow, oo, nang iwagayway ang watawat ng Pilipinas. Ayan, at syempre nga po nung June 12, 1898 ha, na ipinroklama po sa Kawit, Cavite ang atin pong kalayaan. Ayan, mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po ang Pilipino. At syempre, mabuhay ang lahat po ng mga nakikinig. Ayan, at syempre, tutok na po sa ating programa ngayon. Of course, ang atin pong babasahing sulat for today. Ayan, na mapapakinggan nyo po. Ikaw ba, Ka-Vibes, naranasan mo na bang masaktan ng sobra? Yung bang pagdating sa pag-ibig na parang kahit gaano katagal na panahon na yung lumipas, eh hindi nawawala yung takot na magmahal uli. Diba? Kasi merong iba na kapag nagmahal, natatakot na na baka masaktan, diba? Yung iba na parang ayaw na, natotroma na. And I'm sure may mga nakaka-relate dyan. Yung bang pagkatapos ng isang masakit na relasyon, eh still pipiliting pa rin magtayo ng matataas na pader sa kanilang puso. Yung iba naman ayaw na, yung iba naman welcome pa rin. Kumbaga dun sa iba na na-trauma na, ayaw nang masaktan, ayaw nang umasa, and higit sa lahat, ayaw nang muling magtiwala. Diba? Kumisan talaga kasi yung after mo magtiwala, after mong umasa, diba? Tapos mabibigulang, bibiguin ka lang. Diba? Parang ayaw mo na eh. Sa susunod, parang hindi na totoo. Hindi ka na maniniwala eh. Diba? And ikaw ba, Ka-Vibes, napagdaanan mo na ba yan? Yung bang mahirap talaga kalimutan yung sakit ng sugat, ng panloloko, yung sugat na niloko ka, yung pinaasa ka. Diba? Mahirapan talaga tayo magtiwala uli. Lalo na kung napaniwala ka talaga na noon na ikaw lang ang mamahalin niya. Na napaniwala ka talaga na ibibigay sa'yo yung ipinangako niya. Diba? Pero minsan, sa mga pagkakataong hindi natin inaasahan, may mga taong dumarating para ipaalala na hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay natatapos sa isang patak ng luha. Wow, napakalalim, diba? O, paano kung isang araw, Ka-Vibes, matapos mong buuin ulit yung sarili mo, diba? And after mong maging pira-piraso nung iniwan ka, nung sinaktan ka, may dumating na tao muling magpapaniwala sa iyo na may pag-asa pa. Pwede pa magmahal. Pwede pa talaga. And I'm sure pagbibigyan natin ulit, diba, yung puso natin na magmahal, lalo na kung alam mo yon, hopeless romantic ka, lalo na kung meron talagang taong tunay na nagparamdam sa iyo yan. Ang problem nga lang minsan, Ka-Vibes, once na nagmahal na tayo ulit, bumabalik yung alaala from the past eh. Paano kung yung mga sugat ng akala mo ay magaling na, muling dumugo, muling nagbalik lahat sa pagitan ng takot and pag-asa. Diba? May mga ganyan eh, ng nakaraan at posible kayang, alam mo yung posibilidad ng bagong simula. Alin ang mas pipiliin ng puso mo? Yung eto na, yung present, o yung nakaraan na meron pa rin parte dyan na hindi nawawala. Of course, madaling sabihin pero mahirap gawin, diba? Kapag ikaw na yung nasa situation. Kaya nga, samahan niyo po ako today, Ka-Vibes, ha, para sa kwento magpapaalala. Ang paghilom ay hindi karera at ang pagmamahal ay minsang dumarating kapag handa na tayong muling maniwala, diba? Oo, ganun lang naman yan eh. Ito yung kwento ng sugatang puso ng ikalawang pagkakataon at ng lakas ng loob na magmahal muli. Ayan, dito sa mga panahong bumangon or bumabangon mula dun sa isang nakaraang nag-iwan ng malalim na sugat. Para ngayon lang yan eh, di ba? Yung mga nag-iwan ng malalim na sugat noong unang panahon na eto tayo't nakamit natin ang kalayaan ngayon, di ba? Panapanahon lang, sabi nga ni Noel Cabangon eh. Sa mga sinusubukan na hanapin muli ang kanyang sarili, Ka-Vibes, pakinggan nyo po ang kwento natin for today. Nababasahin ko po maya-maya lang, Ka-Vibes, ha? Sa lapo ng mga nagre-relax dyan sa kanilang mga tahanan, walang pasok. Ang saya. Oo, sa mga nasa trabaho naman, appear. Ganun talaga. Oo, isipin mo na lang, extra din yan. Diba? Sa mga Ka-Vibes po natin, na syempre nasa lansangan, bumabiyahin ngayon maluwagang kalsada, ayan, mag-iingat pa rin po kayo, Ka-Vibes, ha? At syempre, tumutok po dito sa Love Me, Cathy G, dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes. ang lupet.
1: Love me, Kathy G.
0: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
4: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV,
4: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
5: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupa!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes ang lupet. How deep is your love? Gano'n ba katindi ang pagmamahal mo na yan sa akin, Ka-Vibes? So, syempre naman, alam ko namang sobrang tindi dahil lagi kang nandyan at nakikinig sa akin. O, oh, diba? Oo. How deep is your love kapag dumating na yung tamang tao para sa'yo? Kaya bang burahin ng bagong pag-ibig ang sakit ng nakaraan, Ka-Vibes? Sa mga hindi pa po nakaka-move on dyan. Move on na ha. Oo, dekada na lumipas. Dapat nag-move on na. Marami po sa atin ang sabi mo na, na hindi pa rin nakaka-move on from the past. Marami pa rin sa atin na until now meron pa rin kirot or meron pa rin pitik dyan sa puso every time na napag-uusapan yung nakaraan, yung mga first love, ba? Diba? Kapag hindi mo naman talaga makakalimutan yung taong una mong minahal eh. Pero sana naman marunong tayong mag-move on, ba? Diba? Oras po natin, 12:57 na, inabangan niyo po ang ating story for today. A story coming from Darrell. Ayan, ano nga ba ang kanyang pinagdadaanan? Ano nga ba? Bakit nga ba hindi siya makamove on? At sino ito? Sino itong mga taong to na hindi siya makamove on? Bakit? Ready? Paano niya haharapin ang bukas? O, oh, diba? Ay, siyempre, mahirap pero kailangan gawin, diba? Oras po natin, Ka-Vibes ha. 12:57 na po.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: And Ka-Vibes, speaking of nakaraan, syempre alam nyo, marami sa atin ang talaga namang noon ay nag-e-enjoy na manood from the past, katulad na lang ng Home Along the Riles, ba? Diba? Kaya po, the comeback is real. Mula sa Riles hanggang sa inyong mga puso, the legacy continues sa mas malaki at mas pinasi ang comedy, drama, reunion movie na kukumpleto po ng 2026 nyo. Home Along the Riles, the reunion, this June 17 na yan in cinemas nationwide. Kaya abangan po natin yan, Ka-Vibes. At syempre, abangan nyo po ang ating letter for today. Tuloy po ang tugtugan at ang letter ni Darrell in just a short while. Dito lang po sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet.
2: Love Me, Kathy G.
0: Ang lupet!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
4: Ang lupet!
2: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fab!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
4: Anumang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ka-Vibes, kaya bang burahin ang bagong pag-ibig ang sakit ng nakaraan? Parang gusto lang sabihin itong I'll never get over you getting over me, diba? Hindi naman ganun kadali talaga na lumimot from the past, pero kung gustuhin, gugustuhin naman natin, pwede naman talaga. Katulad na lamang po ng ating letter na nababasahin, ito nga po after this beautiful song coming from Jim Brickman. Sabi nga diba, kapag tayo kasi medyo okay-okay na, nakamove on na kahit papano, hindi man 100%, yet alam mo yun, unti-unti, biglang may magbabalik eh. Pero syempre, dun mo natitimbangin ngayon kung saan ka, kung kanino ka, ba? Diba? Kung dito ba sa present na sasabihin mo, alam mo ikaw nagpabago sa akin eh. The love I found in you ay iba. Mabubura kaya ang nakaraan? Abangan niyo po ang ating story na coming from Darrell, dito lamang po sa Love Me, Kathy G.

0: This love letter is from Darrell. Dear Cathy G, magandang araw po sa inyo, Cathy G, at sa mga tagapakinig ng inyong programa. Bago po ako magsimula, ay gusto ko lang po sanang sabihin na sobrang thankful po ako sa mga stories na ibinabahagi niyo po araw-araw. Nakakalambot ng puso at nakakagaan sa pakiramdam at nakaka-inspired sa mga nakikinig ng Love Me Cathy G. Katulad ko, sobrang pasasalamat ko rin po sa inyo dahil ang pakikinig sa programa nyo ang isa sa mga naging pampalakas ko. Pero ang totoo, Miss Cathy, hanggang ngayon, yung problema ko noon ay problema ko pa rin hanggang ngayon. Hindi ko alam kung papaano ko sisimulan ang kwento ko. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Darrell, ang nakaraan at kasalukuyang mga pangyayari sa buhay ko. Galing po ako sa isang abusive at toxic relationship ng ex-girlfriend kong si Paula at naging kami po sa loob ng 3 taon. Hanggang sa tinapos namin ito nang malaman ko na nag-cheat po siya sa akin. Cathy G, dahil mahal or dahil dala ko pa rin ang bigat at trauma na ibinigay sa akin ni Paula, hanggang sa punto na natatakot na ako ngayon na tumanggap ng ibang tao na mamahalin ako katulad ni Sandra.
1: Pre! Uy!
2: Sorry. Medyo kulang ako sa tulog. Bakit ba?
1: Sus! Iniisip mo ba si Paula?
2: Oo, tol eh. Ewan ko ba? Alam kong wala naman akong ginawang masama sa relasyon namin eh. Dapat nga masaya ako, di ba? Kasi nakawala na ako sa relasyon namin na yun. Pero alam mo yung pakiramdam na parang pinaglaro ang kalam.
1: Alam mo, tol, tama ka. Wala kang ginawang masama. Pero hindi mo mapipilit na maging masaya kahit wala kang ginawang masama. Minahal mo ba?
2: Oo naman.
1: Nasaktan ka sa ginawa niya.
2: Oo, sino bang hindi?
1: Oo, ayun pala, pre. Hindi talaga madali ang makamove on sa first relationship. Lalo na ganun ang ending. Diyos ko, kahit sino dadali niyang kahit sa pagtanda, di ba? Pero lagi mo rin alalahanin, tol, na hindi yun ang magiging estado ng buhay mo lagi. Hindi si Paolo ang magiging basya ng hinaharap mo. Sobrang daming babae dyan, pre.
2: Alam ko naman yun, tol. Inahanap ko lang kung ano yung naging rason ba sa ginawa niyang yun. Inisip ko nga na baka kasalanan ko rin.
1: Sa ulo. Alam mo, tol, mapakaibigan, jowa, o kahit crush, babaliwin ka namang babae niyan. Kahit nga matino na babae, sasakit ang ulo mo eh. Wala kang kasalanan, tol. Tandaan mo yan. Blessing in disguise yan. Makakapag-focus ka sa sarili mo. Di bale, kapag kaya mo na, mag-gym tayo. Ano, game ka ba?
2: Sige, tol. Salamat, ha.
1: Eh, gaano na ba katagal mula nung last na breakup nyo?
2: Hindi ko nga alam eh. 9? 10? 5 buwan siguro.
1: Ay, ewan. Ang tagal na pala, boy. Basta mula ngayon, ang isipin mo lang yung ikakabuti mo. Hindi ikaw ang may kasalanan kung bakit naging ganon ang relasyon nyo. Kawalan ka niya. Hindi siya kawalan. Sobrang daming babae dyan nag-aasam ng katulad mo, tol. Kung alam mo lang.
2: Sige na, pre. Wala akong pera. Puro ka pang bubola eh.
1: Totoo naman eh. Kung babae ko, baka naglalaway na ako sa'yo.
2: Sira ulo.
1: Ay, wait lang, tol, ha. Uy, Sandra. Musta interview?
3: Okay naman, kuya. Mukhang natuwa sa akin yung interviewer. I-update na lang daw ako through text for confirmation. E baka pwede na raw akong mag-training next week.
1: Nox na. Ice cream.
3: Wala pa nga. O siya, mauna na ako, ha. Salamat, Kuya Rick.
1: O sige, mag-iingat ka, ha. Sayang, papakilala sana kita dito sa kaibigan ko.
3: Saka na kapag co-worker na ang tawag ko sa inyo.
1: O sige na. Ingat ka sa pag-uwi. Praying for your success.
3: Salamat. Bye.
2: Sandra? Kuya? Wala ka namang kapatid, ah.
1: Pinsan ko, baliw. Hmm? Siya yung kinukwento ko sa'yo nung nakaraan. Nung nag-inuman tayo sa inyo.
2: Ha? May kunento ka ba sa akin?
1: Basag na basag ka pala nun. Ah, basta, makikilala mo yun. Mabait yun. Mas mabait kay... Joke!
2: Sige, tuloy mo. Tutusukin ko ng ballpen yung mata mo.
1: O, tara na. Okay na pala tong print. Magagalit si po, sabihin, natagal natin.
2: Daldal mo kasi.
1: Oops! Hindi akong broken na tulala kanina.
2: Huwag ka makahingi ng ulam mamaya.
1: Hindi mga biro to. Joke lang eh.

0: Siyempre.
1: What if ligawa mo pinsan ko?
2: Baliw. Di ko pa nga nakikilala eh.
0: Pero willing ka naman.
2: Ewan. Medyo. May mga nakakausap din naman kasi ako online. Hindi ko naman siniseryoso eh.
0: Pwes! Itabay mo na muna mga yan. Try mo sa pinsan ko. Feel ko magkiklik kayo.
2: Taka pre, ano ba nangyari dun sa mag-focus ka muna sa sarili man sinasabi mo kanina?
0: Basta, try mo ha. Kapag kaya mo na, syempre. Pero kaibiganin mo rin si Sandra. Tagal na rin atang walang boyfriend yun eh.
2: Ewan ko sa'yo, pero seryoso. Hindi ko pa ata kaya tol eh. Ayoko naman maging rebound or pampalipas ng oras lang yung pinsan mo. Ano, hindi deserve ng iba na masaktan habang nagkakaganto ako.
0: Ah, tama. Sobrang dream boy ka pa talaga, pre.
3: Tatamaan kayo sa akin parehas kapag di nyo binilisan. Kanina pa kayo sa baba, ha? Saan ba kayo galing?
2: Ay, Sir Rick, sir, medyo ano, sumakit kasi yung tiyan ko eh.
3: Sumakit ang tiyan? Style nyo, bulok. Ganito, may bago kasi tayong collaborators dito sa opisina. Radio station sila. So kapag may artistang gustong mag-promote sa kanila, pwede dito dumaan sa atin. Ngayon, kailangan ko ng mga artist. Magtulong kayo ha. Tapos ipepresent yan next week. Bibigay ko yung contact ng station sa inyo. Tapos kayo nang mag-contact ng mga labels at artist. Gets?
0: Sir, eh, kayo nag-interview kay Sandra, di ba? Kamusta siya?
3: Mabait siya. Matalino, saka maayos din kausap. Di katulad mo.
0: Ouch! Grabe, boss, ha?
3: O siya, ayusin nyo na nga yung trabaho nyo for today. Mag-early out na lang kayo kapag tapos na. Holiday naman bukas at kailangan nyo rin talaga ng pahinga eh. Medyo magiging madugo ang trabaho next week, ha?
4: Kathy G, ever since na nag-iwalay kami ng ex-girlfriend ko, si Rick talaga yung naging sandalan ko na. And sobrang nakakatuwa at nakakalambot ng puso na magkaroon ng kaibigan na tulad niya. Pag may problema, nandyan siya. Kapag may kailangan maglibang, sasamahan niya ako. At noong nagkaroon ako ng lakas ng loob, makipaghiwalay kay Paula, kinuwento ko agad sa kanya ng madaling araw at akalain niyo. Paggising ko ng umaga, nasa labas na ng pinto si Rick. May hawak ng 2 bote ng alak na para bang lasinggero kaming pareho. Para po sa akin, DJ Kathy G, kakailanganin natin ang kaibigan na katulad ni Rick. Yung loko-loko pero alam mong nandyan para sa'yo kahit anong mangyari. Nirereto pa nga ako sa pinsan niya. Hindi pa nga ako okay at hindi ko pa nga nakikilala si Sandra. Pero hanggang ngayon na medyo sariwa pa ang sugat na meron ako. Ayoko talagang pumasok muna sa relasyon. Ayoko ring maging pasakit sa ibang tao. And Kathy G, natatakot ako. Kaya hindi ko pa masagot ng totoo ang mga katanungan patungkol sa relasyon.

0: Daryl! Tara!
1: Parang ewan to, parang nasa labas lang tayo, kumakasigaw ka.
0: Shhh! Meet Sandra!
1: Hello?
2: Hello po.
1: First day mo ngayon?
2: Opo, nag-training po ako last week. Sinabi na po sa akin na pwede na raw ako mag-start ngayon, kaya sinubukan ko na po.
1: Galingan mo ah. Huwag kang gagaya dito sa kuya mo ha.
3: Ako nga dapat tularan eh.
4: Pag tinularan mo yung kuya mo, sisisantihin kita agad, Sandra. Joke!
3: Na parang bang napakasama akong tao, boss.
0: O siya, Daryl. Baka pwede mo samahan si Sandra. Kunin nyo lang yung desk at locker number niya dun sa counter.
1: Ah, sige, sige. Tara! Sandra, tama?
2: Ah, opo.
1: Kung ka nang mag-opo, tumatanda ako sa'yo.
2: Ilang taon ka na ba?
1: 25 lang ako, uy.
2: Ah, 24 lang ako, kaya pwede kita ipo at opo.
1: Ewan ko. Kuha mo yung kulit ng pinsa mong sirik, no? Nga pala, paano ka ba napadpad sa company na to?
2: Nag-OJT na ako dito nung college ako. Naging intern ako dito for 5 months. Kaya medyo kabisado ko na rin po yung mga bagay-bagay dito. Pero ang tagal na rin nun eh. Third year pa po ako nun.
1: Oh, kumbaga may backer ka?
2: Uy, grabe ka naman sa akin.
1: Joke lang. Tadaman eh. Ito pala si ano, si Ate Lenlen. Kuha lang ko ng desk number tsaka locker number.
5: Ah, oo. Sandra, di ba? Ito, desk 7, locker 19.
1: Oh, magkatabi pala tayo sa desk.
2: Mabuti, edi may kadaldalan rin ako.
1: Sumbong kita sa kuya mo.
2: Naku, kahit sipain ko pa yun.
1: Tara, samahan kita. Okay, dito yung locker mo ha, Sandra. Pero kung okay sa'yo, huwag ka mag-iiwan ng mga importanteng gamit. Yung mga malilikot kasi yung kamay dito eh.
2: Totoo ba? Sige, salamat ha. Eh, ikaw ba? Saan locker mo?
1: Locker 30 pa ako, dun sa kabilang side.
2: Sige. O nga pala, kumain na ba kayo ni Kuya Rick? Nagugutom na rin kasi ako eh.
1: Hindi pa nga eh. Wait, ite-text ko siya. Ako, hindi raw siya libre. Na, bago to ah.
2: Siguro pinagsasama niya tayo, no? Loko-loko talaga yun.
1: Ewan ko ba? Pero kung gusto mong sabayan kita kumain, wala namang problema. Okay lang naman sa akin.
2: Sige, oo. I mean, opo. Okay lang po, syempre.
1: Kulit eh. O tara, may masarap na bilihan ng burger dun sa labas. Buy one take one pa yun eh.
2: Parehas pa tayong mahilig sa burger, ha? Burger o pizza?
1: Burger?
2: Same! Tara!
6: DJ Cafe G. Nakakapanibago pero nakakagaan din ng puso dahil nakakilala ko ng katulad ni Sandra. Sobrang bait, energetic at mapagkakatiwalaan niya po simula ng nakilala ko siya sa opisina. Hindi ko rin po aakalain na makakasama ko siya sa madaming bagay. Magkasama kaming dalawa mag-shopping at kapag may kailangan puntahan na malayo pa sa work ko o para lang gumala or mag-banding. Siya lagi ang kasakasama ko. Cathy G. Kaya nakakatuwa at nalilibang din ako kahit papaano. Kasakasama si Sandra sa bawat oras.

Kathy G, habang nararamdaman ko pa rin ang bigat at sakit mula sa past relationships ko, nakaramdam ako ng kakaibang bagay. Isang pakiramdam na matagal ko nang hindi nararamdaman. Yun ang pagkahulog para sa isang tao at walang iba kung hindi si Sandra. Lagi ko siyang ka-text, ka-call, kabiruan, kakwentuhan at simula nun, naging iba na ang tingin ko sa kanya. Pero Kathy G, hindi ko pa po nakukwento sa kanya ang patungkol sa nangyari sa akin noong karelasyon ko pa si Paula. Natatakot pa rin akong pumasok sa panibagong relasyon at hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ngayon.

0: Uy, salamat ha. Wala kasi akong magawa ngayon eh. Tsaka salamat na rin sa libreng ice cream.
1: Wala yun, ano ka ba? Libre mo rin ako sa susunod ha?
0: Sige, ano pa gusto mo? Ice cream din? Burger? Ako? Joke!
1: Ano?
0: Ha?
1: Ano? Ha? Pwede ba tayo maupo muna sandali?
0: Sige, may problema ba?
1: Wala naman, pero may gusto lang sana akong sabihin.
0: Ano yun?
1: Alam mo Sandra, simula nang nakilala kita, alam mo yun, sobrang gumaan yung mundo ko. Pakiramdam ko nga, unti-unting natanggal sa lalamunan ko yung nakabara dati dito, pero ang hirap eh.
0: May gusto ka sa akin, no?
1: Oo.
0: No? Ako rin eh. May gusto rin ako sa'yo. Teka lang, biglaan naman masyado.
1: Alam mo ba, ano, isa kasi sobrang bait na nakilala ko. Tsaka maganda, maasikaso, at nakakamangang tao na nakilala ko. Kaya kung ano, tatanungin mo kung nahulog ako sa'yo, well, oo, sagot ko doon. Matagal na akong nahulog sa'yo, pero natatakot kasi ako, Sandra, eh.
0: Kanino? Sa akin?
1: Hindi naman. Sa ano? Sa commitment. Ito, kwento ko lang sa'yo, ha. Bago kasi kita nakilala, may naging ex-girlfriend ako. Pangalan niya Paula. Nakilala ko siya nung high school pa kami. Hanggang sa nag-college. Unang girlfriend ko siya, kaya medyo wala pa ako sa, ano mo yun, walang kamuwang-muwang pa sa mga ganung relasyon. Sobrang manipulative siya eh. Sobrang abusive, na kahit hindi ko kasalanan, ako yung nagsusorry para maging maayos lang yung relasyon namin.
0: Grabe naman.
1: May time pa nga na, sinampal niya ako sa harap ng maraming tao. Naghalit siya sa akin nun eh, nung hindi ko siya sinunod. Tuwing nagagalit siya sa akin na binamaliit niya ako. Alam mo yung ano, buti pa yung ibang lalaki na kilala niya. Kinukumpara ka doon. Kesyo ganto, ganyan. Pero nag-taste naman ako doon dahil nga mahal ko siya eh.
0: Grabe. Uy, sorry Daryl, hindi ko alam na ganyan pala yung mga pinagdaanan mo.
1: Wala yun. Matagal na naman yun eh. Pero hanggang ngayon naman eh, nararamdaman ko pa rin yung bigat sa pakiramdam na sobrang kapalit-palit pala ako. Dahil nung bandang huli na ng relasyon namin, nahuli ko siya na may kausap na ibang lalaki sa phone. Tinawag niya itong love eh. Sinabi niya na bumibisita yung lalaki kapag wala ako. Yun, nag-away kami noon at alam mo yung sumabog na lang ako. Sobrang dami kong salitang nilabas sa kanya na alam mo yung masasakit. Yun, napagdesisyon ako na iwanan na lang siya.
0: Alam mo, sa totoo lang, halos ganyan din yung kwento ko eh. Hindi sa tinatabunan ko yung kwento mo, pero may boyfriend din kasi ako dati na niloko ko. Matagal na rin pero natutunan ko na hindi siya kawalan. Kaya ito, sinusubukan ko ulit. At nung nakilala naman kita, naisip ko sobrang layo mo sa ex ko. Sobrang nakakabilib ka nga eh. Malagain, tsaka napakabait. Alam mo Daryl, hindi naman natin kailangan agad-agarin to eh. Pero gusto ko rin na maintindihan mo na kamahal-mahal ka pa rin.
1: Salamat Sandra. Ikaw din naman kamahal-mahal kang babae. Kaya gusto kong maintindihan mo rin kung bakit ko sinasabi sa'yo to. Hindi sa ayaw ko sa'yo, pero alam mo yun, nahihirapan ako na pagalingin yung sugat na dinulot ng ex ko.
0: Naintindihan ko naman yun eh. Pero lilibre mo pa rin ako ng ice cream ha.
1: Next time, baka ikaw pa nga yung makalimot eh.
2: Kathy G, noong nag-open ako kay Sandra, sobrang nakagaan ang pakiramdam. Para akong nabawasan ang bigat ng nararamdaman. Naintindihan ni Sandra ang mga kinakaharap ko ngayon, DJ Kathy. Hindi ako natatakot na mahalin si Sandra. Sobrang kamahal-mahal ang kanyang personality. Isa siya sa mga rare person na nakilala ko. Pakiramdam ko nga ay kung ibang lalaki ako, magkakagusto pa rin ako kay Sandra. Pagkatapos namin mag-usap, ay nagyakapan kami ng mahigpit. At pagkatapos nun, naglakad-lakad kami ni Sandra para i-enjoy ang araw na yon. Ang hindi ko lang akalain ay nangyari, Kathy. Nakita ko si Paula sa park na yon at parang may bumalik sa aking bigla na sakit. Para akong sinuntok sa dibdib na hindi ko maintindihan. At Kathy, napansin agad yon ni Sandra.

0: Daryl, okay ka lang?
1: In, ano yung ex ko kasi?
0: Yun, yung hikli yung buhok?
1: Oo.
0: O, tara, huwi na tayo.
1: Sige.
0: Uy, pasensya ka na ha.
1: Wala yan, wala yan. Wala kang kasalanan doon.
0: Hindi, kinulit pa kita na sumama sa akin dito kasi.
1: Sorry, Sandra ha. Kung nagkakaganto ako, siguro sariwa pa talaga yung, alam mo, yung nangyari sa akin. Kahit matagal na.
0: Hindi siya ang hinaharap mo. Tuloy ka lang sa lahat ng gusto mong gawin. Hindi ka naman niya hawak.
1: Salamat talaga, Sandra, ha?
0: Siya, tara na. Uwi na tayo.
1: Tara, sige. Ah, may motor ka, Sandra?
0: Oo. Hindi ba sinabi sa'yo ni Kuya Rick?
1: Hindi eh.
0: O, tara. Gagala kita.
1: Sige, tara. Saan ba?
0: Secret.

Kathy G, pagkatapos po naming umalis sa park, isinakay ako ni Sandra sa motor niya at dinala sa kung saan-saan. Kumain kami, nagkape, nagkwentuhan at sa totoo lang, matagal na panahon na rin mula nung huli akong nakaramdam ng ganong kasayang araw. Habang kasama ko siya, pakiramdam ko ay gumagaan ang mga bagay na matagal ko nang pinapasan. Hindi niya ako hinusgahan, hindi niya ako pinilit, at mas lalong nakita ko kung kaano siya kabuting tao. Pero kahit gaano kaganda ang naging araw namin, Kathy, hindi ko pa rin maiwasang isipin ang nangyari noong makita ko si Paula. Parang bumalik lahat ng sakit, galit at mga tanong na matagal ko nang sinusubukang ibaon. Akala ko po ay okay na ako, pero doon ko napagtanto na may mga sugat pa pala akong hindi tuluyang naghihilom. Natatakot ako na baka dalhin ko ang mga sugat na yon sa kung anumang meron kami ni Sandra. Kaya gusto ko po sanang itanong sa inyo, Miss Kathy G. Kapag ba ang isang tao na saktan ng sobra ay nakahanap ulit ng taong mamahalin, dapat ko bang subukan muli? Maari pa bang matutong magmahal ang isang taong pusong matagal ng wasak? O kailangan mo ng tuluyang maghilom bago sumugal ulit sa pag-ibig? Natatakot at nalilito ang nararamdaman ko, Kathy G. Umaasa po ako sa inyong payo. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagpasa ng aking liham. God bless you all and more power to your program. Lubos na gumagalang at umaasa.

Ang hirap mag-move on, ang hirap kumalimot, ang hirap din kung hindi natin i-allow yung sarili natin na bumangon ulit. Diba? Ngayong araw, pinagdiriwang po natin ang ating kalayaan bilang Pilipino, diba? Pero sana din ngayon, dahil sana rin na, alam mo yung palayain mo yung sarili mo dun sa nakaraan. Kasi alam mo, hanggat daladala mo din yan, hindi ka magiging malaya eh. Diba? Hanggat may bit-bit tayong baggages from the past, hanggat daladala natin yung mga memories, yung mga pains, hindi tayo makaka-move on. Diba? Okay, yes, it's easy for us to say that dahil syempre wala po tayo dun sa sitwasyon, tulad ng pinagdaraanan ni Darrell or pinagdaanan ni Darrell. But sino ba ang makakatulong din sa sarili natin? Kundi tayo rin naman, di ba? So hanggat di natin tinutulungan, nakalimutan yung mga masasakit na nangyari dun sa nakaraan, hindi tayo makaka-move forward, ka-vibes. Alam naman natin, lahat naman tayo dumaraan sa mga failed relationships, lahat naman tayo dumaraan sa mga pagsubok, lahat naman tayo dumaraan sa heartaches, di ba? Masakit talaga. Mahirap talagang tanggapin na binigay mo yung 100% love mo, yet nagawa ka pa rin lokohin. Yung binigay mo yung 100% love mo, pero sinaktan ka pa rin. Diba? Napakasakit at ang hirap tanggapin ng mga ganyan ka-vibes. Pero, sabi nga eh, hanggat hindi tayo dumaraan at hindi natin tinuturuan yung sarili natin dun sa process of healing, walang pinagkaiba yan sa tao na ayaw gumaling. Diba? Diba? Kung gusto mong gumaling doon sa sakit mo, uminom ka ng mga pampalakas at magpapagaling sa'yo. Same thing goes with love, diba? If you really want to forget yung mga pains na yan ng dinulot ng taong minahal mo pero niloko ka, tulungan mo unti-unti yung sarili mo. Unti-unti kang bumangon at hanapin yung pagmamahal na nawala at kinuha noong taong minahal mo ng sobra. Pwede namang mag-umpisa ulit eh, kung gugustuhin lang natin, diba? Well, ka-vibes ka, ano ba masasabi mo sa ating letter sender for today? Sa story po ni Darrell, 0927-384-8639. It's 0927-384-8639. Posted din po yan sa Facebook page, 92.3 FM Radio, or my FB page, DJ Cathy G. And of course, sa Facebook Live, sa mga hindi po umabot ng ating story for today, pwede nyo pong balikan yan, diba? Well, sabi nga eh, kung gusto mo talagang makalimot, tulungan ang sarili. At ito nga, dito sa bagong pag-ibig, sa bagong nararamdaman ni Darrell dito kay Sandra, baka naman, pwede mo nang sabihin dito sa nararamdaman mo kay Paula, maybe I should forget you. You should forget him or her. Payuhan po natin si Darrell ka-vibes. Dito lamang yan sa Love Me.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni

0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet, patawad, paalam. Kung minsan masakit man sabihin yan, di ba? Pero kailangan na lang magpaalam dahil wala nang nangyayari, di ba? Yung ganun lang, hihingi mo na lang ng tawad, sorry, hindi ko na rin kinakaya. Mga ganun, di ba? Well, Ka-Vibes, siyempre, kayo pa rin po yung nakikinig dito sa Love Me, Kathy G. Ang oras po natin, Ka-Vibes, 2:20 na po ng hapon.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
0: Kaya bang burahin ang bagong pag-ibig ang sakit ng nakaraan? Kung meron bang dumating na bagong pag-ibig sa'yo, pwede na ba agad-agad ba yun, Kathy G? Or it's still a process? A process of healing. Alam nyo, sabi ng American Psychological Association, hindi agad nawawala yung emotional pain pagkatapos ng breakup. And ayon din po sa pag-aaral, yung sakit ng rejection or yung hiwalayan, pwedeng mag-activate yung parehong bahagi ng utak natin na connected po sa physical na sakit. And yung trauma doon sa mga nakaraang relasyon, pwedeng maka-apekto sa mga susunod pa na relasyon. Kapag nasaktan kasi ng matindi ang isang tao, mas nagiging maingat siya or takot siyang magtiwala ulit, di ba? Yung mga dumaan po sa mga matitinding, alam mo yon na pain, lalo na sa pagdating sa relationship, di ba? Parang magkakaroon ka na ng trauma or magkakaroon ka ng doubt na baka mamaya itong tao na ba na to, hindi na ba ako lulukohin nito? Yung mga ganon, pag may dumating sa buhay natin, di ba? Baka mamaya saktan lang din ako nito eh. Yung mga normal question. Alam nyo, hindi kasi bagong pag-ibig ang nagpapagaling eh, kundi yung tamang pag-process ng emotion. Kasi para pwede makatulong yung partner, pwede makatulong yung meron taong dumating sa buhay mo, pero mahalaga pa rin yung haharapin mo, yung tatanggapin mo yung sakit para tunay kang makamove on. Kasi hanggat hindi mo inaharap yung pain, mahihirapan ka talaga, diba? Oo, and mas mabilis makabawi yung mga taong may secure attachment style. Yung mas, ano yun eh, madali sila magtiwala, madali sila makipag-communicate at magbukas ng damdamin sa bagong relasyon. Ayan, naku po, katulad na lang ng ating story for today. Ang story po na binasa natin coming from Daryl. Si Daryl na meron na sana, nandiyan na si Sandra, pero hindi pa rin siya makamove on dahil the pain still remains dun sa kanyang puso. Nung nakita niya yung kanyang ex-girlfriend, parang may nanumbalik na galit, na sakit, na hindi niya maintindihan na. Sana po pwede na dito sa present, pero paano nga ba papasok sa present relationship kung hindi ka pa nakamove on from the past? Sabi ni Coach sa Everyday, sabi niya, for my opinion to Daryl, tingin ko hindi ka pa handa. Healed muna dapat. Maging 100% healed ka muna sa relasyon. Mahirap nang humarap sa present kasi lagi mo na lang aalala yung past. Better na okay ka na, nakalimutan mo ng nakaraan, tsaka ka na pumasok sa panibagong pagmamahal. Ayan. Thank you, Coach Everyday. It's hard to move on, lalo na dun sa sakit na binigay sa'yo ng past, but you need to move forward. Also, free yourself from the past at patawarin mo na yung self mo from past. Ayan. Si Annie. Ayan. Thank you, Annie. That's coming from Facebook Live also. And William. Uy, happy birthday to you, William Mortel. Saklap naman ng mga nangyari, dumaan lang ako, may lakad. Oh, okay. Again, happy birthday to you. At sabi ni Jessica, Kathy G, mahirap talaga mag-move on. Naranasan ko na rin po yan. Pero eto, ano mo yun, okay naman na ako kasi pinilit ko. Yun ang kailangan kong gawin. And I'm happy now dahil I'm in a relationship at tingin ko siya na ang the one ko. Wow, I'm happy for you. Si Jessica ng Pasig na always listening. Ayan, mula noon hanggang ngayon. Salamat sa iyo, Jessica. And also, isa pa to sa always listening mula noon hanggang ngayon, na from Bomi. Ayan, Kathy G, nakikinig kami habang biyahe papunta ng Tanza going to Gen 3. Cavite, ang gaganda ng songs. Pakibati naman po kapatid kong si Manny Malapas, tropang Black 1 ng Pleasantfield Subdivision, Tanza, Cavite, Joel, Kath, Nick, Cherry, Jopi, at Gia. Nakikinig po silang lahat sa 92.3. Salamat. Ayan, God bless you too, Bomi, and kay Miss Celia, na wag mong bigyan ng sakit ng ulo, Bomi. Ayan, Carl Brillantes, sa mga nakikinig po dyan sa Cebuano, Luwilier, Pembo Staff House at West Bicutan, Taguig. And to Miss Mary Tulay and Miss Altesa Sino Cruz. Ka-vibes, ha? Sabi niya, ayan, ha? Sa letter, wag mo nang harapin mo na yung ngayon. Kalimutan mo na yung nakaraan. Ayan, thank you. Ka-vibes ikaw. Ano ba masasabi mo sa ating story for today? 0927-384-8639. Huwag kang bibitiyo, dyan ka lang. Habang syempre pinagdiriwang natin ang ating kalayaan, ka-vibes, tumutok lang dito sa Love Me Cathy G. Kami po ang 92.3 FMR, Favorite Music Radio, ka-vibes, ang lupet.
1: Love Me Cathy G.
0: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kati G. Love Me

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet, ngiti. O, diba? Ronnie Lee Young, syempre kapag tayo ay nginitian ng isang tao, alam mo yon na napapawi yung nararamdaman mong pain minsan eh, diba? Kapag diba sabi nga nila, ngitian mo lang yung isang tao pag may pinagdaraanan yan, diba? Siguradong alam mo yung mapapangiti rin siya sa'yo. Pero kapag matindi ang pagngiti niyan tapos ngingiti-ngiti ka, eh baka mamaya masampal ka, ingat-ingat din minsan ha. 2:41 na po ang ating oras, ka-vibes. And of course, ito na po ang final hour ng programang Love Me, Cathy G. Ayan, and syempre ang ating katanungan nga, kaya pang burahin ng bagong pag-ibig ang sakit ng nakaraan? Ayan, kapag ba may dumating ng bago sa buhay mo, pwede na bang totally mabura na lang? Alam mo yon na parang erase na lang lahat, kalimutan na natin, di ba? Kasi ganun naman eh, dapat eh. Ganun ang dapat, pero minsan ang dali lang sabihin, pero ang hirap gawin. Katulad na lamang ng atin pong letter at story na napakinggan nyo po kanina, ang story po ni Daryl na, alam mo yon, meron siyang ex-girlfriend sa katayuan ni Paul. Si Paula na hindi naging successful yung kanilang relationship dahil naging toxic ang relasyon nila until nakilala niya itong si Sandra. Pero sa panahon na medyo umu-okay na itong si Daryl kay Sandra, alam mo yun, pag nakasalubong mo talaga yung ex mo, lalo na kapag first love mo yan, ikaw ba nagawa mo, nangyari na ba yan ka-vibes? Nakasalubong mo yung ex mo, napasalubong mo yung first love mo, oo, may kakilala ko, kunyari hindi siya nakatingin pero yung side eye, yung ano niya, sa gilid ng mata niya eh, di ba no? J-Mac. Di ba? Yung gano'n, na parang merong pain eh, may kirot eh. Aminin mo naman, ka-vibes, di ba? Iba talaga. Oo, pero yun nga, dito sa sitwasyon, nakita niya yung ex niya na nung balik yung pain, na nung balik yung mga question mark nitong si Daryl. Alam niyo, ang takot na masaktan muli, normal lang naman yan pagkatapos ng heartbreak. Ito yung tinatawag na emotional self-protection at isang paraan yan, paraan ng isip para maiwasan yung panibagong pain. O, diba? And yung pagmamahal, eh, nakakapagpababa ng stress hormones yan. Ha? Diba, pag in love tayo at healthy yung relationship, nakakatulong ng pagbaba ng cortisol o yung hormone na may kaugnayan sa stress. Diba? Oh, kapag ikaw ay in love, di mo na naiisip yung mga negahan eh. Naiisip mo na lang lagi yung taong mahal mo eh. Oh. Anyways, ka-vibes, maraming salamat po sa lahat po ng mga nagbigay ng kanilang reaksyon at payo for Daryl. Sa lahat po ng mga patuloy na nakikinig at laging nandyan, hindi man kayo nagko-comment but I know you're there. Thank you so much, ka-vibes. Alam nyo, minsan, pilit nating hinahawakan ng nakaraan kahit malabo na dahil sa pag-asang maisalba one day yung natitirang pagmamahal sa puso natin, not knowing na tayo lang din ang nagpapahirap sa sarili natin. And for you, Daryl, hanggat patuloy mong dinadala yung memories of the past, mahihirapan ka na mag-move on at mahihirapan ka ring buksan ang puso mo sa bagong opportunity ng pag-ibig na darating sa'yo. You know what? You should heal yourself. Hanggat hindi ka totally healed, hindi mo rin mabibigay ang 100% love na bagong relasyon na papasukin mo. Alam mo, hindi mo makukuha ang totoo at tunay na pagmamahal if madami ka pa rin dala-dala doon sa nakaraan. You know what? We are the product of the past, but we should not allow ourselves to be a prisoner of it. Maraming salamat, ka-vibes, sa pag-share mo ng iyong story sa amin. At syempre, doon po sa mga gusto po mag-share, magbahagi ng story, mag-email lang po kayo, lmcgcathy@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Again, ka-vibes, thank you for keeping me company ngayon pong araw po ng Biyernes, TGIF. Thank God it's Friday and it's Independence Day. Ayan, syempre, ipagbunyi natin at i-celebrate ang ating kalayaan ng mga Pilipino. Ka-vibes, tomorrow, don't forget, OPM 5, makakasama niyo pa rin po ako, Cathy G, alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. And magkarinigan tayo on Monday for Love Me, Cathy G, alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. Huwag kang BBTU, ka-vibes, ito po si Cathy G. Siyempre, ang tabayanan po ang susunod na programang Banana Crew, makakasama niyo po, aba, meron kayo mga kasama for today. Ayan, of course, tambalang Jai Klong. But for the meantime, sitting in po, ayan, si ang tito niyong makulit, ayan, Kiko Kalikot, and of course, Maine. Ayan, kaya ka-vibes, dyan ka lang ha, huwag kang BBTU at manatiling nakatutok. Dito lang po sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet! Oras po natin, 2:45 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS 92.3.
3: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
4: Ka-Vibes,
0: ang lupet!

0: Cathy G.
1: Ang lupet!
0: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!
0: Libreng saya, libreng tawa, kasama ang nagbabalik na pambansang pamilya.

0: partner ng Home Along the Riles, The Reunion.
1: Ang lupet!
2: Grabe naman yun! Eto na! Umpisa na! Yeah. Nang masayang kwentuhan ngayong hapon dahil sa paborito ninyong merienda! Ano?
3: Ang Home of the Stars!
2: Yan! Wala diba? Ang
3: Banana Crew!
2: Masama talang hahalili, ang makulitipon dito sa radio, Kiko Kaliko!
3: At syempre ang baby ninyo sa radio, walang iba yan, DJ Main!
2: Uy, talagang tatayo ang inyo mga panahimong ngayong araw.
3: Papatayuin ko yan kasama ng sayo!
2: Talaga? Gano'n kaya?
3: Sige, mamaya gagawin natin yan.
2: Sa oras na...
3: 3:01 in the afternoon!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: Banana Crew kasama si DJ Jairo.
1: Magandang afternoon.
0: At DJ Chloe.
2: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
0: Banana Crew.
1: Tambalang Jairo.
0: Banana Crew.
3: Kabibes ang hala ni DJ Chloe. Kasama natin ngayong hapon humahalili DJ May Nguyenyo.
2: At syempre ang hahaligi sa beshi ng bayan at diyosa ng kalsada na si DJ Jairo, ang titulong makulit pagdating sa radyo. Sige, ikalikot mo na ang DJ Kiko.
3: Para sa programang paborito mong merienda sa hapon,
2: ang home of the stars, ang Banana Crew!
3: Oh yeah! Kamusta kayo ka-vibes ngayon yung araw ng Biyernes?
2: Independence Day!
3: Uy, araw ng kalayaan!
2: Oo, ikaw ba napalaya mo na ba siya?
3: Matagal na.
2: Ay, ang dami nila, paano yan?
3: Isa-isa lang, marita tayo.
2: Talaga ba? Eh, kagabi may pinalaya ka ba?
3: Bungang! Ay, magandang umaga.
2: Hapon tayo.
3: Hapon po sa lahat ng ating mga ka-vibes.
2: Alam mo, teka lang ha. Alam mo, halatang natitense ka. Porkit may kaharap tayong dalawang magandang dilag. Talagang hindi ka mapakali, no? Parang alam gusto mo nang kumalikot ng kung ano-ano dyan. Oo.
3: Alam mo, ewo ko sa'yo, May.
2: Ay, sabi mo kanina, ang ganda ng dalawang babae.
3: Ay, hindi, Chef.
2: Oh, di ba? Tingnan mo, nag-ayos ka pa. Nag-prepare ka pa. Diba? Nagpa-ayos pa yan sa ano namin, makeup artist namin. Talaga pinaghandaan niya yung dalawang dilag dito.
3: Parang first time gusto ko mag-walk out.
2: Ay, huwag ka mag-walk out. Ang tanong, tatlo kami rito. Kaya mo ba kaming tatlo?
3: Try me. Gusto mo ba?
2: Tingnan natin.
3: Baka malumpo ka sa akin.
2: Talaga ba? Sige, kaya mo yan. Ano?
3: Ano ba katingin din? Uy, sa'yo pala sa Banana Crew. Grabe naman yun. Ay, DJ Jaiho, see you soon.
2: Oo, tsaka kay DJ Chloe.
3: May importanteng lakad kasi silang dalawa ngayon for today. Kaya tayo muna sa pansamantalang humahalili sa paboritong merienda ng lahat ng mga kabibes sa hapon.
2: Siyempre, ang home of the stars. Ito ang Banana Crew.
3: Grabe yun. At ito na nga, siyempre, bago natin ipakilala ang ating mga bisita ngayong hapon, ibigyan daan muna natin yung ating hanap buhay ngayong oras sa ito.
2: Oo naman, okay? Siyempre.
3: Okay lang
2: ba? Priority first.
3: Yan, priority first. Ikaw talaga.
2: Sige na.
3: Eto muna.
2: Ibira mo na yan.
3: Diyan muna kayo ka-vibes. Magbabalik kami. Walang bibitaw ha. Ang bumitaw, pangit.
2: Ay, huwag naman ganun. Ang bumitaw, hindi magkakapera. Sige ka. Kaya tutok lang dito sa 92.3 FMR. Ano?
3: Favorite music radio.
2: Goodbye.
3: Ang lupet.
2: Wow.
3: Uy.
0: 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
4: Ang lupet.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo.
7: Smart 2.
6: Smart Dishwashing Paste ko.
7: Smart 2.
6: Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero.
7: Smart.
6: Ang galing for everyday.
5: Yan-yan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
6: Tanggaling-galing mo.
7: Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
13: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka vibes.
5: Ang lupet! Ang lupet!
6: Ang lupet talaga!
7: Talagang napakalupit mo, so, Kiko Kalikot.
6: Ako?
7: Oo. Bakit ganun pag may ibang parang kinakabahan ka?
6: Ikaw ba naman?
7: At saka bakit di ka makatingin sa kanila? Bakit ka sa akin nakatingin? Halos matunaw na ako. Tumingin ka naman sa ano mo, sa ayaw. Left side mo. Say hi to them. Say hi.
6: May stapling ako.
7: Hi! Alam mo na, paghahalataan kayo mga lalaki, ganyan kayo, no? Pag natitense kayo, pag gusto nyo yung mga babaeng nasa harap nyo, kanina, off-air, sabi mo sa akin, tayong dalawa lang dito, yung naka-pink, di ba? Yung naka-pink, ay, nag-high siya sa akin, no? Nagagwapuhan siya.
6: Wala ko sinabi!
7: Nung dumating,
6: sinwaling ka.
7: Nung dumating yung naka-white,
6: mamatay?
7: Oo, mamatay. Yung dumating yung naka-white, sabi mo, hala, totoo nga, ang anghel ay bumabagsak sa lupa.
6: Ito ko yung pinapartner dyan sa
7: alam mo, ha? Sabi ko sa'yo eh.
6: Iba?
7: Bakit pa?
6: Ha?
7: Diba? Dapat hindi ka magsisinungaling ngayong araw ng kalayaan. Palayain mo yung totoo mong nararamdaman.
6: Gusto mo ko pagpaliwanagin?
7: Oo.
6: Hindi naman ako magsisinungaling. Totoo naman, kahit sino naman, hindi ako makatingin talaga. Kahit sino naman talaga magagandahan, di ba, sa mga bisita natin. Ba't pa rito kayo, meron?
7: Wala lang, gusto ko nilang bisitahin.
6: Alam mo, may potential ka.
7: Na mapangasawa mo? Ay!
6: Gusto mo? Hoy, ikaw na! Ko talaga?
7: Hindi, pinapasaya lang natin ang mga ka-vibes natin dahil yung mga taga-taytay dyan nakikinig at inaabangan ang mga bisita natin for this afternoon.
6: Correct! Yan naman ka-vibes, hindi na natin matagalin yung hotdog.
7: Sige, kaya mo yan.
6: Hindi na natin patatagalin. Ito na, papasukin na natin ang ating mga bisita dahil ito na ang ating...
7: Ano?
8: Paborito yung merienda. Nandito na!
9: Welcome sa Home of the Stars!
10: Totoo yung galit mo dahil nag-serious ka kay Christina.
11: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga manadidinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
12: Live sa studio, Robbie Domingo!
13: Hey!
14: Hello mga kapa!
15: Miss Julian Santos!
16: Uy, pagod na pagod ako dito!
17: JC De Vera!
18: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa 92.3
9: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho at DJ Chloe!
6: O ano?
7: Ano? Kaya mo na ba?
6: Eto na mga ka-vibes! Huwag natin patagalin ang ating mga bisita!
7: Papasukin mo na!
6: Papasukin na! Pasok!
7: Siyempre, ito!
6: Pakilala mo na!
7: Oo, wait lang! Pangalawang balik na nito dito. Ito pangalawang balik niya, talaga namang ikaw ang inaabangan niya. Kaya saktong-sakto talaga yung pag-aayos ng buhok mo. Tinakpan mo pa yung hairline mo. Kaya perfect talaga. Kasama natin this afternoon ang nag-iisang si Apple Celso at si Shalani De Vera!
6: Labing kibi, yan. Pag-ibig may yasang mic. Uy, gaganda naman.
7: Oo, teka muna, sino muna yung nakaputi?
19: Apple.
7: Siya si Apple Celso. Siya yung sinasabi mo kaninang ang anghel na bumagsak sa lupa.
6: Oo, para talaga nung pagdating niya, ay, sabi ko may anghel, oh.
7: Diba?
19: Grabe na.
6: Oo, Ben. Ano to? Ganda.
7: May sariling ring light.
6: Oh, correct.
7: Ay, yung naka-pink naman, siya naman si?
19: Shalani De Vera.
7: Ito yung...
6: Ah, si Shalani.
7: Gwapo ba si Kiko? Kasi sabi niya kanina, sinisilip mo daw siya dito sa ano namin, Malama. Dito sa bintana. Tapos sabi niya, nagwagwapuhan siya sa akin. Totoo bang gwapo siya? Sa paningin mo, ha?
19: Yes, pati ikaw, nagaganda.
7: Ay, nagaganda!
6: Bangko ka pa. Uy, balita namin! Tayo ay mga Viva Max artists.
7: Yes.
6: Oh. Ano bang mga pelikula natin at family movies natin na meron tayo ngayon?
19: Would you wanna go first?
6: Si Apple, no? Tama?
19: Yes.
6: Si Apple muna.
19: I have an upcoming movie this June 16, mm-hmm. which is Kiss Kissan Dibdiban. Kasama ko dito si Christy and Brian.
6: Kiss Kissan Dibdiban. Uy, title pala, mabigat
7: na rin. Ikaw naman, Shalani.
19: Latina sa this coming June 19, directed by King Abalos.
7: Oy, wow. So for Latina. Oh, ito, curious ako. Sige, para mas makilala ng mga ka-vibes natin. At ako din, at si DJ Kiko, ang mga bisita natin for this afternoon. Ito, curious ako, Apple Celso. You are from a P-pop generation. Yes. Way back 2019. Tama ba?
6: Yes. Uy, nag-research.
7: So, of course, I do my assignment. Wow, English yan! English. Yun nga. So, naku-curious ako. From P-pop generation, what makes you jump in a mature role?
6: Tagalugin
7: mo. Wow. Okay na, yung pinapractice ko yung English ko. Ano ka ba?
6: Ah, gusto mo.
7: Malay mo, maging banana prune ako. Charisse!
6: Ah, gusto. Gusto. Apple!
19: Ilang beses kasi siyang in-offer sa akin, but it wasn't planned at all. Like, never ko talaga na-imagine na magpapasexy ako or what. Pero kasi, parang I realized na it keeps on chasing me. So parang I was waiting on TV commercial project that time. Tapos sinabi ko kala boss na if hindi ko makukuha itong project na to, I will say yes to doing sexy roles. Oh. And hindi ko nakuha yung ano. So sabi ko, maybe I should try something new, something challenging about my career. So,
7: hindi ka ba kinabahan? Kasi bagong mundo to eh. Mm. Diba? Parang from, anong tawag dito? Parang conservative. Tapos biglang pahinhin. Sexy. Yes. Mm-hmm.
19: Of course, may kaba. Pero andun na ako sa, parang the more na mas kinakabahan ako and natatakot ako, parang mas gusto kong mag-dive in kung ano man yun para ma-challenge yung sarili ko. Kasi all these years, I've been doing wholesome roles and doing commercials and other stuff. So parang sabi ko, why not try naman this one?
6: Pero Abul, paano naman yung first time na in-offer nga sa ito ganito mga role? Syempre, bago ka sa ganitong mundo. Paano natanggap ng mga tao na kapaligid sa'yo? Even ikaw, di ba? Syempre, bilang babae na parang, uy, teka lang. Baka kasi bigyan ako ng role.
7: Na hindi pa ako ready,
6: tama.
7: Kasi you are not used to it.
6: Kasi
7: used to naman yun.
6: Di ba?
19: Actually, yung mga fans from the girl group before, yung mga naging fans ko, na nagulat din sila sa transition, but mixed yung reaction ng mga tao. Yung iba, nagulat na parang di nila nagustuhan na ba't ako napunto doon. Pero maraming tao na na-impress, nagustuhan kung sang pass ako napunta, and they still support me. Sa akin naman, yung first project ko sa VMX, syempre, hindi ako ganun ka-ready. Kasi parang nung umuo ako, binigyan kaagad ako ng project na,
7: agad-agad.
19: Hindi pa ako nakakapagpapayan.
7: Hindi ka pa ready.
6: Pero Apple, sa ganito ba mga beep? Eto, curious din ha. For sure, tanong din to ng mga iba nating ka-vibes. Lalong-lalo na ng mga kalalakihan. Kapag kayo ba papasok bilang Viva Max artist, paano yung audition nito?
7: Sige, kay Salani naman. Oo.
13: Actually, wala namang audition. Parang pinapropose lang sa amin yung storyline. And if you like it, tatanggapin namin. Nasa amin yun, if tanggapin namin o hindi.
6: Paano yung alam natin, given naman to, given facts, di ba, open secret naman to, paano yung mga, syempre, yung mga magpapakita kayo ng parte ng katawan,
7: yung mga sexy, scenes.
6: Oh. Syempre, di ba, kung walang practice, paano yun? Ano, sagot? Ano ng mga ka-vibes natin?
7: Gusto malaman ni DJ Kiko kasi balak niya din mag-BMX action. Yan talaga yun. So, Shalani, paano mo pinirepare yung sarili mo doon?
13: Physically, nag-training ako kasi nag-fitness trainer na ako. So, talagang pinipare ko yung katawan ko for this. And then, for mentally, to mentally prepare myself, talagang kinondition ko, inayos ko yung mindset ko na parang gagawin ko to pero ayokong dumating sa point na parang i-bring ko yung ibang tao down just because of my perspective na gagawin ko to. Na parang di kayo open-minded, ganyan. Yes. Ayoko maging too aggressive on that. Parang kayo bahala kung gusto nyong tanggapin or hindi. And then, for dun sa mga scenes na intimate scenes, minimediate kami nung director, yung AD, ganyan. Before kami mag-intimate, ini-excuse niya kami sa room, kasama nung ka-partner namin. Tapos, parang i-recite namin doon, dito na yung time na pwede namin i-communicate yung restrictions namin.
7: May restrictions pa rin. Okay. So, nire-respeto pa rin yun ng prod or ng director kung ano lang yung kaya ninyo.
13: Yes po. Tapos, sinasabi din nila na if you feel uncomfortable, just say our shortcut. Yan lang.
7: Ito naman kay tama ba, Shalani, you are a graduate ng Communication Arts.
13: Yes.
7: Bakit naman napunta ka sa sexy na mundo?
13: Bakit hindi?
7: Ako, bakit napunta siya dun sa sexy na mundo? Okay. Diba? Although, entertainment pa rin. Parts pa rin ng entertainment, diba?
13: Kasi sa, ano naman, sa course ko naman, ang tinuturo naman dyan is communication arts eh. So, arts pa din. So, yung kung bakit ko kinuha yung course ko, kasi alam ko na dun, yun yung strength ko, storytelling and performance.
7: Ah.
13: And, yes. So, parang part na siya ng version sa akin na, okay, one thing na sexy, one thing na parang ano, pero parang why not both, na parang i-both creatively or artistically express it through provocative storytelling.
7: Tama naman.
6: Tama.
7: Part pa rin ng arts kasi naman din talaga.
6: Sabagay. Iba-iba namang ano yan, atake.
7: At nasa tao din naman yan. At speaking of tao, kasi galing ako sa sexy na mundo rin eh. Way back before, di ba, nag-playboy ako. So,
6: sino?
7: Ako.
6: Sino
7: mama mo. Ayan. So, alam ko yung mundong ganon. Di ba, maraming mga magko-question sa'yo, maraming magjo-judge sa'yo. At speaking of judgment, basher. Hindi, mga basher.
6: Hoy, hindi, seryoso.
7: Niyo, ano ba?
6: Nag-ano ka dati?
7: Nag-playboy ako. Galing ako sa mundo ng mga pa-sexy.
6: Search ko nga.
7: Yes, wag mo na i-search.
6: Search na, yung boring na to.
7: So, sa mga bashers, paano nyo na-handle yung mga bashers? Ikaw, Solani.
13: Hindi ko na lang pinapansin. Mas nagpo-focus lang ako sa mga taong sumusuporta kasi yun yung mas makakatulong sa craft mo.
7: Tama. Ikaw naman.
6: Apple.
19: Deadma.
6: Deadma sa Japan.
7: Deadma.
6: Correct.
7: Ganun naman talaga kasi hindi naman sila nagpapalamon sa inyo.
19: Exactly.
7: Diba? At hindi naman din basihan ang pagkatao ng isang tao kung siya ay nagpapasexy.
6: Tama.
7: Pero yun nga, para mas lalo lumawak ang...
6: may tanong mo pa ako, isa pa. Ano, may pahabol ako. Sa role nyo na to, ano yung mga pinakasagad na po pwede nyo gawin sa hindi?
19: Hindi ko masabi, pero wala kasi akong restrictions eh.
6: Ay, wala?
7: Pwedeng-pwede mo talaga maging leading man si DJ Kiko, Kalikot. Wala din siyang restrictions. Oo. Ready-ready rin siya, Apple.
6: Talaga ba?
7: Bakit wala?
19: Ano ko, on the way ako, lagi pag may mga new projects and then new directors na nakaka-work ako, they ask for my restrictions. Sinasabi ko wala as long as I'm comfortable, but if I'm comfortable on the set, sasabihin ko siya kagad.
6: Ah.
7: So para sa iyo, ano pa rin professionalism pa din yung
6: trabaho.
7: Ginagawa, trabaho.
6: Yeah.
7: And sina-challenge niya mabuti yung sarili niya kung hanggang saan yung kaya niya.
6: O kasi yung ibang mga producer, director, kapag nakarinig agad na ganito, ay ayoko po ng ganyan, medyo off na sa kanila, di ba?
7: Totoo.
6: So, ang galing pala ng
7: memo. Hoy, eto, balik tayo. Ito naman gusto kong malaman para sa inyo. Ano ba ang pagiging sexy ng isang babae? O sige, Solani.
6: Yeah.
13: Sa akin, sexy is your mindset. Sexy is a mindset. For me, parang it's how you speak, how you exude confidence. Yun yung sexy for me.
6: Wow. Ayan.
7: Kung paano ka humarap sa tao, di ba? Kung paano mo dalhin yung sarili mo, which is tama naman talaga. Kasi yun yung misconception. Alam mo, DJ Kiko Kalikot, nakakalungkot lang. May mga tao kasing ginajudge yung mga nagpapasexy na parang yun na yung basihan nila ng pagkatao nung taong yun. Di ba? Na hindi nila kilala talaga na itong taong to, kaya nagpapasexy sila kasi meron silang gustong iparating, hindi lang dahil sa maganda katawan ko. Kundi lahat yan, may mga reason yan. Di ba? Oo, puro ka oo.
6: Hindi, kasi parang napapansin ko na, naluluha ka.
7: Naalala ko lang kasi dati, nung ako din, sinudge nila ako.
6: Ano
7: gagawin ko? Siyempre gagawin ko yan habang bata pa ako kaysa matanda na ako, magpo-post ako ng sexy, di ba? Ganon! Diba? O bakit ka natahimik?
6: Patingin nga. Charest! Ang galing naman sumagot ni Ili. Ano ni Shalani?
7: At saka
6: ni
7: Apo. Diba? Ano? Natutulala ka sa kanila.
6: Hindi kasi kahit sino. Siguro ba matutulala talaga. Mawawala sa focus kapag nakita yung ang liliit na mga mukha nila.
7: Parang sa'yo, ang laki ng mukha mo. Ay, eto, Shalani and Apple. Doon sa mga nakasama ninyo or na-experience ninyo, meron na ba kayo na-experience na hindi kayo comfortable na leading man?
6: Ayan.
19: Ako wala. Lahat okay naman sila. They're
6: wala
19: very
6: pa?
19: Professional and gentleman. Baka pag ikaw siguro maging...
6: Wala, binira ako. Dinerecho!
7: Dinerecho niya agad!
13: Sorry, walang preno.
7: Ganon! So, wala ka pang na-encounter na ganon? Yung parang, ano ba yan? Yung paghawak sa'yo, alam mong may mali siya.
13: No, lahat kasi sila, sa mga naka-work ko, they inform me, kunyari, before the scene, hahawakan kita dito, okay lang ba?
6: Ah, tapos, yeah. May permiso talaga.
13: Yeah, especially sa akin kasi wala akong restriction. So, mas ingat na ingat sila sa akin. Kasi alam naman nila na pag naging uncomfortable ako, magsasalita ako sa mismong ano, kahit naka-take time.
7: So, yung mga BMX boys pala, mga ano yan, gentleman pa rin.
13: Yeah.
7: Para gusto ko na mag-BMX. Charis!
6: One time lang.
7: Ayaw! Sige.
6: Di ba kailangan mo ng extra?
7: Ikaw yung leading man.
6: Oh, sige.
7: Ha? Tapos sasampal-sampaling kita.
6: At ako naman.
7: Okay lang yun.
6: Ano?
7: Ikaw, ano? Apple, may na-encounter ka na ba na gano'n na ano, parang hindi mo siya feel.
13: Sorry, Ashalani.
7: Ashalani.
13: Wala naman, first film ko pa lang kasi. Pero yung first film na yun, tatlo na agad yung ka-intimate scenes ko doon.
6: Sabay-sabay!
13: Hindi po. Yung first na naging leading man ko po, ano siya, tawag dito. Noong una, syempre, uncomfortable ka kasi first time mo siya gagawin.
6: Uh-oh.
13: Pero in the moment, hindi mo na siya mapapansin kapag ka nag-shout na si direct ng action. Kasi gusto mo parang one take lang siya para hindi na paulit-ulit, diba?
7: Yes.
13: Tapos, after nun, parang nasa makeup chair na ako, talagang lumapit pa sa akin yung
7: partner
13: yung
7: mo.
13: Actor. Sabi niya, uy, okay ka lang. Tapos finish bump niya ako.
7: Ooh.
13: So very, ano.
7: Ano pa rin talaga.
6: Professional pa rin.
7: Professional gentleman. Yeah. Yung mga movie niyo ba, puro more on intimate lang?
13: Hindi. May storytelling naman. Gusto ko kwento yung, ano.
6: Yeah, sige.
13: Yung,
6: sige. Bakit Latina nga pala?
7: Oo nga, bakit Latina? Saan galing yung Latina?
13: Sobrang Latina. Ganon.
6: Gaya ng balat na Latina.
7: Bakit nga ba Latina? At ano yung storyline itong Latinang okay. ito?
13: Latina kasi, yun yung physical description nung character. Mm-hmm. Sobrang Latina man na met, yung kung paano niya ayusin sarili niya, para siyang beauty queen. So bago siyang tenant, sa isang boarding house.
6: Mm-hmm.
13: Tapos mamimit niya tong tatlong important characters, si Popoy, si Mark, and si Nikki. Si ano, mas maintriga sila. Kasi syempre, visually appealing.
7: Ah, yes.
13: Yan. Tapos each night, makikilala nila si Katarina. Unang-unang gabi, ang makakakilala sa kanya si Mark.
7: Okay.
13: Tapos may version siya kay Mark na mailalabas.
7: Ay.
13: Tapos may mangyayari sa kanila. Kinabukasan, parang may kita niya si Katarina, 5 a.m. lalabas ng bahay, maglalakad, pero hindi siya papansinin. Pangalawang gabi, nakilala niya naman si Popoy. Ibang narrative naman yung binigay niya kay
7: ibang
13: Popoy.
7: Ibang character,
13: ibang
7: as
13: version,
7: Katarina.
13: Yes.
6: Lagari,
13: parang iba rin yung ano niya, yung posture niya, iba din yung kung paano niya idalin yung sarili, personality niya, exactly. So, tapos kinabukasan, ganoon na naman, hindi na naman siya papansinin. Pangatlong gabi, si Nikki, doon niya sasabihin yung kung bakit may instances siyang hindi niya maaalala yung kinabukasan. So, yun. Tapos parang, at yung Latina kasi focuses on, di ba, yung parang presumptions ng tao kapag nakita ka, yung physical, ano mo, i-judge ka na nila again. Mm. Yes. So, parang yung ano niya, yung every encounter niya sa mga tao, mini-mirror niya yung mga desires. Binimirror niya yung kung ano yung presumption sa kanya nung tao.
7: Oh, exactly. Yung pinapakita
13: yes.
7: niya.
13: Tapos, in the end, parang yun yung transformation and finding identity kung sino talaga si Katarina.
7: Ay, very interesting yan, no? Sino nga ba talaga si Katarina?
6: Oo.
7: Diba?
6: Hindi lang siya basta binigyan ng title, talagang may hugot yun.
7: May hugot. Which is totoong nangyayari in reality, diba?
6: Eto na!
7: Ano na naman?
6: Si Apple naman.
7: Ay, talaga gusto-gusto mo yan, ha? Halatang halata ka, ha?
6: Bakit?
7: Oo. Ikaw naman, Apple. Bakit naman kiss-kissan dibdiban?
6: Hoy!
13: Obviously, sa title pa lang, GL siya.
6: Sorry.
13: Natatawa.
6: Hindi, nakikita ko kasi yung ano, yung poster niya.
13: Grabe naman. Dalawa kami dito, host kami dito. Feature namin yung mga hottest and sexiest girl-to-girl loves and sa mga featured BMX movies.
7: Uh-huh.
13: And then, meron kami dito mga eksena na parang, ano ba, paano ko ba siya i-describe? Parang ginawa namin ng very light. Ganon. Meron din kaming mga intimate scenes dito. Kaming dalawa.
7: Girl-to-girl?
13: Yes.
6: Ha? Huh?
7: First time mo yung ano na yan, yung character or role na yan, yung girl to girl?
19: Hindi. Kasi sa first, second, and third movies ko, meron ako mga scenes with girls.
7: Mm.
19: Especially sa first movie ko, may girl-to-girl scenes. Huh? Tapos, sa second, threesome kasi yun.
6: Hi!
19: Tapos, yun, sa third naman, four.
7: Hi! Sa loob! Alam mo, sa susunod, alam ko na, lima na, ikaw yung panglima. Oo. Para sa'yo, sino Princess ang mas magandang kasama, babae o lalaki?
6: Ayan, tama yan.
19: Oh my God.
6: Sagot eh.
19: Para sa akin, lalaki pa din.
6: Ayan! Oh,
7: parang sinabi mo namang may pag-asa talaga sa'yo si DJ Kiko Kalikot. Narinig niya na lalaki pa rin ang gusto mo.
6: Siyempre, ang ang saksakan, ginawa talaga para sa plug.
7: Ah, okay. Sige, sabi mo eh.
6: Diba?
13: May wireless na.
7: Okay. Ano, diba? Kala mo
6: ha? Talaga ba siya namin? Okay na eh. Ano ang pinakamahirap, Apple, Shalani, naka-eksena, babae o lalaki? Sa ano? Sa mga intimate scene?
19: Babae.
6: Okay.
13: Mas madali.
19: Para sa akin, ewan ko, parang pag lalaki kasi, medyo naiwi lang ako. Pag babae kasi, since naging model din naman ako before, sumali ako ng
6: parents. Parehas lang yung specs.
19: So, sanay ako nakakakita ng girls na nag-BBS or anything.
6: Mm-hmm.
19: And may mga pinsan ako and friends na, alam mo, syempre pag high school kayo, parang, uy, patingin!
6: Yung
19: mga ganong eksena. Or pwedeng... touch you again. Nang kamay.
6: Kamay. Kamay.
19: Kasi tumatawa agad.
13: Pero totoo yun. Yeah, galing ako sa almost all girls school eh. Yung parang mas dominant yung babae. Normal yun sa mga
19: So parang ako mas kinakaya ko na babae kasi okay lang to girls to.
7: Mas madaling makipag-communicate.
19: Yes.
6: Ba't ganun pag sa mga babae okay lang, pag sa lalaki parang may mali siya agad.
7: Hindi naman sa may mali siya agad. It's just syempre lalaki ka pa din naman eh.
6: Hindi kasi tinibong diba? Halimbawa, ang babae, ikaw, mag-aaya ka kay Chloe, DJ Chloe, o kaya kay DJ Jaijo. Ay, sabay tayo, ihi. Oh, okay lang, di ba? Pero kami, pare, ihi tayo.
7: Medyo parang malaswa, no?
6: Malaswa, di ba?
7: Oo nga, no? Bakit nga ba? Bakit nga ba, no? Hayaan mo, sa susunod na BMX artist na lalaki, tatanong natin yan. Oo.
6: Ah, tama yan.
7: Diba? Doon natin malalaman yung POV ng isang lalaki, maliban sa'yo. Oo.
6: Ulo ka talaga.
7: Eto naman, Shalani and Apple. Ano yung pinagkaiba nitong movie ninyo sa mga nagawa na ninyo before?
6: Oh, yes.
7: Siyempre, habang tumatagal, dapat pa-level up ng pa-level up yung may aabangan yung tao, oh,
6: dati,
7: diba?
6: Oo, oh, dati, pinakita nyo lang anes. Ngayon, susunod, mas ma-anes pa. Challenging.
19: Sa akin, iba-iba kasi yung mga movies na nagawa ko. Though, ang hinahanap at pinaka-paborito ng taong ba? Taong ba?
7: Yes.
19: Kesong puti.
7: What is kesong puti?
6: Ano?
19: Kesong puti.
6: Ah, okay.
19: Kesong puti, ano ba, bakit ba siya? Parang feeling ko, isa din sa mga reasons kung bakit yun yung favorite ng tao. Aside from, grabe yung mga eksena talaga.
7: At saka masarap kainin. Ang kesong puti. Sasawsaw mo sa kapeng mainit, lalagay mo sa tinapay. O, di ba? O, kung ano-ano na ini-imagine mo.
6: Talaga ba,
7: diba? Totoo naman, di ba?
19: Maganda kasi yung kwento niya. And, ayun, yung eksena din. Parang, lahat ng tao, pag may mga alam nilang meron ako next movies, nag-i-expect sila na dapat either ganun yung performance or parang mag-i-exceed pa dun. Parang ganun.
7: Pero parang ang hirap nun, no? Yung ano, kailangan kang may patunayan. Kailangan mong bigay yung best mo sa bawat movie na dumarating sa'yo. Oh, di ba? Pa-level up ka ng pa-level up.
6: Tsaka sa dami ng mga Viva Max artists ngayon, di ba? Syempre, andun yung pressure na, ay, di, dapat kahit pa paano pumantay man lang ako o malagpasan ko si ganito. Di ba? Kayo ba? Ano yung nakikita nyo sa sarili nyo 5 years from now? Saan nyo nakikita yung sarili nyo as Viva Max artist?
13: Shalani. For me, parang yung ano, yung progressive thinking ng mga tao sa mga ganitong klaseng provocative storytelling. Uh-huh. Yun yung gusto kong ma-impart sa kanila. Mm-hmm. So usually pag ako nyari gusto ko gumawa ng films kasi first film ko to. So hindi ko pa alam kung ano yung hindi ko siya ma-compare sa mga susunod. Mm-hmm. Pero gusto ko sana may ma-import ako na na thinking sa kanila, mm-hmm. ganun.
6: Yan. Maano siya, no? Matalino siya.
7: Oo, matalino siya. Gets ko. Oo, explain mo nga.
6: Kaya pera.
7: Which is, totoo naman kasi, di ba? Hindi lang naman yung mga movie, hindi lang naman puro pa-sexy yan.
6: Correct.
7: Kasi kung titingnan mong maigi, kung ikaw eh matalino, makikita mo yan sa storyline. Yung lesson.
6: Oh,
7: laging may lesson ang movie, hindi lang puro pa-init, di ba?
6: Kasi kayo, masyado kayong ano eh.
7: Masyado kayong judgmental. init. Eto, dahil kayo'y nasa mundo ng pa-sexy, naranasan nyo na ba na magkaroon ng indecent proposal?
6: Uy!
7: Parang natawa si Apple, no?
6: Apple?
7: Parang ang dami parang, na ata.
6: Parang alam na ang sagot, Apple.
14: Kasi wala pa ako sa pagpapasexy.
7: Meron
6: nung
14: na?
6: Actually,
14: student pa lang ako, sobrang dami na kasi nagko-commercial ako before. Tapos,
6: minsan... Naluluwa ka,
14: minsan parang hindi ko alam kasi yung thinking ko before, syempre bata pa ako sa commercials, parang hindi pa ako ganun ka-open sa mga sexy, tas ano, diba? Tas ako, ano yun? Hindi ko siya gets until nag-gets ko na siya.
7: Habang tumatagal, no?
14: Yes, pero dead man, never akong nag-accept ng mga ganun.
7: Ikaw naman, Solani, dahil nga first time mo, di ba pumasok sa industry ito, may nag-offer na ba agad-agad sa'yo?
13: Wala naman.
7: Eh,
13: pero,
7: merong dumating? Kasi hindi mo masabi.
13: Yes. Alam ko naman, like, aware naman ako na meron talagang magkakaroon at magkakaroon ng mga ganyang klaseng proposal. Mm. Siguro, parang ano na lang eh, nasa sayo naman yan kung magpuput ka ng boundaries sa sarili mo, ganyan. So, you have to be firm, lalo kapag nandito ka sa industry na to, maraming taong nakatingin sa'yo. So,
6: exposed.
13: Kailangan mas maging maingat.
6: Talagang
13: ka.
6: Exposed kayo sa possibilities na mangyayari at mangyayari siya.
13: Huwag mong patunayan yung mga sinasabi ng ibang tao.
6: Whoa.
7: Totoo yan.
6: Bibitaw yun, boy!
7: Totoo yan.
6: Bibitaw yun.
7: Totoo talaga yan. Agree ako sa ganyan. Kaya dapat...
6: May ganun ka rin ba?
7: Oo.
6: What's this?
7: Ano?
6: Sample?
7: Indecent proposal? Gusto mo? Ilatag ko sa'yo? Ay, nilatag mo! Alam mo talaga, ang ganda yan! Baka maniwala yung mga vibes ha. Pero kasi naman sa babae din naman yan eh. Kung maglalagay ka ng boundaries.
6: Correct.
7: At syempre hindi naman porkit nagpapasexy ka eh yun na talaga yung personality mo sa totoong buhay.
6: Mm-hmm.
7: Kaya diba, yun pa rin yung magde-define sa'yo. How you speak, how you stand sa ano, sa maraming tao.
6: Tsaka syempre yung mga Viva Max artists yan, gaya ni Shalani at ni Apple, sila pa rin yung patunay na ang ganito ay uri ng hanap buhay ay profession pa rin na professional. Diba?
7: Totoo.
6: Amen!
7: Amen! Ayan, kailan ipapalabas ang inyong movie? So, invite niyo na yung mga ka-vibes nating naka-tune in ngayong oras na ito.
13: Sige, June 16.
14: Ayun, Kiss Kiss and Dibdiban. June 16 po kasama si Christy Imperial, directed by Ray Galbatran. Tama ba?
6: Wow.
14: direct naman kasi Gibraltar. Hi, direct Ray.
6: Yeah.
7: Ayan, natuwa na siya. Nabanggit mo na ng tama ang kanyang nilay. May ikaw naman, Solani.
13: June 19, Latina. Kasama ko dito sila Athena Red, Chester Gracia and Mark Morales, directed by King Abalos.
7: Wow! Ay, kaabang-abang! Kiss-kissan!
6: Dibdiban!
7: At Show for Latino!
6: Nice! Masyadong dinibdib nila ang pagiging Latina.
7: Baka naman kumiskis ka bigla, ha? Pag napanood mo yun, DJ Kiko, yung paa mo! Siyempre, very ano yun, di ba? Parang ang ganda ng movie, di ba? May intense moment yan. Siyempre, magkikiskis talaga yung paa mong ganon. Kasi kaabang-abang mga susunod na mangyayari.
6: Talaga ba?
7: Oo.
6: Eto na nga. Dahil gusto natin masubok ang kanilang acting skills.
7: Hindi, ikaw. Gusto mong masubok kasi gusto mong maging BMX artist
6: ako
7: na lalaki.
6: Sabi mo.
7: Eto nga, Solani and Apple. Pangarap kasi ni DJ Kiko ang maging artista.
6: Silang kalan pa ako.
7: Oo. Eh dahil kayo ay nasa mundo ng pag-aartista. Ito, BMX. So, magkakaroon tayo ngayong hapon na ito ng...
6: Actingan.
7: Yeah. On the spot.
6: On the spot. So, okay ba sa inyo yun?
7: Okay ba sa inyo yun?
6: Oh, wala namang iba, no choice.
7: No choice.
14: Pwede naman.
7: So, ito yung ano natin dyan. Ito yung storyline. May isang single na matandang lalaki na hindi pa nakakahanap ng the one niya. Mamamatay na lang siya, hindi niya pa natatagpuan. So, kailangan niyang makatagpo. Pero dahil masungit yung lalaki, mahirap siyang i-please. So, yun yung magiging role ninyo. Dahil single kayo at gusto niyong mapangasawa si DJ Kiko, paano niyo isisiduce yung matandang lalaki na yun?
6: Okay, si ano, si Chupablo, ha? Okay, si Chupablo yung...
7: Chupablo?
6: Oh, si Chupablo yung lalaki. Okay? Handa na ba kayo? Oh, ready? Game.
7: Oh, dapat handa. Oh,
6: sino muna? Isa-isa lang ba o sabay na sila?
7: Ano ba gusto mo? Isa-isa sabay
6: muna.
7: Sila?
6: Isa-isa.
7: Ay, kaya mo sabay. Ibang klase ka din talaga eh, no? Isa-isa lang.
6: Alam mo, mamaya ka sa akin.
7: Isa-isa lang.
6: Okay, si Salani muna.
7: Salani.
6: Okay, ganun ang sitwasyon ha. Ganun ang scene. Lalaki na may edad na na malapit na matayagi boom boom.
7: Na, pero naghahanap pa rin ng jowa pero oo. Kasi picky siya.
6: Picky, may pagmamanahan siya.
7: Oo.
6: Wala siya mapagbigyan ng kanyang kwarta.
7: Kailangan lang isiduce itong lalaking ito.
6: Yan. Okay, ready tayo. Salani, go muna. Eto na, si Salani. Oh! Take one.
7: Chupablo,
20: malapit na akong...
7: Huwag kang malapit, teka lang, pigilan mo muna, huwag mo muna ilabas.
20: Malapit na akong mamatay.
7: Hindi yan, hindi ka pa mamamatay, ito nga. Chupablo, nakahanap ko nung single na dalaga.
20: Ano?
7: Dun sa bayan.
20: Sa wakas.
7: Naghahanap siya ng kanyang mapapangasawa din.
20: Talaga, man.
7: Sana sa 100 pinakilala ko sa'yo, itong pang 101, magustuhan mo na.
20: Eh bakit hindi na lang ikaw kasi?
7: Eh ayoko sa'yo, ang baho naghininga mo.
20: Ah talaga ba? Chusa ka ba?
7: Yes! Eto na nga, tatawagin ko muna ha. Papapasukin ko muna. Halika dito, halika dito. Salani. Oo. Eto si... Si... Anong pangalan mo?
21: Chupablo.
7: Chupablo. O, maiwan ko muna kayo. Chan, ikaw muna bahala ha. Alam mo na gagawin mo. Medyo maarte yung matandang yan ha.
20: Anong sabi mo?
7: Ay, wala. Sabi ko, ang gwapo mo. O, sige na.
20: Sige na, lumabas ka na kami ng bahala dito. Salamat sa'yo, man. Ikaw pala si... Anong pangalan mo ulit?
21: Salani po.
20: Salani, ang ganda-ganda mo.
21: Thank you po.
20: Ang sexy mo.
21: Kayo rin po.
20: Ilan taong ka na ba, Iha?
21: 22 years old po.
20: Ano? Wow, fresh.
21: Kayo po ba? Ilang taon na po ba kayo?
20: Hindi mo na magtatanong. Nakita naman sa itsura eh. 75 na ako. Pero,
7: malakas... Tumatayo pa din! Ang palahibo!
20: Malakas pa ako. Kayang-kaya ko pa lumaban, Salani. Ikaw ba kaya mo pa lumaban?
21: Basta ilalaban niyo ako.
20: Agoy! Alam mo, Salani, meron akong problema.
21: Ano yun?
20: Baka maaari mo ko matulungan.
21: Siyempre naman, Chupablo.
20: Kasi ako'y malapit na lumisan sa mundong ito. Pero wala akong ibang mapagbibigyan ng aking kwarta. Kaya gusto kitang subukin kung ikaw ba ang karapat-dapat na magmana ng aking kwarta.
21: Paano niyo po ba masusubok ang aking kakayahan?
20: Pwede po ba ako i-kiss 5 minutes walang mali siya? Pwede? Ano? Ba't napapikit ka? Parang dilindiri ka! Ano sa lanin? Pang 101 applicant ka na.
21: Lahat po ba sila kinis ka?
20: Hindi. Ayaw nga eh. Ano? Okay ba sa'yo? Meron ako sa bangko ko na 10 milyong piso.
21: Hindi po kasi ako humahalik kapag hindi ko pa mahal.
20: Pero baka po pwede mo na akong mahalin para mahalikan mo at mabigay ko sa'yo ang 10 milyong piso.
21: Patunayan niyo po muna na kaya ko kayong mahalin.
20: Eh, paano nga ni? Mag-prayer meeting? Ano? Salani, nakikita ko na ikaw ang tagapagmana ng aking kayamanan dahil nakikita ko mabuti ang kalooban mo. Nakikita ko mabuting tao ka, Salani. Kaya pakiusap na, kiss mo na ako 5 minutes lang. Karangawa mo na. Sige na, magka-cry ako. Sabi mo nga, oo. Oo. Ano?
21: Anong assurance ko na sa akin mapupunta yung pera?
20: Walang yan ko.
7: Sigurista!
20: Sigurista!
7: Sigurista!
20: Sigurista!
7: Hindi na kung sa'yo, work hard. Di ba? Ano na kayo yun? Work smart. Ganyan.
0: Next applicant!
7: So Pablo! So Pablo! Eh paano naman kasi ang baho ng hininga mo? Sabi siya nag-tumbrush kay. Paano kayo gigis mong aplikante?
0: Eh paano wala pa akong kain?
7: At saka yung bustiso mo, hindi mo na naman nasuot.
0: Eh, amo na.
7: O teka lang.
0: Maluwag eh.
7: Meron pa akong isa.
0: Ah, meron pa.
7: Eto, feeling ko, ano na to talaga sa'yo? Papasa na to.
0: Sana tama
7: na. Makakaintindihan na talaga kayo. Tawagin ko lang ha.
0: Ah, sige.
7: Apol! Halika dito, Ineng. Papakilala kita dito.
6: Gabayan mo.
7: Papakilala kita dito sa amo ko. Apol, ito nga pala si ano, si Pakundo.
0: Chupablo.
7: Ah, Chupablo.
0: Gawag ang pangalan.
7: O, maiwan ko na kayo. Agalingan mo. Agalingan mo, Apol. Agalingan to, mo. Pang 102 na yan.
0: Pang 102 sana ito na, Lord. Bago mo kukunin. Iha, ano nga ulit ang pangalan mo?
21: Chupablo, ako po si Apol.
0: Ah, ang ganda ng boses. Ilan taong ka na, Iha?
21: 26 po.
0: 26? Para ganyan yung edad yung kausap ko ngayon.
7: Ay! Totoo yun?
0: Apol, ikaw ba ay nagka-boyfriend na?
21: Oo naman, Chupablo.
0: May boyfriend ka ngayon?
21: Wala.
0: Ay, wala. Boring. Apol, alam mo, Iha, yung problema ko kasi ako'y malapit na.
21: Malapit ano?
0: Malapit ng kulin ni Lord. Pinoproblema ko, wala akong pagmamanahan ng 5 milyong piso na nasa bangko. Ayoko naman ito donate kung kani-kanino. Gusto ko mabigay ito sa taong mahal ko. At nakikita ko mukhang ikaw ang karapat dapat na mahalin ko.
7: Wala kay Dila.
0: Siyempre, para lang. Tawan-tawa ka sa Dila. Ha? Alam ko na, gusto niya ng Dila.
6: Tawa-tawa siya, si Angel.
0: Apple, maaari bang ikaw ang huling aplikante na aking karapat-dapat na mahalin? Sabi mga lalalala.
21: Ano bang gusto mo mangyari, Sir Pablo?
7: Galaan! Straight to the point! Sagutin mo, Sir Pablo!
0: Gusto ko na... Ano, ha? Ano? Pwede ba kitang mahalin at ikaw ang magmana?
21: Bakit naman hindi? Kaya naman kitang mahalin.
0: Talaga? Pumapatol ka ba sa 75 years old?
21: Bakit naman hindi kung kaya mo akong mahalin?
0: Agoy!
7: Ilaban mo yung Apple dahil hindi na kaya ng 75 years old yan.
6: Ah, talaga?
7: Oo. Diba?
0: Apple, ano ang kaya mong gawin para sa pagmamahal mo sa akin?
21: Lahat, Chupablo.
0: Talaga? Talaga? For real?
7: Gustong-gusto.
1: Parang yung wala sa character.
0: Hindi, natanong ko lang naman. Para updated tayo. Anong gusto mo sabihin sa akin?
7: Halo, kinikilig ka, Kiko Kalikon.
6: Excuse me, bakit? Minsan lang naman.
7: Tapos ayaw mo akong isama dun sa conversation. Talagang tumitingin ka na sa kanila, ha?
6: Siyempre!
7: Ha? Kanina, hindi ka makatingin, ha?
6: Maybe ka muna!
7: Sige.
6: Alas ko, ato na, oh.
0: Ano, ha?

0: Multiculo más grande.
1: Oh, mapagaling!
2: Ano, pera o?
0: Pera o ako.
3: Sir Pablo, lahat naman yun meron kay. Oh. Bakit hindi na lang both?
0: Ay, wow.
4: Ay,
2: mamamatay ka na rin naman, eh. Sige na. Oo.
0: Sige. Dahil dyan, ikaw na ang uli. Sabi mo na, lalalala.
2: Go, Apple!
1: Apple, salamat! This is Alani. Galing, galing,
2: galing. Oo, galing nila, galing nila. Pero gusto ko marinig muna yung sexy version ninyo ng sasabihin nyo lang yung ang lupet.
1: Yeah!
2: Sexy version, anahin natin si ano? Si Shalani.
3: Ang lupet.
2: Wow! Ito na, ang baby ni DJ Gigo Alicot, si Apple.
3: Ang lupet.
2: Tumatayo na naman yung balahibo mo. Oo. At saka yung ngiti mo abot tenga. Oo. Kita pa yung mga tinga-tinga mo.
1: Buhama mo naman. Ah, talaga?
2: Opo.
1: Talaga?
2: Talagang talaga. Basta babae na sa harap niya.
1: Ay, maraming maraming salamat sa ating mga guest artists sa araw na ito. Si Apple at si Shalani ng Viva.
2: VMX. Yeah. Artists. Si Apple Celso Kiskisan Dibdiban. Mm-hmm. Tapos si Shalani Divera Latina. Yeah. Maraming maraming salamat sa inyo sa pagbisita ninyo dito sa amin. At sana nag-enjoy kayo.
3: Yes, yeah, super. At,
2: oo. Sana guwapo ba? Guwapo ba talaga siya?
3: Yes.
2: Ay, talaga.
3: Visually appealing.
2: Ay, wow! Salamat sa pound. Sorry.
1: Talaga ba?
2: Sorry.
1: May maraming salamat ha, Apple and Shalani. At sana makaulit pa rin kayo sa amin. Ha?
2: Huwag kayong madala sana, ha?
1: Yeah! Thank you, mga vibes! Pansamantalang humalili kay DJ Glowy, walang iba, ang baby ng bayan, Menyuanyo!
2: At syempre, ang inyong beshi ng bayan at susa ng kalsada na si DJ Jaiho. Siya muna, hoy, ang humalili ngayong hapong ito, hoy, ang tito mong makulit pagdating sa radyo. Kiko! Kiko! Kalikot!
1: Para sa paborito niyong merienda sa hapon,
2: ang Home of the Stars! Syempre, walang iba yan, ang banana!
1: Magbabalik pa rin kami dito lang sa 92.3 FMR.
2: A favorite music radio.
1: Goodbye.
2: Ang lupet.
1: Yon.
2: Yon.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. Goodbyes.
0: Ang lupet.
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet.
2: Oras na ng merienda ko, vibes 404 na.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC-

0: buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Niño ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Niña ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka ka-vibes.
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR ka-vibes!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
3: Magandang afternoon!
2: DJ Chloe!
4: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe!
2: Banana Crew!
3: Tambalang Jaiho!
2: Banana Crew!

0: Banana Crew. Kasama si DJ Jaiho.
1: Magandang afternoon.
0: At DJ Chloe.
2: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
0: Banana Crew.
1: Tambalang Jai Chloe.
0: Banana Crew.
3: Ang lupet.
2: Vibes.
4: Ang lupit mo talaga ka vibes, walang bitawan simula umaga hanggang gabi. Kasama ang pasamantalang humalili kay DJ Chloe. Walang iba, DJ Manny Eugenio.
2: At syempre, kasama nyo rin ang humahaligi ngayong oras na ito.
1: Mahalili.
2: Sa bed ay humahaligi.
1: Hindi humahaligi.
2: Iba ba yun?
1: Iba yun.
2: Magkaiba ba yun?
1: Parang, parang patay na yun.
2: Ay!
1: Mahalili.
2: Tento, humahaligi yeah. Sa deshi ng bayan at tsosa ng kalsada na si DJ Jaiho. Ang tito mong lahat sa ratso, Kiko, Kiko Kalikot. Mali pala yun.
4: Oo, mali yun. Para! Sa paborito mong merienda sa hapon.
2: Ang home of the stars, Banana Crew.
4: Grabing interview natin kanina sa mga Viva Max artists, ha?
2: Oo, pati nga si Kavibes nating Manong eh, napapatawa habang nagmamaneho.
4: Si Kavibes na driver ng taxi at ng Grab ay talaga napahinto. Talaga tinutukan yung interview.
2: True.
4: Grabe.
2: Minsan kailangan din natin yan yung sumaya tayo, lalo na kapag may mga pinagdadaanan tayo at ang bigat-bigat na.
4: Tama. Talaga ang inyong mga Kavibes dito sa inyong Kavibe na radio station ang magbibigay sa inyo ng stress reliever. Grabe.
2: Kala ko stress eh. Stress reliever pala.
4: Ikaw ba stress ka ba sa boyfriend mo?
2: Hindi. Wala naman akong boyfriend para ma-stress eh. Eh ikaw balita ako, stress ka na daw doon sa kasama mo sa Montalba. Lagi ka daw inaaway eh. Totoo ba yon? Hoy, bakit mo binababa yung ano? Huwag mo ibaba yung ano ko, mic ko. Ano? Nakikinig siya? O bakit mo akong sinasawa?
4: Yung alam mo ba?
2: Hindi niya pa alam. Ngayon alam niya na. Ay hindi ba? Joke lang yung kabais. Ano, mahilig kami mag-asara ni Kiko Kalikot. Kasi sa akin lang siya hindi umuubra. Gusto niyo ba yung kabibes? O, di ba? Bakit?
4: Talaga ba?
2: Oo. Ano? O, ano?
4: Palakbakan na! Ay! Lahat ay gagaling!
2: Amen!
4: Gagaling!
2: O, yung mga kabibes natin, ha? Yung mga tendera dito sa may baklaran. Magandang hapon po. Nakapag-merienda ka na ba, baby ko? Tandaan mo, wala ako sa tabi mo para alagaan ka, kaya pakainin mo yung sarili mo.
4: Wow, nurse ka
2: diba?
4: Na
2: yun. Hindi ako nurse. Mapagmahalang ako. Ay!
4: Ikaw ang menu, Henyo. Paano ka magmahal ng isang lalaki?
2: Ibibigay ko ang lahat-lahat.
4: Wow.
2: Mula ulo hanggang paa.
4: Hey!
2: Isasagad ko.
4: Talaga?
2: Buong-buong pagmamahal ang ibibigay. Ganon.
4: Grabe pa.
2: Bakit ikaw ba? Paano ka magmahal?
4: Ako? Lahat. Todo bigay din.
2: Ah, kaya pala.
4: Di ba, bubble boost?
2: Kaya pala, no? Todo bigay. Kaya pala pati sahod mo nauubos na. Todo bigay. Bakit?
4: Siyempre, yun ang love language ko.
2: And then, tsaka tama naman yan. Tandaan nyo ang lalaki ang provider. Kaya magandang ano yan.
4: O, hindi na sa panahon ngayon. Dapat both ways, mag-meet kayo halfway.
2: Oo naman, agree naman ako dun. Pero syempre, iba pa rin kapag lumalabas yung pagiging masculine ng isang lalaki. Diba? Yung hindi ka mamayaman pero madiskarte ka sa buhay.
4: Ay, tama yun.
2: Diba? At nasa tamang path ka para lang maibigay ang ano, magandang buhay para sa iyong partner. Diba? Tingnan mo ikaw, lahat ginagawa mo, maibigay lang sa kanya.
4: Tama yan.
2: O, diba? Hindi niya alam na bababae ka dito.
4: Uy, bunga nga mo!
2: Hoy! Sorry.
4: May nakakarating maniwala kasi naulo ka.
2: Sorry. Bakit? At least napapatawa natin yung mga ka-vibes natin ngayon.
4: Sila, napapatawa mo kami, mag-aaway mamaya.
2: Ang importante, yung mga ka-vibes, hindi ikaw. Sila ang ating priority dito sa ating istasyon, DJ Kiko Kalikot.
4: Ay, ano? Nanonood?
2: Ay, sorry. Sorry. Ay, ang kabay, sumuto ka lang dito ha. Walang lipatan na. Dapat kami ang pinakapaborito mo. Ang pinakamalupit na humahagupit na istasyon. Ano?
4: Wala ka mag-usap mag-isa.
2: Ay, at kasama nag-iisang baby ninyo sa radyo ngayong habang ito, DJ May.
4: Ah, syempre, DJ Kiko Kalikot. At syempre, huwag niyo po kakalimutan ha, para tuloy-tuloy ang ating good vibe music at kwentuhan. Mag-like, share, follow, subscribe. subscribe na kayo sa lahat ng aming social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Hanapin nyo lamang
2: 92.3 FM Radio Manila. At abangan natin mamaya ano ba ang top 10 hit starts natin na. Dito. Dito mo lang mapapakinggan yan sa paborito ninyong merienda pagdating sa hapon.
4: At syempre ang home of the stars, walang iba, Banana Crew. Para sa Banana Man, hindi kay DJ Chloe, walang iba, Menyo Henyo.
2: Paulit-ulit. At syempre sa Diyosa ng Bayan at, ay mali ako doon, Diyosa ng Kalsad at Beshi ng Bayan, DJ Jai Ho, kasama natin ngayong hapong ito, ang tito mong makulit, Kiko Kaliko.
4: Dito lang sa 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
4: Goodbye.
2: Ang lupit.
4: Yo! 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
3: Ang lupet!

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up. ACS.
1: Chismis na naman. Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo, pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
1: Magandang afternoon!
0: At DJ Chloe!
2: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe!
0: Banana Crew!
1: Tambalang Jaiho!
0: Banana Crew!
3: Ang lupet!
2: Vibes.
4: Ang lupit mo talaga ka vibes. At kami pa rin ang pansamantalang humaalili sa pambansang darling DJ Chloe.
2: Sino ako? Ikaw magpapakilala diba?
4: Ano pala? DJ Mayuenyo. Ano ba yan?
2: At syempre sa version ng Bayad Zosa ng kalsada na si DJ Jaiho, siya muna ang hahalili ngayong hapong ito. Ang tito mong makulen, Tico Kalikot.
4: Para sa paborito mo merienda sa Apon,
2: ang home of the stars,
4: Banana Crew! Salamat po ka-vibes ha. Talaga nag-enjoy kami sa pagbibigay sa inyo ng musiksik at malaman na kwentuhan at syempre good vibe music.
2: Yeah! Totoo yan. At talaga namang sayang-saya si Kiko Kalikot sa mga naging guests natin
4: mas
2: this afternoon. Diba? At syempre lahat ng ka-vibes natin.
4: Yeah, thank you po.
2: Diba? Thank you so much. At kami, pleasure namin yun. Wow, yung pleasure. Patawanin ka. Bakit?
4: Bakit?
2: Ayan na. Ikaw, paano ba pleasure mo?
4: Yung masakal kita.
2: Hindi mo magagawa yun.
4: Bakit?
2: Tandaan mo, hawak ko ang mikropono. Baka ano, masabi ko. Kaya tigil-tigilan mo ako.
4: Sorry na po.
2: Kala mo ha.
4: Sorry na po.
2: Hindi uubra sa akin yung Kiko-Kiko Kalikot na yan.
4: Ha?
2: Diba? Baka gusto mong... sa lahat po ng babae ni Kiko Kalikot.
4: Bumawa mo! Ay! May nanonood! Walang
2: ay, may nanonood ba? Hayaan mo siya, oo. Ayan sa mga ka-vibes natin dito sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, 97.5 Jensen. Kamusta po kayo dyan? Happy Independence Day!
4: Uy! Sa lahat ng mga lalaya at pinalaya at ayaw papalayain, ngawa.
2: Kawawa ka naman dyan. Yung bansa Pilipinas na napalaya na kaya sineselebrate na ngayon. Ikaw nandiyan ka pa rin. Nagpapakasunga ka pa rin doon sa taong hindi ka naman minamahal ng totoo.
4: Yun lang!
2: Di ba niloloko ka lang? Di ba puro? Kung sino-sino babae ang kinakausap? Parang di ba? Parang... Eh kasi ikaw yung tinutukoy.
4: Uy, buwang! Babay maniwala sa'yo!
2: Happy long weekend!
4: Ay, happy long weekend!
2: Oo, at sarap bumiyahe ngayon, ha?
4: Tama,
2: oo,
4: walang traffic.
2: Dahan-dahan lang sa pagbira.
4: Tama, ingat. Oh,
2: ride for, safe.
4: Di porke po makakita kayo ng maluwag na kalsada, eh, bibirahin nyo na ng bibirahin.
2: Totoo.
4: Ingat po kayo.
2: Life is too short. Dapat iniingatan natin ang ating buhay.
4: Oh, yan,
2: mahalin natin ang ating mga sarili. Oh. Total, hindi naman tayo minamahal.
4: Ay,
2: at speaking of love, yes,
4: radio?
2: Pag-ibig.
4: Ah, pag-ibig.
2: Oo, puso.
4: Ah, puso. Oo.
2: Ayan, samahan ninyo ako mamayang gabi sa mainit-init na confession para sa mga pusong marupok. Samahan ninyo ako sa programang Main Event, 9 PM to 12 midnight yan, ka-vibes. Samahan ninyo ako, itutok nyo na yan, isagad nyo pa! Ganyan
4: na! Sa mga bilaukan!
2: Ano, bakit mabibilaukan? Isasagad yung volume ng radyo.
4: Oo, para...
2: Ikaw nasanay kang mabiluokan, no?
4: Talaga ba?
2: Para ginagawa mo yung gabi-gabi,
4: talaga
2: no?
4: Talaga ba?
2: Ano bang masarap gawin pag hating gabi, DJ Kiko?
4: Matulog!
2: Magapasok ko. Anong masarap kainin kung gising ka naman?
4: Ano? Bibingka.
2: Bakit bibingka? Bakit bibingka?
4: Wala!
2: Wala ka masabi, di ba? Yan pa yung binibili mo to sa isang babae.
4: Ay! Mo!
2: Ay! Sorry.
4: Buisit kayo mamaya. Ay, sa Lunes ulit, maririnig nyo na. Siyempre, si DJ Chloe at DJ Jaiho sa Lunes yan.
2: Oo,
4: at para
2: yan.
4: Tuloy-tuloy ang inyong pakikinig sa radyo at panonood sa amin. Mag-like, share, follow, subscribe na kayo sa lahat ng social media.
2: Kaya mo yan.
4: Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Hanapin nyo po 92.3 FM Radio Manila. At yung atin.
2: Oo, ano yung atin?
4: Yung sa'yo, social media mo.
2: Ah, yung social media ko.
4: Oh.
2: Alam na nila yun, ka-vibes, di ba? Ayan, Facebook page, YouTube, Instagram, TikTok. Ayan, Main Eugenio.
4: Yeah! At sa Tito Kiko naman, DJ Kiko Kalikot sa lahat ng social media accounts. Ang hindi mag-like, share, follow, subscribe. Pangit!
2: Oo, tapos i-click mo na rin yung button na report. Sabay-sabay tayong report ang kanya social media.
4: Uy, report niya ka naman.
2: Ni-report ka nga. Anong gagawin mo pag ni-report ka? Biglang permanent deleted by Meta. Anong gagawin mo?
4: Si Meta nakalaman ko. Di, magka-cry na lang ako.
2: Ay, paano yung cry? Ay! Para sa ka umiiyak, no? Lagi ka bang pinapaiyak? Lagi kang niloloko, no?
4: Alam mo?
2: Ay, hindi ko pa alam. Malalaman ko pa lang. Tinatanong kita, lagi ka bang pinapaiyak? Kaya siguro sabik na sabik kapag nakakakita ka ng mga magagandang babae, ay, ha?
3: Bunga nga mo naman.
2: Ilaway mo, punasa mo, tumutulo nga naman. Tingnan mo kakatingin mo sa akin.
4: Ay, wow!
2: Ganda! Wow. Sampang ganda niya!
4: Wow, talaga! Apak na apak ko yung buhok mo.
2: Ha?
4: Apak na apak.
2: Huwag mo nga apakan, sakit eh.
4: Baka leeg mo. Ha? Hoy, mga ka-wives, maraming maraming salamat, ha? At syempre, pansamantala muna kaming magbabakasyon.
2: Magpapaalam. Papaalam. Hindi, ako mamaya kasama nila ako eh. Ay, bakit ako magpapaalam sa kanila?
4: Mamaya, doon ang swapang may. Susunod na! Arangkada balita, mamaya ng alas 5:30 ng hapon.
2: At syempre sa mga ka-wives nating inaabangan ang top 10 hit charts natin dito sa Banana Crew.
4: Correct.
2: Eto na yan, ka-wives. Tingnan natin kung ang favorite artist mo is nasa top 10.
4: Oo nga. At hanggang dito na lang muna. Nagbabaalam pa sa matalang umalilig. Hi, DJ Chloe. Walang iba, DJ Mayo Anyo.
2: At ganun din sa inyong besi ng bayan tsosa ng kalsada na si DJ Jaiho. Siya muna ang pumalit ngayong hapong ito. Wala kang no choice. Si DJ Kiko. Kiko. Tulikod.
4: Para sa paborito mong merienda sa hapon.
2: Ang home of the stars.
4: Banana Crew. Dito lang sa 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
4: Ka-vibe. Yon, bye! 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes!
3: Ang lupet!
1: 92.3 Banana Cruise number 9.

0: drink responsibly.
1: Cheers to Dad's Day. Make this day more special with Novelino. My wine and only.
2: 92.3 FMR.
1: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
3: Ang lupet! Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!
2: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang magharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
3: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
3: Ah!

0: 93 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Hello Ka-Vibes! Ako si Joseph Marco at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes!
3: Buntis ka na naman?
1: Ang lupet!
4: Hello mga Ka-Vibes! Ako si Fred Moser at manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes! Ang lupet!
3: Next, pawis na pawis ha!
1: Ang lupet!
5: Hello Ka-Vibes! Ako si Ren Escanio at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, Ka-Vibes!
3: Uutang ka na naman!
1: Ang lupet!
3: Bida-bida ka na naman!
1: Ang lupet!
3: Busog na busog ka!
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!

0: 12, 2026, Biyernes. Ginugunita ngayon ng bansa ang 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Pero sinabayan ito ng mga kilos protesta. Alamin ang detalye niyan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Mahigit kumulang 300,000 tao apektado ng lindol sa Mindanao. Bilang ng mga namatay, umabot na sa 55. Pag-ibig Fund, magbibigay ng isang buwang payment moratorium para sa mga biktima ng malakas na pagyanig. Unang batch ng private prosecutors na gagawing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kilalanin. Immigration Lookout Bulletin Order laban ni Ateneo Blue Eagles Coach Baldwin, kiniling sa DOJ. Ika-128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, ipinagdiwang sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Tuloy-tuloy ang pagdating ng tulong sa bayan ng Glan sa Sarangani. Ang masaklap na sunog ang isang barko na naghahatid ng family food packs para sa mga apektadong pamilya. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Egonia.
3: Tila doble dagok ang sitwasyon ng mga residente. Problema na nga ang seguridad ng bahay, pagkain at maiinom na tubig. Nasunog pa ang isang barko na maghahatid sana ng tulong sa Glan Sarangani. Sa video ni Joshua Ginal de los Santos, nasunog ang barko sa karagatang bahagi ng barangay Pangyan. Ligtas naman ang lahat ng sakay pero nasunog ang dala nitong food packs. Sa kabila nito, tuloy ang pagdating ng tulong sa bayan ng Glan na isa sa matinding sinalanta kasunod ng 7.8 magnitude na lindol nitong Lunes, Hunyo 8. Pero humingi naman ng dispensa ang Vice Alcalde dahil sa pagkaantala ng relief operations.
4: Mangaya may pasaylo sa inyo ang ano na delay gamay ang inyo ang relief goods diya dapita. Gikan small padung sa Batolaki kay tungod ang dala nato dito sa seawall nag-bar down baya. Botong hinungdan ano na delay gyud ta pila ka adlaw. Pero sige lang kaloy sa Ginoo naayo naman ang atong dalan. Perminte na ni og paspas na ang atong pagpatod diya sa mga pagtaon sa inyo.
3: Pero ang mga residente, lalo na ang mga pamilya ng mga namatay at nasaktan, pinoproblema ang gasto sa pagpapalibing. Gaya sa ibang hospital, pansamantala munang nasa labas ng Provincial Hospital Building ang mga pasyente dahil na rin sa mga nasirang bahagi ng istruktura ng ospital na delikado ng gamitin. Mula dito sa malapatan sa Sarangani Province, Noreen Egonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Ikalimang araw na ngayon ng Search, Rescue and Retrieval Operation ng NDRRMC sa Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol doon. Kumuha tayo ng update mula kay Justin Ignacio. Justin?
5: Check sa patuloy na isinasagawang operasyon ng mga otoridad matapos ang 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, mas tumaas pa nga ang naitalang bilang ng mga biktima ngayong araw.
6: Kung kahapon ay 47 ang naitala ng Office of Civil Defense na namatay sa malakas na lindol sa Mindanao, sa ikalimang araw ng kanilang search, rescue and retrieval operations ngayong Biyernes, umakyat na ito sa 55. Mula sa higit 600, pumalo na rin sa higit 1,000 ang bilang ng sugatan at 38 ang nawawala.
7: Ang mga missing po ay galing po sa karamihan ay galing sa Region 11 na nai-report. And of course, Region 12, no? Marami pong additional missing ay galing po sa Gian, Sarangani, no? 11 po ang dagdag doon.
6: 100,000 tao na rin ang apektado.
7: As of today, 6 a.m., June 12, 2026, meron na po tayong 86,135 families or close to 392,806 persons na affected, covering some 352 barangays, from regions 9, 11, 12 and Barm.
6: Higit 2,000 pamilya o katungbastang higit 10,000 tao ang nasa loob na ng evacuation centers, habang higit 7,000 pamilya ang pinagsisilbihan sa labas. Nawasak naman ang mahigit 19,000 mga bahay. Higit 3,000 rito ang tuluyang nagiba, habang higit 15,000 naman ang bahagya lamang nasira. Ayon sa OCD, sarado pa rin sa commercial flights ang General Santos Airport. Bukas lang ito para sa military at humanitarian assistance flights. Non-operational din ang ilang mga pantalan gaya sa General Santos City at Port of Glanzarangani. Kaya para makapaghatid ng dulong, ginagamit nila ang mga helicopter at sea vessels ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Bukas naman na ang ilang major road na papunta sa Glanzarangani.
7: Nabuksan muli ng DPWH on a limited basis, no? Mga light vehicles ang pwedeng dumanit dito, kaya medyo may challenge pa rin. But again, we are using all available sea and air assets para po makaabot tayo sa Glan and even yung Jose Abad Santos na municipality dito sa Davao Occidental.
6: 30 million pesos na food and non-food items na ang naibahagi ng DSWD at iba pang ahensya sa mga naapektuhan.
5: Jack, kaninang alas 5 nitong hapon, no, nang ibahagi ng OCD na sa kanilang situational report kung saan may pagbabago sa numero ng mga namatay. Kung kaninang umaga 55 ang kanilang naitala, bumaba ito sa 46. Tinanong natin, Jack, kung saan ang galing itong 55. Ang sagot sa atin ng OCD, parte raw ng numero ay nasa missing person. Batay sa kanilang situational report, dalawa sa nawawalang tao sa South Cotabato ay nadiskubre nilang nasuwi na, habang ilan naman sa mga nawawala sa Davao Occidental ay unang naiulat na nasuwi. Bukod pa riyan, Jack, may pagbabago rin doon sa numero ng mga sugatan, mula higit 1,000 ayon sa OCD, 688 bumabago yung numero nito ang naiulat nilang sugatan. Humihingi tayo ngayon ng paliwanag, Jack, kaugnay sa mga pagbabagong ito. Jack?
1: Yes, so Justin, nagkakaroon ng pagbabago sa numero once na nagkaroon ng verification, tama?
5: Yes, Jack. Kasi kaninang umaga, actually, Jack, kahapon, no, naitala na 47 yung bilang ng mga nasawi. Mm. At kaninang umaga ay 55 yung naitala. At ngayong alas 5 lang nitong hapon, bumaba yung numero, nasa 46 na. So paglilinaw lang, Jack, sa ngayon, ayon sa OCD, ang bilang ng mga nasawi ay 46. Ang injured o yung mga sugatan ay 688, habang yung mga nawawala ay 38. Jack.
1: Okay, sige. Maraming salamat, Justin Ignacio.
0: Mga nurse na ginabayan ang mga pasyente. Anak na binalikan ang ama. Lolang hindi iniwan ang apo. Mga estudyanteng iniligtas ang guro. Ilan lang yan sa mga kwento ng kabayanihan at pagmamahal sa pamilya na namayani sa gitna ng trahedya. Silipin natin sa umaarangkadang balita ni Maan Makapagal.
8: Kuha ang video nito sa loob ng General Santos Doctor's Hospital habang inililikas ng mga nurse ang mga pasyente. Kitang nagbagsakan na makisame ng gusali. Ayon kay CJ, naka-confine noon ang kanyang ama dahil sa rib fracture. Nagtago raw sa ilalim ng kama dahil sa takot. Malaki ang pasalamat nila sa mga nurse at staff ng ospital sa pag-alalay sa kanila hanggang makalabas ng ligtas.
9: Hello? Mama?
8: Unang naramdaman ni James Duldulao ang lindol habang nasa loob ng kanyang condo unit sa Davao. Tulad niya, agad ding lumabas sa mga nakatira sa condo. Patay sindi ang kuryente habang binabaybay nila ang hagdan. Kuha ang CCTV na ito sa isang tindahan ng feeds nang yumanig ang paligid. Kitang binalikan ng anak ang kanyang ama at dahan-dahang inilabas ng tindahan. Yakap pa rin niya ang kanyang ama hanggang humupa ang paligid. Kita naman sa CCTV na ito ang mabilis na pagkarga ng isang lola sa natutulog niyang apo. Yakap-yakap niya ito habang yumayanig ang paligid.
9: Ay, Diyos ko, Lord.
8: Binalikan naman ng estudyanteng ito ang kanyang guro at mga kaklase para ilabas sa covered court. Kuha ito ni Justin Josh Quisho habang nasa bangka sa Lake Lohon, Tibuli, South Cotabato. Tanaw nila mga landslide habang lumilindol. Pagdating sa campsite, gumuguho ang bundok sa paligid nila. Napaupo na lang ang mga trabahador na ito sa refilling station habang pinapanood ang truck na puno ng tangke ng LPG na isinasayaw ng lindol. Inilabas naman ng Feebox ang aerial survey na ito. Kita ang naputol na Sapu Masla Bridge sa Malapatan, Sarangani. Nasira ang mga dike, napatag at tumagilin din ang mga kabahayan. Ako si Maan Makapagal ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.
1: Inanunsyo ng Pag-ibig Fund na magbibigay sila ng isang buwang payment moratorium para sa mga apektado ng Mindanao earthquake. Ayon sa Pag-ibig, ipatutupad ito sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Maaring mag-avail ang mga miyembro ng loan moratorium sa anumang Pag-ibig Fund branch sa virtual Pag-ibig app. Maaaring ring maghain ang mga apektado ng insurance coverage sa kanilang Pag-ibig housing loan.
0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinalala ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagmamahal sa bayan ngayong Araw ng Kalayaan.
1: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng
0: Arangkada Balita.
10: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Vibes.
11: Ang lupet!
12: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
13: Ang galing-galing mo!
14: Smart 2!
13: Smart Dishwashing Paste ko!
14: Smart 2!
13: Pritong ulam na masebo, plato, kaldero.
14: Smart!
13: Ang galing for everyday!
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to!
13: Tanggaling-galing mo!
14: Smart Dishwashing Paste.
12: Heavy duty linis bawat pahit.
15: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS. Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.
18: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
4: Ang lupet!
5: Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang liderato sa Senado ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa kanyang talumpati sa Araw ng Kalayaan. Ito ang unang pagkakataon na inihayag ito ng Pangulo matapos ang pagpapalit ng liderato sa mataas na kapulungan. Kinilala niya ang katungkulan ni Gatchalian nang ipakilala ang mga opisyal ng pamahalaan.
6: House Speaker Faustino D. and the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian.
7: Sa harap ng banta ng kaguluhan sa Senado, naging payapa naman ang sitwasyon doon maghapon. Sinabayan kasi ang Araw ng Kalayaan ng ilang kilos protesta. Kumustahin natin ang sitwasyon doon kasama si Angela Babad live mula sa Senado. Angela.
8: Ninya, sa mga oras nga na ito ay nagpapatuloy ang programa ng ilang mga nagkikilos protesta dito nga sa harapan ng Senado. At bagamat nakausap natin kaninang umaga yung ilan sa kanila na nagsabing inaasahan nila yung libo-libo nilang kasamahan dito pa sa tapat ng Senado, ay nanatili sa mahigit sa 100 lamang yung estimated crowd count ng Philippine National Police ngayong hapon dito nga alas 4 sa tapat ng Senado. Ganun pa man, mananatili ang full alert status ng Philippine National Police. Ayon na rin yan kay NCRPO Chief Major General Anthony Abirina mula bukas or sa mga susunod pang araw, depende sa magiging sitwasyon. Samantala, itinutulak naman ng ibang nagpoprotesta nga dito ang pagpapatuloy naman ng investigasyon ng flood control. Kanilang hiling na ganapin ito sa pampublikong lugar para anilang masinayan ito ng publiko. Sa mga oras na ito ay patuloy pa rin ang pag-anyaya ng grupo sa ilan pa nilang kasamahan na lumabas sa kalsada at sumali nga dito sa kilos protesta sa harapan ng Senado. At yan muna ang latest na mula dito. Balik sa inyo, Janinia.
7: Maraming salamat, Angela Babad. Ipinaalala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Araw ng Kalayaan ang importansya ng pagkakaisa at pangangalaga sa bansa sa gitna ng iba't ibang pagsubok na hinaharap nito. Yan ang umaarangkadang balita ni J.M. Pineda.
9: Ng kapayapaan, kasarilan at kalayaan na
10: sumentro sa pagkakaisa, paninindigan at sakripisyo ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Binigyan din ng Pangulo na dapat isantabi ng mga namumuno ang pansariling interes at tumayo para sa tama. Kasabay niyan ay ang pagbuhay sa bayanihan o pagtutulungan ng bawat isa. Dapat daw baunin ng mga Pilipino ang aral na iniwan ng mga bayaning nanguna para matawag nating sariling atin ang Pilipinas. Malaking bagay anya ito para mapaangat pa ang ating bansa.
9: Gamitin natin ang mga aral na ito upang mapaunlad ang ating bansa at mapalawig ang ating kasarinlan. Maraming hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino.
10: Panawagan pa ng Pangulo na maging patas ang bawat Pinoy at ipakita na kayang luwaban ang hindi nanlalamang sa kapwa. Ipinunto niya rin ang kahalagaan ng pagpili sa bayan kaysa sa sariling interes.
9: Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan.
10: Ang susunod na henerasyon daw ang makikinabang kung ipagpapatuloy ng bawat isa na ilaban ng tama, magiging matatag, mas makatarungan at maunlad ang Pilipinas kung mananatili ang ganitong pag-iisip ng mga Pilipino. Kasama naman kanina sa selebrasyon ang parada ng kalayaan kung saan ipinakita ang kultura ng Pilipinas na naipasa na rin sa iba't ibang henerasyon. Tampok dito ang makukulay at iba't ibang costumes ng mga nagtanggal, pati na rin ang talentong taglay ng mga Pinoy. Ako si JM Penada ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
5: Ginunita ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng San Juan ang ika-128 na araw ng kalayaan ngayong Biyernes, June 12. Kasabay nito, muling inalala ang naging parte ng lungsod sa pagsisimula ng himagsikan sa panahon ng Kastila. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
4: Ngayong araw ay ginunita ng San Juan City LGU ang ikasandaan at 28th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa pinaglabanan shrine sa nasabing lungsod. Pinangunahan ito ni San Juan City Mayor Francis Zamora na siyang dinaluhan ni Department of Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro. Unang nagbigay pugay sa flag raising ceremony ang mga opisyal ng pamahalaan at LGU ng San Juan kasama ang ilang tauhan mula sa Eastern Police District, Bureau of Fire Protection, BJMP at mga kabataan mula sa Boy Scout of the Philippines ng lungsod. Sinundan naman ito ng pag-aalay ng bulaklak sa dambana ng pinaglabanan. Sa kanyang mensahe, inalala ni Francis Zamora ang naging parte ng lungsod sa nangyaring laban sa pinaglabanan na siyang unang pinakamalaking laban noong Philippine Revolution matapos ng subukang kuhain ni Andres Bonifacio ang kontrol sa El Deposito.
11: Natalo po ang mga Katipunero sa Battle of Pinaglabanan. Ngunit ito po ay nagsilbing hudyat sa mga mas malakihang pakikipaglaban na tuluyang nagbigay ng kalayaan sa bansang Pilipinas. Binibigyan namin ng kahalagahan ang kasaysayan sapagkat dapat nating tandaan na walang kalayaan kung walang pinaglaban.
4: Para kay DFA Secretary Lazaro, ang nangyari sa pinaglabanan ay hindi lamang isang kwento ng laban.
12: Ito ay nagningas na sa isang pambansang himagsikan. Dito natin napatunayan na kapag nakataya ang dignidad at kalayaan ng bawat Pilipino, hindi tayo nag-aalinlangang manindigan.
4: Samantala, bukas naman sa publiko ang El Deposito Museum kung saan makikita ang kahalagahan ng water reservoir sa supply ng tubig sa Maynila at maaari rin makapasok sa mismong El Deposito. Ayon kay Mayor Zamora, plano ng kanilang pamahalaan na isailalim sa rehabilitasyon ng pinaglabanan shrine para sa publiko. Hinihikayat rin ng alkalde ang mga kabataan na bumisita sa dambanan ng pinaglabanan.
13: Sa mga kabataan, tumalo po kayo rito sa San Juan dahil yung mga nababasa niyo po sa history books natin, mararanasan niyo mismo dito sa lungsod ng San Juan. At
4: ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng pulisya at mga rallyista kanina sa Calao Street matapos subukang tanggalin ang barikada sa ginawang kilos protesta para sa paggunita ng Independence Day. Live mula sa Mendiola, nagbabalik si Lestor Aler. Lestor.
4: Check, hindi naiwasan na magkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga pulis at mga rallyista sa Calao Street sa Ermita, Maynila kaninang umaga. Kasabay kasi ng paggunita sa Araw ng Kalayaan ngayong araw, June 12, ay nagkasa o nagsagawa ng kilos protesta ang iba't ibang progresibong grupo. Dakong alas 9 ng umaga nang magpunta ang mga rallyista sa Calao, pero agad namang nakaposisyon ang mga pulis at gumawa ng human barricade. Bukod pa rito, naglagay rin sila ng metal barrier bilang pangharang. Dahil dito, sinubukan itong tanggalin ng mga rallyista, pero bigo ang mga ito. Ayon kay District Director Police Brigadier General Attorney Arnold Santiago ng Manila Police District, wala naman nasugatan sa nangyaring tensyon. Natapos ang programa pasado alas 11:30 ng umaga at tuluyang nilisan ang lugar. Nasa 500 rallyista naman ang naitalang estimated foot traffic ng MPD. Sa kabila nito, umiiral pa rin ang maximum tolerance kung saan nasa humigit kumulang 2,000 pulis Maynila ang nakadeploy ngayong araw. Bukod pa rito, ang karagdagang augmentation mula sa PRO3 at PRO4A.
14: Nagulat lang po kami kaninang umaga pagdating nila, sabay-sabay pong dumating, bigla na lang po nilang hinatak yung ating pong inilagay na barricade. Pero sa kabutihang palad naman po, naagapan naman po ng ating mga kapulisan at wala naman po nasaktan.
4: Samantala, Jack, payapa pa sa mga oras na ito ang sitwasyon dito sa paligid ng Mendiola kasunod ng mahigpit na pagpapatupad ng seguridad. Bantay sarado ng mga pulis ang ilang mga kalsada malapit sa Malacañang, kabilang dito ang Ayala Bridge, CM Recto Avenue at Legarda, kung saan matatanda ang nagkagulo noong Setyembre nakaraang taon, kung saan bukod sa nakadeploy na pulis ay may ilan pang mga nakaharang na containers at metal barriers sa mga nasabing kalsada. Dahil dito, pansamantalang sarado para sa ating mga motorista ang ilang kalsadang nabanggit, kaya mainam na dumaan muna sa mga alternate route at magbaon na rin ng mahabang pasensya. Samantala, handa rin ang hari ng pulisya kung sakali mang may sumubok na pumasok dito sa Mendiola. At iyan ang latest update natin dito sa Mendiola. Balik sa iyo, Jack.
5: Lester, tatanong ko lang yung kanina, ba't nila doon sa kalaw, ba't nila sinira yung barikada? Ano ba yung gusto nilang sugurin or puntahan? Nestor?
4: Jack, ayon dun sa nating nakalap na impormasyon, no, kaya nila gustong pumasok o ma-penetrate itong bahagi nga, no, nung doon sa kalaw kung saan man inilagay doon yung metal barrier, dahil gusto nga nila makapunta doon sa US Embassy at doon magsagawa nga ng kanilang kilos protesta. Pero kahit yung US Embassy doon, Jack, no, sa ating pag-iikot, no, kanina bago man tayo magtungo doon sa kalaw, mahigpit din yung seguridad na ipinapatupad doon. Actually, Jack, no, maraming mga pulis doon sa mga sidewalk o doon malapit sa mismong US Embassy ang mga nakadeploy doon, kung kaya't mahigpit talaga yung kanilang ipinapatupad na seguridad, kung kaya't hindi nga nakapasok itong ating mga rallyista mula sa iba't ibang progresibong grupo, Jack.
5: Ihabol ko lang to para sa mga motorista natin, sinabi yung umiiwas dyan sa area ng Mendiola, hanggang anong oras sarado ang lugar na iyan?
4: Jack, sa mga oras na ito, no, wala pang definite na time kung kailan magbubukas itong mga nabanggit na kalsada katulad ng CM Recto Avenue, Legarda Street at pati na rin, no, dito nga yan sa Mendiola. Pero actually, Jack, no, sa mga oras na ito, no, bagamat sarado yung ilang parte, ay nakikita naman tayong mga nakakaraan na ng mga maliliit na sasakyan at pati mga motor. Pero para sa ating mga malalaking sasakyan tulad ng mga SUV, MPV at pati na rin ng mga close van ay hindi nga tayo nakakakita pa sa mga oras na ito ng mga nakakapasok. So probably hindi pa natin alam kung kailan pa tuluyan mabubuksan itong mga kalsadang nabanggit, Jack, lalo na yung CM Recto Avenue.
5: Okay, maraming salamat, Lester Aler. Hindi natitinag si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa ipinatupad na sanctions o parusa ng China sa kanya at kanyang pamilya. Ayon kay Teodoro, ipagpapatuloy niya ang trabaho at responsibilidad na protektahan ng interes ng bayan. Ban si Teodoro at kanyang pamilya sa pagpasok sa China, Hong Kong at Macau kasunod ng mga pahayag niya sa tensyon sa West Philippine Sea. Hindi rin maaaring makipagnegosyasyon ang China o sumailalim sa kooperasyon at ibang aktibidad kay Teodoro at sa kanyang pamilya. Ayon kay Teodoro, karapatan ito ng China pero hindi siya tatahimik sa pagsasabi ng totoong gawain ng China. Tinawag naman ng Department of Foreign Affairs na unfriendly act ang ginawa ng Beijing. Muling idineklara ng Iran ang pagsasara ng Strait of Hormuz na mahalagang daluyan ng komersyo. Ito ay matapos ang muling pag-atake ng Iran at US. Kaugnay niya, makausap natin ang security analyst at associate professor ng De La Salle University, si Dr. Sherwin Ona. Magandang gabi po at welcome back sa Arangkada Balita, Dr. Ona.
15: Magandang gabi, Jack. And once again, maraming salamat sa inyong imbitasyon.
5: Yes, Dr.
15: Happy Independence Day, Jack, ah.
5: Yes, happy Independence Day, sir. I hope na nag-enjoy kayo dito sa long weekend na to. Dr. Ona, ito, habang busy tayo sa mga nagaganap sa politika dito sa bansa, kung baga tayo may mga sarili na tayong problema, ito, may nakita pala tayo, biglang nagulat na lang tayo, medyo nagkaroon na naman pala ng tensyon dyan sa Middle East. Ano huwag nangyari?
15: Yes, oh, totoo yan, Jack. Ano? Mm-hmm. Dahil nga nagkakaroon ng malaking impasse dito sa nangyayaring negosasyon, ang tawag nila Memorandum of Understanding, eh, no? Mm-hmm. Para tuluyan ng magkaroon ng kapayapaan dito sa region na ito. Mm-hmm. However, mukhang natatagalan yata yung Estados Unidos at nag-decide sila na maglunsad ng ilang pag-atake. Mm-hmm. At ang kanilang claim ay para protektahan din yung kanilang mga puwersa na nandyan sa region, no? And alam nyo naman na nangyari after the

0: Yes, na kung sino yung lumabag sa memorandum na yung of understanding niya or yung ganyan. Pero ano ba yung basa nyo? Sino ba talaga yung naggawa ng paglabag?
1: Iba-iba kasi, Jack, eh, no? Kung titingnan mo, talagang ang Estados Unidos ang nagpipilit, no, na magkaroon na ng permanent na ceasefire dito. Although sinasabi naman ng Iran na yes, gusto rin namin 'yan, kaya lang kailangan din naman na maayos yung terms, ano? Mukhang hindi katanggap-tanggap sa Iran yung hinihingi ng Estados Unidos, katulad nung pagtitigil ng kanilang nuclear program, ano? Kasi nga nangangamba ang Estados Unidos na ito'y maging militarized, at sinasabi naman ng Iran na paano naman yung aming civilian program. Mm-hmm. Yun yung pinakamalaking tinik dito sa nangyayaring impasse. Isama mo na dyan yung kagustuhan ng Iran na matanggal yung mga sanctions sa kanila. Mm-hmm. Na dahil nga malaki din yung naging pinsala na nangyari since last year, no, sa sunod-sunod na pag-atake against Iran.
0: And Dr. Ona, do you see this na mag-escalate at babalik tayo doon sa naging sitwasyon noong I think that was March? Or tingin nyo naman hindi? Hindi na tayo babalik sa ganong klaseng kalala yung sitwasyon?
1: Palagay ko papunta na tayo doon sa exit, eh, no? Dahil nga sa side naman ng Estados Unidos, tumitindi yung political pressure, no? Alam naman natin na malapit na yung kanilang midterm election. Mm-hmm. At napaka-unpopular ni President Trump ngayon, no? Mababa yung kanyang satisfaction rating, approval rating. Mm-hmm. Dahil nga dito sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East. Sa Iran naman, mm-hmm, nakikita naman natin na talagang nagsasuffer yung kanilang economy. Mm-hmm. Ano? At aminado naman sila dyan, at kagustuhan din nila talaga na matapos itong kaguluhan na to. Yun nga lang, sa isang acceptable na pamamaraan, ano? Doon sila ngayon medyo nagkakaroon ng impasse, and hopefully in the next few weeks magkaroon na talaga ng kasunduan.
0: And dumako naman tayo dito sa mga problema natin sa mismong bansa natin, Dr. Ona. Actually, may isang interview ako na panood sa inyo, at sinabi na yung parang yung may influence yung China dito sa sinasabing destabilization dito sa ating pamahalaan.
1: Oo nga, eh. Kung ako kasi ang tatanungin mo, no, matagal na namin pinag-aaralan itong mga galawan na ito, no? Sabi ko nga, kung hard evidence ang iyong kukunin, no, mahihirapan tayo dyan, dahil nga karamihan ng mga ito ay mga covert, no? Hindi nakikita sa simpleng pamamaraan, no? Pero if you will connect the dots, mm-hmm, no, if you will look at the personalities who are involved dito, no? Mm-hmm. Makukuha mo na, eh, no? These are the same people, mm-hmm, na na-label ng mga chinador. Ito yung mga political leaders natin na habang binubomba yung ating mga Coast Guard at mga kasundaluhan sa West Philippine Sea, ay nagkikibing balikat at nananatiling busa lang kanilang mga bibig, no, pagdating dito sa usapin ng West Philippine Sea. Itong mga politicians na to ay the same politicians na nandito ngayon na apparently mukhang kapitoko ngayon dyan sa kanilang pwesto sa Senado. At makikita mo na nag-i-instigate ng kung ano-anong mga fake information, no, para yan, alam mo na, ma-agitate ang mga tao.
0: Oo, and tol, nabanggit mo na rin yung China, Dr. Ona. Huling tanong na lang po, ano po ang reaction niyo doon sa ban na ginawa kay Defense Secretary Guybo Chodoro at kanyang pamilya ng China? Tinawag itong ng DFA na unfriendly act. Do you agree?
1: Of course, no. Yun nga, you know, imbis na pahupain natin yung tensyon, mm-hmm, ay nagkakaroon tayo ng ganitong personalan na na pamamaraan, ano, nagiging personal, ano. Pero kung titingnan mo kasi, no, sana sagutin na lang ng China yung mga sinasabi ni Secretary Chodoro dung sa Shangri-La dialogue, kung ano-anong tinanong kay Secretary Chodoro, na isagot naman niya at ipinunto naman niya na wala namang naging respond yung Chinese delegation, no. Sana sa ganung pamamaraan na lang kaysa sa ganitong parang isip bata, eh, no, na huwag ka na lang magpunta sa amin, nalisin ka tayo ng candy. Oh, no, wag sana ganun, ano, at maging open sana yung Chinese side sa dialogo.
0: Okay, nako, maraming salamat po sa inyong panahon, Dr. Sherwin Ona. Maganda gabi po, at again, Happy Independence Day, sir. Ingat po.
1: Maganda gabi. Salamat, Jack. Mabuhay kayo.
0: Sige po.
2: Nakaumang ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, Oil Industry Management Bureau, posibleng madagdagan ang presyo sa kada

0: litro ng gasolina habang may rollback naman sa diesel. Sinabi ng DOE na base sa 4 na araw ng trading sa Mean of Plats, Singapore, aabot sa hanggang 4 na piso ang rollback sa kada litro ng diesel at hanggang piso naman sa gasolina.
1: Habang nalalapit ang pre-trial briefing at pre-trial conference kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, nilinaw ng House Prosecution Panel ang pinagkaiba nito sa arraignment o pagbabasa ng sakdal laban sa Vice Presidente. Yan ang umaarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
2: Sa ipinadalang abiso ng Senado sa Kamara, itinakda ang pre-trial conference sa June 18, Huwebes, alas 9 ng umaga sa tanggapan ng Senado. Pinagsusumite naman ang magkabilang panig ng kani-kanilang dokumento, mga ebidensya para markahan, kasama na ang listahan ng mga testigo. Magkaiba ito sa araw ng pagbasa ng sakdal sa Vice Presidente.
3: In a pre-trial, you already mark documents,
4: evidence, so
3: you mark the evidence, you identify witnesses, dahil kung gawin to during the course of trial, napakahabang proseso.
2: Dagdag ni Zamora, inaasahan nila ang pagharap ng pangalawang pangulo sa araw na ibababa ang sakdal. Gayunman, pwede pa rin naman daw hindi dumalo ang Vice Presidente at tanging mga abogado nito ang magpapatuloy ng proseso.
3: Siyempre, dun sa arraignment na sinasabi, dapat naman nandun yung respondent so she can personally say her plea. Mm-hmm. Of course, it says here, it is understood that if she is not there, then there will be a plea of not guilty.
2: Nilinaw pa ni Zamora na hindi pwede ang gusto mangyari ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ibasura agad ang kaso sa araw pa lamang ng pre-trial. Hindi pa kasi dito idedetermina kung guilty o hindi ang Vice Presidente sa mga kasong inherap sa kanya. Hindi rin pwedeng ipagpaliban ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang nakatakda ng petsa para sa pre-trial. Umaasa sila sa prosecution panel na irerespeto ng mga abogado ng Vice Presidente ang ipag-uutos ng impeachment court. Aminado si Zamora na may dagdag na pressure sa panig ng prosecution. Sa ilalim kasi ng proseso, sila ang una maghahain ng mga ebidensya at magtatawag ng mga testigo. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Kampanilya ang mga pribadong abogadong kinuha ng House Prosecution Team na makakatuwang nila sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sino-sino nga ba sila at ano ang kanilang naging kwalifikasyon para mapasama bilang private prosecutors? Alamin natin yan sa umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
5: Good morning, everyone.
6: Kahapon, ipinakilala na ang unang batch ng mga private prosecutors sa paglilitis ni Vice Presidente Sara Duterte. Tutulong sila sa paghahanda ng public prosecutors sa impeachment, gaya ng paghahanda ng witness, ebidensya at iba pang legal requirement bago sumalang sa Senate Impeachment Court, pro bono, o walang bayad ang kanilang pagtatrabaho. Ito'y sina Attorney Marforth Fua, Attorney Lorna Kapunan, Attorney Amando Verhil Ligutan, Attorney James Brian Ibrahim Ali, Attorney Erwin Matib, Attorney Justine Ann Lamarca, Attorney Sonia Margarita Castillo, Attorney Diana Melissa Singian, Attorney Lino Chris Kapunan, at Attorney Bettina Zamora. Isa sa pinakakilalang litigator sa Pilipinas si Attorney Lorna Kapunan, ang founder at senior partner ng Kapunan and Castillo Law Office. Kasama rin ni Attorney Kapunan ang co-founder at senior partner ng Kapunan and Castillo na si Attorney Sonia Margarita Castillo, isa ding veteranong litigator, managing partner ng Saligal Law, at senior lecturer sa University of the Philippines College of Law, si Attorney Amando Verhil Ligutan, isa siyang eksperto sa labor, remedial at public international law, habang si Attorney Marfort Fua naman ay isang senior at managing partner ng PECA Bar Law. At dating presidential legal counsel ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., makakasama ni Attorney Fua sa private prosecution team ang ilan pang veteranong litigator sa PECA Bar, gaya ni na Attorney James Brian Ryan Ibrahim Ali, Attorney Erwin Matib at Attorney Justine Ann Lamarca. Mula rin sa Kapunan and Castillo, sina Attorney Lino Chris Kapunan at Attorney Bettina Zamora na parehong seasoned litigators.
4: This is not about us, public and private prosecutors. This is about all of you. This is about the country. This is about public officials being called to task on their accountability to the Constitution and ultimately to the people.
7: We are here because we are advocates of the rule of law. We believe that the law must be applied equally with force to everyone.
6: Sa kabila ng kaugnayan sa pamilya Marcos ng Peca Bar Law Firm, siniguro naman ni Fua na profesional at hindi politikal ang kanyang pagsali sa prosecution team.
8: We cannot really hide our identity because Peca Bar, really, since the time of President Marcos Sr., is closely associated really with the Marcoses. But this, it is the House who enlisted our support, not the President. No?
6: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin ang isa sa pinangalan ng private prosecutor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, si Attorney Amando Virgil Ligutan. Magandang gabi po at welcome back sa Arangkada Balita, Attorney Ligutan.
9: Ninya, magandang gabi.
0: Okay, Attorney, well, you mentioned na isang badge of honor ang mapasama dito sa mga private prosecutors, ano? Bakit mo ito nasabi?
9: Yung opportunity niya no na mapasama sa linya na mag-prosecute ng isang mahalagang kaso like the impeachment case against the Vice President. It's a badge of honor. There's no question about it. Pero may kaakibat na ano yan. May kaakibat na siguro yung pangungutya, yung pressure, yung bashing sa social media. Kaya nga, when asked kahapon, sabi ko, those things, they are nothing compared to the honor of being part of the impeachment case, the impeachment prosecution team against the Vice President.
0: Oo, na-mention yung 5,000 peso na kaso ng isang high school principal na nakulong for 11 years dahil sa 5,000 pesos. Paano nyo ito ikukumpara dun sa 600 plus million pesos na kay VP Sara Duterte?
9: Yun yung tanong eh, what motivated me, yung idea na we can send to jail yung isang school principal nasa DepEd yan for pocketing 5,000 pesos 11 years, then why are we having a problem with removing the Vice President for her alleged misuse of 612,500,000 pesos. Ano kaya yung signal niya that it will send to our children, to generations that will come na pwedeng makulong yung isang principal kasi nga nag-knockout daw ng 5,000 pesos 11 years na pagkakakulong. Pero why are we having a hard time in exacting the same accountability to the second highest official of the land? Isang bagay na dapat natin pag-isipan. Yung batas ay dyan, kaya nga yung Lady Justice, ninya, nakapiring yan eh. Because the law should apply with equal force, equally to everyone. Kung hindi po equal yung pagpapanagot, yung pagpapaira ng batas, might as well let's not apply that law. It must apply equally or it shall not apply, it should not apply at all. Ganun kasimple yung analogy ko dyan.
0: And Attorney, na-mention na nga kanina yung unang batch ng private prosecutors. Ganun po katagal itong paghahanda para mabuo itong unang batch? So ilang batches po ba ito? At anong masasabi ninyo na sa wakas ay inununsyo na yung ilang mga miyembro?
9: I've been waiting for this for almost 2 years na. No? I think I was also asked and already said na, in fact, I was also tasked as one, yung isa sa mga private prosecutors sana last year, for last year's impeachment trial. No? So, yun, parang it's a relief that finally the list is out. So, but on the other hand naman, kahit wala pa yung listahan, hindi pa na-anunsyo ninya yung listahan, the preparation was already well underway. Ito, para bago lang, it's now out in the open, kaya nga we are now being asked as private prosecutors. Pero walang masyadong pagkakaiba. The preparation is there, is in full swing as with any expected prosecution team sa isang malaking kaso like the impeachment case.
0: So meron pang mga susunod na batch? Mga ilan po kaya lahat ito?
9: As far as I know, yung inanunsyo ni Chairwoman Jinky Lewis, may second batch. Kilala, I know sino yung i-announce, pero I will not steal that thunder from them. So let's wait for Wednesday. Sabi ni Chairwoman Jinky, as far as I know, Ninya, may second batch. Pero kung may third or fourth batch, hindi ko na masasagot yan, Ninya.
0: Oo. At isusumitin na yung pre-trial brief sa Lunes. Ano pong dapat asahan rito? Yung pre-trial po ba ay masasaksihan ng publiko?
9: Yung pre-trial, nasa pre-trial notice na natanggap ng public prosecutor, hindi yan open to the media. In fact, in front of yung clerk lang, in front ng secretary ng Senate, mangyayari yung pre-trial. Hindi pa yan yung trial na ini-expect ng ating ng publiko. So, hindi open to the public yan. Pero yung ini-expect natin yan, siguro sa Lunes. No? Lunes po yung deadline niya ng pagsusumite for both sides, prosecution at defense, yung pagsasubmit ng pre-trial brief. Kasi nga, as of now, yung answer ng Vice President, walang masyadong discussion as to ano ba yung depensa ng Vice President, aside yung mga constitutional issues na nakapaloob doon, na hindi naman surprising yun. Pero yun yung bagay, no? We expect na on Monday, yung Vice President, the defense team will file yung tinatawag na pre-trial brief. Makikita natin doon, mababasa natin doon, madi-decipher natin doon ano ba yung ebidensya, ano ba yung depensa once and for all ng Vice President niya.
0: At dapat po bang ma-settle muna yung leadership dyan sa Senado bago mag-start itong impeachment trial?
9: Ilang beses nang natanong yan, yung preparation ng prosecution team, ng private prosecutors, hindi po dependent, hindi po nakasalalay, hindi po contingent, sino mo yung mauupo. The mindset is we should be ready. We should be ready with the case. Sino man yung uupo as presiding officer, sino man yung uupo as majority leader, Nina.
0: At ngayon pa lang, binabatikos na nga po ng ilan, attorney, yung private prosecutors daw ay sinasabing may impluwensya kayo ng Malacanang. Ano pong masasabi nyo dito?
9: Oh, definitely, that's not true. 110% not true, no? Kahit yung kasama namin, yung mga lawyers ng PECABAR, I vouch for their independence from any influence whatsoever. Mga professional, mga magagaling, napaka-independent minded na mga lawyers from PECABAR. So, hindi po. Tama po yung sinabi ni Attorney Fua, yung nag-solicit ng aming services, hindi naman Malacañang, kundi yung House Prosecutor's Panel. So, walang katotohanan po yan. Isang fake news yan na hindi na.
0: All right, maraming salamat po sa inyong panahon, Attorney Armando Virgil Ligutan. Magandang gabi po at good luck po sa inyo.
9: Salamat din niya. Good evening.
1: Pansamantalang ipinasara ng pamahalaang bayan ng Dipakulaw, Aurora ang resort kung saan nalunod ang dalawang players ng Ateneo Blue Eagles. Nabatid na may mga paglabag ang resort sa ilang safety requirement na nakasaad sa lokal na ordinansa. Dahil dito, iniutos ni Mayor Danilo Tolentino na magsasagawa ng komprehensibong imbestigasyon ang isang composite team sa nangyari. Ikawalo ng Hunyo nang mangyari ang insidente na ikinamatay nina Rene Baterbonya at Divine Adili. Hiniling ng kampo ng pamilya ni Rene Baterbonia sa Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
0: Sa gitna ng patuloy na imbestigasyon sa pagkalunod ng players ng Ateneo Blue Eagles na sina Rene Baterbonia at Divine Ali sa isang team building activity sa Dipakulaw Aurora, hiniling ng abogado ni Baterbonia sa Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa head coach na si Tab Baldwin. Ayon sa kampo ng pamilya, hindi nila sinasabing may pananagutan si Baldwin, ngunit nais nilang matiyak na magpapatuloy ang imbestigasyon at mababantayan ang kanyang paglabas at pagpasok ng bansa. Ayon naman sa DOJ, sasailalim sa masusing ebalwasyon ang kahilingan batay sa mga napatunayang katotohanan at alinsunod sa parehong pamantayang ipinatutupad sa lahat ng request na tinatanggap ng ahensya. Ipinaliwanag din ng DOJ na maaaring maipatupad ang ILBO sa sinumang tao, Pilipino man o dayuhan, na saklaw ng isang imbestigasyon sa Pilipinas basta't nakasunod sa mga itinakdang alituntunin. Bukod sa kampo ni Baterbonia, kinumpirma rin ng DOJ ang kaparehong request mula sa PNPCIDG. Ayon naman sa Ateneo de Manila University, sila mismo ang humiling kay Baldwin na umiwas muna sa paglalabas ng mga komento sa publiko para mabigyan ng pagkakataon ang mga opisyal na proseso at imbestigasyon na magpatuloy ng walang panghihimasok. Ayon naman sa abogado ng pamilya Baterbonia na babahala sila sa naging desisyon ng universidad na ilagay lamang sa leave ang coach habang nagpapatuloy ang mga imbestigasyon. Sa ngayon, nasa Ateneo de Davao ang labi ni Baterbonia bilang paghahanda sa mga parangal at huling pagpupugay mula sa kanyang pamilya, mga kaibigan at ang basketball community. Matapos ito, dadalhin ang kanyang mga labi sa kanilang bayan sa Agusan del Sur kung saan siya ay ililibing. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
10: Alamin na natin ang latest sa showbiz mula sa ating beshi ng bayan, Jaiho.
11: Eto na nga ang latest ng maarangkadang showbiz balita. Matapos ang matagumpay na pagbabalik sa himpapawid ng Y-Speak 2.0 ay agad itong umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga manonood dahil sa matapang na pagpapahayag nito ng mga saloobin at pagiging boses ng kabataan patungkol sa mga kaganapan na may kinalaman sa usaping politika. Sa isang episode last May 23, 2026, umani ng controversy at ipinatanggal sa lineup ng All TV at maging ang ikatlong episode ito ay tuluyan ng binura sa mga online platforms. Ano nga kaya ang masasabi ng aktor at isa sa mga host nito na si Elijah Canlas? Alamin ang lahat ng detalye dito lang sa Joy Hot Exclusives. Sa naganap na pagpapadown ng isa sa kanilang mga naging episodes ng programang Y-Speak 2.0, bilang host, ano nga ba ang masasabi ni Elijah Canlas dito?
12: Nakakalungkot. Lahat kami, nalungkot kami sa nangyari. Pero it just goes to show na kung gaano kalakas yung show, right? Kung gaano kaimportante yung mga ganitong bagay. Kasi when you speak truth to power, some people get scared.
11: Bilang mga aktor, agad nating inalam kung hindi ba natatakot sa pagpapahayag sina Elijah, lalo pat may tapang ang pagpapahayag nila ng kanilang mga saloobin sa programa.
12: Siyempre, may mga konting fear with my other co-hosts and we just choose to empower each other.
13: Using the voice.
12: Yes, kasi sayang eh, matatalino yung mga co-hosts ko doon. Ang dami nilang mga thoughts, dami nilang mga opinion sa maraming bagay.
11: Samantala, in line with the celebration of Pride Month, perfect ang bagong offering na pelikula ni Elijah Canlas kasama sina Inigo Pascual at Christian Bubbles, ang Dragster Riches. Ito ay comedy genre. Kamusta nga ba siya sa paggawa ng proyektong ito?
13: Sobrang ibang level ng commitment yung hinihingi ng pelikula na to, ng genre ng comedy. Ibang level of imagination, of spontaneity and improv yung hinihingi niya. And feeling ko, na-sharpen ko naman yung tools na yun while working on this film.
11: At yun na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives, balik sa inyo.
10: Maraming salamat, Jai Ho. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
1: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
10: Arangkada Balita!
14: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
15: Mismo!
14: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
16: Ang lupet!
17: Hello, Ka-Vibes! This is Bella Padilla and I'm inviting you to listen to 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes!
18: Ka-Vibes! Walang iwanan! Ka-Vibes!
19: Uy! Kachat niya! Ang lupet!

0: Jamaica vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, the vibes.
2: Ang lupet!
3: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards, Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
1: Ang sabi nila, 2's company and 3's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
4: Let the show begin.
1: Kasama sila DJ KM Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle. Ngayong June 12, sama-sama nating ipagdiwang ang Araw ng Kalayaan. Palakasin ang radyong nakatutok sa 92.3 FMR. Makivibe na sa soundtrip para sa Araw ng Kalayaan.

what if kalmahan lang natin, let's go. Dito, masaya lang, kahit may lahat na para bang pagetin lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman!

0: a favorite music radio, The Vibes. Ang lupit! Ang oras po natin, 6:45 ng gabi. Kaya naman, it's time para sa programang mas mainit pa sa hottest issues. At mas wild pa sa plot twist. Ito ang Too Hot to Handle. Kasama po ang chinitang chika Dora, Kim Churva. Pagpasensya nyo na po, medyo nagbibinata, nagdadalaga yung boses ko sa mga araw na ito. Dahil nga, again and again, it's June 12, 2026. Isa tayo sa mga nakisigaw ng Happy Independence Day! Kumbaga, araw na po ng kalayaan. Sana ikaw rin nakalaya ka na sa paulit-ulit na pananakit sa'yo. Ay, grabe naman yon. This time, piliin mo namang makalaya. Ako kasi gusto kong makalaya sa mga utang at mga bayarin. Ay! Sinong relate dito? O siya, kung ikaw naman ay nasa gitna ng daan at talagang kahit holiday, ay talagang todo kayod, of course, para may pambayad niya sa ating mga bayarin. Para syempre sa pamilya, may pangtustos sa tuition pin ng mga anak at kung saan-saan pa. Edi isasamahan ko kayo. Hanggang 9 PM po yan. Kaya naman ihanda nyo na yung inyong mga radyo. At syempre, bukod sa inyong mga radyo, kung ikaw naman ay nasa bahay lang at nagmumuni-muni, nagpapahinga, hindi pumasok sa ano sa school, syempre, kasi holiday. Hindi pumasok sa inyong company, sa inyong, ano ba ito? Trabaho, Diyos ko lang. Bakit nawawala ang aking mga words? Pati ba yung mga words na nasa isipan ko, eh nawawala na talaga. Talagang lumaya na siya. Nauna na siya. Nag-out na siya kaagad. O siya, ito na nga. Para naman na mabuhay-buhayan yung natutulog yung damdamin. At para hindi ka inaantok-antok dyan. Ang ating issue for tonight. Kaya mo bang i-handle ang magpalit ng reliyon para sa taong mahal mo? Uy, mabigat-bigat to ha. Disclaimer lang ulit ha, sa mga hindi, wala po kan tayo. Kumbaga, pag-uusapan lang natin yung issue ng ating issue sender na si Nikki at Jed, okay? Ngayon, kung gusto nyo pong mag-share ng inyong saloobin at talagang nakaka-relate po kayo sa ating pag-uusapan na maya-maya ay naka-live po tayo by 7 PM sa ating social media accounts. Hanapin nyo lamang po ang 92.3 FM Radio Manila. At syempre, ipagpa-follow nyo na po kami sa lahat ng mga social media accounts namin. Mag-subscribe na rin kayo. And of course, makisagot na kayo sa ating poll. Dahil up na nga po ang ating sizzling question of the night na kaya mo bang i-handle ang magpalit ng reliyon para sa taong mahal mo? Sumagot ka na po sa ating X or dating Twitter, 923 FM Radio MNL. At sa ating pagbabalik, pag-uusapan na natin ang mainit-init pang issue for tonight. Makakasama niyo pa rin ang chinitang chika Dora, Kim Churva. Dito lang yan sa programang Too Hot to Handle. Kaya naman, manatiling nakatutok lang dito sa malikit mong radio station na pinakikinggan. Ito ang 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes. Ang lupet! Ang oras, 6:48.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by Novelino. Pour out what's special. Novelino, my wine and only.
3: This song is brought to you by Novelino. Pour out what's special. Novelino, my wine and only.
4: Lord,

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet! Oras po natin is 7:20 ng gabi, and syempre, kasama niyo pa rin ang chinitang chika Dora, Kim Churba. Para sa programang Too Hot to Handle. At eto na nga mga ka-vibes, yung iniintay niyong lahat, ang mainit-init nating issue na may hot headline na nagpalit ng relihiyon para sa pag-ibig. Grabe naman yun, no? Parang from the word na nagpalit. Buta yung relihiyon, hindi yung jowa. Pero eto na nga, pag-usapan na nga natin tong issue ni Nikki at ni Jed. Itong si Nikki at Jed, matagal nang nanliligaw si Jed kay Nikki. Responsable naman daw, may trabaho at kasundo pa nga ang pamilya ni Nikki. Pero may isang problema. Magkaiba sila ng relihiyon. At para kay Nikki, non-negotiable yon. Lumaki raw siya sa paniniwalang mas matatag ang relasyon kapag pareho kayo ng pananampalataya. Paniniwala at ang mga pinapahalagahan sa buhay. At dahil sobrang mahal nga na maniniki itong si Jed, lumipat si Jed. Pero hindi dahil naniniwala siya sa mga aral ng bagong relihiyon, kundi dahil ayaw niyang mawala si Nikki. At magkaroon ng malalim ng koneksyon sa kanya. Doon nagsimulang maramdaman ni Jed ang bigat ng desisyon niya dahil habang patagal daw ng patagal, mas lalo siyang nakukonsensya. Kasi hindi naman talaga iyon ang belief niya. Pakiramdam niya, may bahagi ng pagkatao niya ang isinuko para lang mahalin ang taong gusto niya. At mas lalong lumala nang malaman ni Nikki ang katotohanan na kahit lumipat daw si Jed, hindi naman pala ito totoo. At doon siya talaga sobrang nasaktan. Kasi para kay Nikki, hindi naman niya hiniling na magpanggap itong si Jed. Ang gusto lang niya ay isang partner na talagang kapareho niya ng pananampalataya. At ang mas masakit pa ay yung nagpapanggap lang para mapagkatiwalaan. And that's our issue for tonight. Ano ang hot take ninyo, mga ka-vibes, after nyong malaman ang issue ni Nikki at Jed? Ikaw ba? Pabor ka ba kay Nikki doon sa kanyang paniniwala na ay, nagpapanggap ka lang pala? Or doon ka naman kay Jed na kung saan ginawa niyang lahat dahil mahal na mahal niya si Nikki. Kaya naman, ano pang iniintay ninyo? Live na live po tayo sa ating social media accounts, sa Facebook, sa YouTube at sa TikTok. Hanapin niyo lamang ang 92.3 FM Radio Manila at makipagchikahan na. Of course, kasama pa rin ang chinitang chikadora, Kim Churba. Dito lang yan sa programang Too Hot to Handle. At syempre sa mga ka-vibes natin na gustong tumawag, tatanggap tayo maya-maya lamang ng live callers. Kaya naman, isave nyo na ang numerong 0954-406-1967. At magbabalik pa rin po ang programang Too Hot to Handle. Dito lang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet, ang oras, 7:24.
1: Ang lupet!
2: This song is brought to you by Novellino. Pour out what's special. Novellino, my wine and only.
3: Hey! Jake Sean! Yeah! Let's jump! This one right here!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin.
3: Daytoy, ito 92.3 FMR. Ka-Vibes, ito Sound 3.
1: Ang lupet!
0: Uy, Ka-Vibes!
4: Oo, ikaw!
0: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
5: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
0: Oo,
5: pati electric fan.
0: Pagka hindi nanonood ang TV,
5: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
0: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupa!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Kavibes, ang lupet! Ang oras po natin, 7:42 ng gabi. At syempre, kasama niyo pa rin ang chinitang chika Dora, Kim Churvaang. Kaya naman isang sizzling evening pa rin po sa lahat ng mga ka-vibes nating nakikinig all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines. At syempre, napapakinggan niyo pa rin po ang programang Too Hot to Handle. Ako po, ito na nga, sobrang hot na hot yung issue natin. Mantakin nyo naman ang sizzling question of the night natin. Kaya mo bang i-handle ang magpalit ng relihiyon para sa taong mahal mo? Excuse me lang ho, sa syempre pinag-uusapan natin, it's about religion, paniniwala, di ba? Yung magkakaroon ka talaga ng matawag dito ng diskusyon, especially if hindi talaga kayo parehas ng religion. But okay, nandito tayo, okay, pag-usapan ang naging issue ni Nikki at ni Jed. Of course, nire-respeto po natin lahat ng mga ka-vibes natin, ano man ang relihiyon na meron kayo, okay? But now, ito na, nakikita ko na ang mga kasagutan ng ilan nating mga ka-vibes dahil po tayo po ay live na live sa ating Facebook, YouTube, and TikTok sa 92.3 FM Radio Manila. Unahin na nga natin to si Jeff Tads Oliveros. Ito, laging may say ito eh. Pag naramdaman mo na daw talaga siya na ang the one, pwede ka nang lumipat sa religion. Kaya naman, happy birthday sa nag-iisang William Mortel. Ayan, ako, ayun na pala, may pa-segue. Happy, happy birthday kay William Mortel. Ayan, si Will Kim. Maraming maraming salamat. Ito naman si Wella. Ang sabi niya, kaya kong i-handle para sa taong mahal ko. Eh, ganun it. Ganun tayo eh. Kapag nagmahal talaga tayo, gagawin natin yung best natin para maparamdam sa taong mahal natin na kamahal-mahal talaga sila. Diba? At eto na nga, si Vin Salamero. Ayan. Good evening po, DJ ID and DJ Kim Churva. Shout out to my Kapili family from Manugi, Tondo, Manila. At yung mga ka-vibes natin, ito, meron din tayong nakita. Ito si, ano, si Sari. Sari, nasan ka na ba? Eh, para sa kanya, kaya namang i-handle, lalo na kung mahal na mahal mo yung tao. Kayang-kaya, o di ba? Ibig sabihin, kapag ikaw talaga yung nandun na sa feeling mo talagang mahal na mahal mo, feeling mo siya na yung the one, tulad nga rin na sinabi ni Jeff Tads Oliveros, eh di ba, gagawin mo din talaga na magpalit ng religion. But of course, nagkaroon nga ng problema dahil para nga kay Nikki, eh, nagpapanggap lang pala itong si Jed. Alam nyo, before kasi kayo talaga gumawa ng decision, kailangan lagi yung pag-iisipan. Hindi lang isang beses mga ka-vibes, ha? Dalawang beses, tatlong beses. Kung meron nga dyan, 100 times pa eh, diba? And of course, bukod dyan, kung magkaiba naman kayo ng religion, try to ano, paunti-unti, alamin nyo muna kung ano ba yung mga beliefs nila, diba? Kung pakinggan mo rin, bigyan mong respeto yung partner mo, diba? And kung una pa lang pala, non-negotiable sa'yo, Nikki, yung ganito, na hindi kayo mag-work out kapag hindi kayo parehas ng religion, dapat una pa lang, hindi mo na pinapasok sa buhay mo si Jed, diba? Kawawa rin naman. Kasi syempre, kailangan din naman nating irespeto, igalang, ba? Diba? Yung taong nagmamahal sa atin, hindi natin dapat sila binibigyan ng pag-asa. Tapos yung pag-asa na yun, bigla-bigla pa lang mawawala. Tayo lang din pala yung makakasakit sa kanila. Ba? Diba? If you really love the person, gets ko naman, naiintindihan ko naman, ba? Diba? Makakagawa talaga tayo ng desisyon, ba? Diba? Na hindi natin lubos akalain na kaya natin gawin. Kasi nga, again, nagmamahal tayo. At pasalamat tayo kapag na-appreciate tayo ng taong mahal natin na sa ginawa natin para sa kanila, kamahal-mahal sila. Edi palakpakan natin. Kapag na-appreciate, edi thank you. Kung hindi, eh ayun. Wala tayong magagawa. So again and again, dapat pag-usapan. Ayan, si Louis Basco may hinahabol. Kung ako yan, hindi ko carry. Proud ako kung anong religion ako. Ayan. Alam nyo, wala naman talagang ano eh. Wala naman nagsasabi na, oh, ganito, ganyan ha. Magpalit ka, mag-convert ka, and so on and so forth. I have this friend, okay? I have this friend na lumipat siya ng religion and ikakasal na siya. Congratulations, by the way. Kasi hindi biglaan, okay? May proseso. Ang nangyari sa kanya, unti-unti niyang pinapakinggan yung partner niya na kung ano ba yung mga, alam mo yun, yung mga paniniwala na meron din sila. Kumbaga, yung mga paniniwala na sa tingin niya, same sila. Kasi dito rin sa aking nabasa, no, para magkaroon kayo ng mag-work out yung relationship ninyo, all you have to do is to build yung foundation with mutual respect. Ibig sabihin, respetuhin nyo ang bawat isa. Pakinggan nyo ang bawat isa. Especially, commitment po yan, relationship yan, hindi yan nakikipaglaro ka lang, hindi ba? So, ganun yung ginawa nung kakilala ko. And nag-work out naman, nung unti-unti niya nang nakilala itong religion ng kanyang partner, di unti-unti niya nang niyakap, and then that's the time na siya na talaga mismo ang nag-convert. Ibig sabihin, eh hindi lang ginawa niya yun dahil mahal niya yung taong yun, kundi dahil napaniwala na rin siya doon sa belief na meron sila. Diba? Kumbaga, hindi po yan pinipilit eh. May proseso. Nasa sa inyo naman yan. Again and again, wala naman tayong sinasabi. Walang pagalingan po dito, okay? Disclaimer lang, baka mamaya may basa akong comment dyan. Hey, JK, hindi. Mas ano ako dito, ganyan, ganun. Again, we are all open. Mahal namin kayo, mga ka-vibes. Kung ano man yung mga pinaniniwalaan ninyo sa buhay ninyo, open po ang FMR para sa inyo. Ayan, huwag po tayo mag-away-away. Spread the love. Dami na po nangyayari sa bansa, dami na po nangyayari sa paligid. Kaya huwag ka munang magpaka-stress at magpaka-haggard siyaan. Kaya naman natutuwa rin ako sa mga ka-vibes natin, na mga nagko-comment, kasi talagang nandun yung respeto. Ngayon, kung non-negotiable, edi hindi sila papaya. Ganun lang naman yun eh, diba? Again and again, huwag kayong gagawa ng action or ng decision na sa tingin nyo, eh makakasakit din kayo ng ibang tao. Napag-isipang mabuti. Kaya kung ikaw nabitin ka at gusto mong i-share pa yan on air, pwedeng-pwede ka pong tumawag sa numerong 0954-406-1967. At magbabalik po ang programang Too Hot to Handle. Kasama pa rin ang Chinitang Chikadora, Kim Churva. Dito lang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Ang oras, 7:49.
1: Ang lupet! Gutom ka na naman? Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-Vibes.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR Ka Vibes Sa Saldrin!
1: Ang Lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR.
2: FMR.
0: Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
4: Ka-vibes ang oras sa FMR 805.
1: Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
0: Ka-vibes!
1: Ang lupet!

WMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupit! Oras natin, 8:21 na nga po ng gabi, kaya naman isang sizzling evening pa rin sa lahat ng mga Ka-Vibes nating nakikinig all over the world, all over the Philippines, all over of the Philippines. Grabe, parang ang dami kong nakakalimutan as of this moment. Na para bang pati yung utak ko naging holiday na rin siya. Parang nag-automatic shutdown siya. Parang ikaw ngayon na parang natutulala ka na lang. Hindi mo na din alam ang gagawin mo sa buhay mo. Diba? Parang nakakapagod ng ipaglaban yung mga dapat ipaglaban sa mundo. Ba't kasi nakikipaglaban ka? Lumaban ka para sa sarili mo. Adya-adya, keep on fighting! At syempre, eto na nga. Speaking of fighting, sa tingin nyo ba, kaya pang ipaglaban ni Nikki at ni Jed ang kanilang relasyon? Dahil again, ang kanilang naging problema dahil meron silang pagkakaiba ng pinaniniwalaan sa buhay. Kung ikaw ba ang nasa sitwasyon ni Jed, gagawin mo rin ba kung ano yung ginawa niya? O kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Nikki, maiisip mo din ba na parang nagpapanggap lang sa'yo si Jed? Kaya naman, Ka-Vibes, aantayin ko ang inyong mga tawag. Tumawag na kayo sa numerong 0954-406-1967. Again and again, 0954-406-1967. Pero ikaw, Ka-Vibes, na nakikinig ngayon, pwedeng-pwede kang makisagot muna sa ating poll sa dating Twitter or X, 923 FM Radio MNL. We have options, options, options. Again and again, ang ating sizzling question of the night ay, kaya mo bang i-handle ang magpalit ng relihiyon para sa taong mahal mo? Oh! Option number one, yes. For the sake of love. Option number two, no, di ko kaya riyan. At option number three, maybe, kung may pagkakapareho ng paniniwala. Uy, saan ka dito, Ka-Vibes? Option one, two, or three. Kaya naman, drum roll please. Gusto ko yung ako lang tapos sinasabi ako pa yung sarili ka, drum roll na. Ang nanaig para sa ating question of the night ay option number 3, maybe. Ayun, may pagpuyok pa. Oh my goodness gracious! Kailan nagbibinata? Ano ba yan? Kung kailan holiday, Friday, Independence Day, talaga nga naman, sumabay. Ayun nga, option number 3, maybe, depende kung may pagkakapareho ng paniniwala. Well, naiintindihan naman natin at nire-respeto natin ang desisyon ng bawat isa. Again and again, hindi naman po tayo nandito eh para makipagpataasan kung sino yung pinakamalakas, di ba? Sa inyong paniniwala. Pero again, sa usaping pag-ibig, kung mahal mo ang isang tao, eh unti-unti mo siyang iintindihin. At syempre, unang-una dyan, yung respeto, okay? You have to respect and then followed by. Syempre, pag may respeto ka, mabibuild na niyan yung trust mo. Hindi na yan yung iisipin pa na, ay, nagpapanggap ka lang, ay, hindi mo talaga ako mahal, diba? Again and again, mga Ka-Vibes, respeto ang kailangan natin bilang pundasyon para sa ating relasyon, ng tumibay ang relasyon ninyo. At syempre, matuto tayo makinig, di ba? Especially taong mahal natin yan eh. Huwag naman natin ipagkait yung understanding, di ba? Para sa kanila. Again, sa mga Ka-Vibes natin na gusto ring humabol para sa kanila mga song request, pwedeng-pwede ka pong mag-message sa ating 0954-406-1967. At syempre, pwede ka rin mag-comment sa post natin sa social media accounts sa 92.3 FM Radio Manila. Kaya naman, ano pang niintay ninyo mga Ka-Vibes? I-comment nyo na ang mga request song ninyo. At para maihabol na natin yan sa ating lineup for tonight sa programang Too Hot to Handle. Dito lang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet! Oras, 8:26.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
0: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin.
2: Na ito'y 92.3 FMR. Ka-Vibes, iti sound trip.
1: Ang lupet!
3: Uy, Ka-Vibes!
4: Oo, ikaw!
3: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
3: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod.
4: Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo,
4: pati electric fan.
3: Pagka hindi nanonood ang TV,
4: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
3: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ka-Vibes! Ang oras sa FMR 8:46
1: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation ISO Certified World-class quality.
0: ACS 92.3 FMR
4: Favorite Music Radio
0: Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready Ka-Vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
5: Let the show begin.
0: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
0: Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet! Oras po natin, 8:47 ng gabi, kaya naman isang sizzling evening pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines. At syempre, nakasama niyo po ang chinitang chika Dora Kim Churva para sa programang Too Hot to Handle. At syempre, sararot nga po natin si Sir Thomas, ang ating ka-vibes na si Thomas. Naway mag-iingat ka palagi at maraming salamat sa iyong mga song request. At syempre, eto na nga po, kung nabitin ka naman sa ating mainit-init na usapan, susunod na po ang programang Main Event! Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, samahan ninyo ako alas 9 hanggang alas 12 ng ating gabi para sa mainit-init na confession na mapapakinggan mo lang sa programang Main Event. Eto DJ Kim Churva!
1: Ayan na, ayan
2: na! May tanong ako sa'yo. Ano deal breaker ba sa pag-ibig kapag hindi tumugma yung expectation mo dun sa partner mo?
1: Expectation versus parang kumbaga sa
2: deal breaker, kumbaga may impact ba yun para sa'yo? Kunwari, sige, bibigyan kita scenario. Kunwari, ine-expect mo siya ay may mahabang sandata! Tapos, nung makita mo, ay! Bakit ka namang, bakit mang ganun? Diba? Ang cute ng size.
1: Ay, depende kung ang tao ay performative. Diba ay. Kapag ang tao, diba, performative, kunwari, ay may ganito siya, may ganyan siya. Diba parang, parang naaakit ka.
2: Hindi mo na makikita kapag, yun. Parang matatakpan na yun, matatabunan na yun para sa'yo.
1: Mapagpanggap yun. Ibig sabihin, pag mapagpanggap, performative ka, ay, X tayo dyan.
2: Pero kung ikaw ay nagpakatoto from the very start.
1: Tapos, ikaw hindi, ay, no.
2: Ang tanong ang ating letter sender kaya, big deal kaya sa kanya? At ano kaya yung ini-expect niya dito sa partner
1: baka
2: niya?
1: Baka kasi matangkad, no? Kaya ini-expect na ano?
2: Siguro first meet nila, siguro nagkakilala lang sila sa social media, ano?
1: Pwede
2: tapos
1: ito, pwede.
2: Tapos ini-expect niya, ay, ano siya, six-footer. Tapos pagdating, parang size lang ang aparador namin. Di ba? Ano na?
1: Parang hindi ka pa mabubusog eh.
2: Di ba? Parang ganon. Mamaya natin malalaman niya. Ka-Vibes, ano ba ang pinoproblema ng ating lover sender? Kaya samahan ninyo ko sa ating magiging main confession. Kaya itong Independence Day.
1: Uy,
2: samaan mo. Oo, diba? Malaya ka ngayon, so wala kang kasama. Kaya kailangan ko ng kasama. Kaya samahan mo ko hanggang 12 midnight.
1: Para sa programang
2: Main Event.
1: Marami salamat, DJ Main. Kaabang-abang din yan, ha? Grabe yung mga expectations and all. Kaya
2: yes.
1: Naman sa mga ka-vibes natin, kung ikaw ine-expect mo ay malulupit ang tugtugan, aba! Request granted yan. Siyempre, dahil ikaw ay nakikinig pa rin sa 92.3 FMR.
2: Favorite Music Radio, Ka-Vibes.
1: Ang bet. Ang oras.
2: 8:50.
1: Kaya naman, bigyan daan din natin si Ryan Escorial mula pa sa Cebu na nag-request ng awiting Iniibig Ko Ang Iniibig Mo by Imelda Papian.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR Ka Vibes Sa Saldrin!
1: Ang Lupet!
3: Ang Lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka-vibes.
4: May

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Pusong marupok. Gabing mapanukso.
5: Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
4: Fine.
5: Usap tayo.
6: Okay.
5: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang Lupet!
6: Oras sa FMR. Alas 9 sa Snack Vibes. At ito ang programang main event. Ang Lupet!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS
3: 92.3 FMR.
0: Favorite music radio.
5: Good vibes.
1: Ang Lupet!

0: manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit.
1: Kabay.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Kvibes. Ang lupit! Oras na rin Kvibes 9:19 at ito na ang programang makakasama mo hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang programang magbibigay ng init, ng saya, ng leksyon pagdating sa puso mong marupok. Ito ang main event kasama ang nag-iisang baby ninyo sa radyo. Walang iba yan, DJ Main. Ayan, gusto ko muna batiin ang mga busy nating mga ka-vibes, mga chuper, mga konduktor, at yung mga kahera dyan sa may bus terminals, dyan sa may Cubao, na talaga namang dinadayo ngayon dagsa dahil nga long weekend. Mag-iingat po ang lahat ng mga babiyahe, malayo man yung pupuntahan nyo, malapit man yan. Even ikaw private vehicles, mga motor natin, yung mga TNVS drivers natin, GSM Green Taxi, mga EV Taxi, mga taxi natin. Kamusta po ang biyahe? Napakaluwag. Ay, bakit naman? Ayaw mo na maluwag? Gusto mo na masikip? Tapos pag masikip, magre-reklamo ka. Sabi mo, ang init-init. Ngayong maluwag ang kalsada. Parang bakit nakasimangot ka pa rin? Ah, kasi nga, naalala mo siya. Dahil nga, Independence Day ngayon. Happy Independence Day, Pilipinas! At ganun din sa'yo, malayang malaya ka na! Wala ka na dun sa taong walang ginawa kundi saktan ka, lokohin ka, paasahin ka at hindi ka i-value. Kaya congratulations sa'yo ka vibes! And for tonight, ganun din kaya, magpapalaya din kaya ng nararamdaman ang ating letter sender sa kanyang confession. Kaya samahan ninyo kung alamin sino ang nag-confess at ano ang kanyang kinonfess. Kaya naman ito ka vibes ang tanong natin ngayong gabi. Deal breaker ba sa pag-ibig kapag hindi tumugma ang expectation mo sa partner mo? Pwedeng maging deal breaker talaga yan. Possible yan, lalo na kung ang pinagkaiba ninyo ay tungkol sa mga bagay na para sa'yo mahalaga. Diba? At hindi kayo napagkakasundoan. Diba? Halimbawa, pagdating sa commitment, yung ikaw gusto mo seryoso, samantalang siya hindi pa siya ready, ayaw niya pa. Pwede rin magkaiba kayo ng pananaw when it comes sa usaping pamilya, pera, diba? Yung pagiging loyal and faithful at yung future ninyo at yung, alam mo yung paulit-ulit mong nararamdaman na hindi ka naiintindihan, eh mahirap talaga yan kasi hindi kayo nagkakatugmang dalawa. Pero ka-vibes, tandaan na hindi lahat ng hindi pagkakatugma ay kailangan mauwi agad sa hiwalayan. Kasi yung expectations, minsan pwedeng ayusin pa rin naman yan sa pamamagitan ng communication, understanding and listening sa bawat isa't isa at pag-iintindi. Kasi sa pag-ibig, hindi kailangan na pareho kayo lagi. Tandaan yan, it's okay na magkaiba kayo ng opinion, ng pananaw. Ang pinakamahalaga sa pag-ibig ay yung pareho kayo ng values, ng respeto at willingness mag-adjust. Ganon din kaya ang letter sender natin. Sino ang nag-adjust? Siya kaya? O yung kanyang minamahal? Kaya pakatutukan niyo yan, abangan niyo lang yan. Dito lang sa programang Main Event at hanggang 12 midnight tayo ngayong araw ng kalayaan. Kaya samahan ninyo ko, walang bibitaw. Hatid yan sa inyo ng 92.3 FMR. Favorite Music Radio, Kvibes. Ang lupit!
1: Ang lupit!
0: Oras natin, 9:23.
2: Nakatuto ka na ba?
3: Shh! I got you. Main Event.
4: Good mood siya! Ang lupit! Ang lupit!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
4: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV,
4: i-off mo na lang.
5: Radyo lang, sabat na.
6: Para good vibes buong araw.
7: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.

0: malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit.
1: Kabay. Naughty 2.3 FMR Favorite Music Radio Kavibes. Ang lupit. Kavibes, ito ang ating programang main event na kung saan mapapakinggan mo hanggang 12 midnight at ngayon oras natin 9:47. Ito nga Kavibes, ang ganda ng ating magiging confession ngayong gabing Biyernes na ito, ngayong Independence Day. Inaasahan ko ang mamula-mula, pero bakit kulay beef tapa? Ay, ano kaya yun, no? Anong kulay beef tapa yan? Eh, para bigyan ka ng patikim mula sa aking letter sender, ito nga ang sabi niya sa kanyang confession. DJ Main, dahil nga first time ko, inaasahan ko na kapag pinakita niya, doon ko makikita ang mamula-mulang strawberry. Pero mali ako. Dahil bumungad sa akin ang kulay ng isang beef tapa. Oh, grabe naman 'yon. Beef tapa? Hindi ko ma-imagine na bakit ganun yung kulay. Eh ano ba 'yon? Bakit ka ba parang disappointed ang ating letter sender? Eh baka masyado siyang nag-expect? Ano kaya ang binigay nitong kanyang kinikilala o sabihin na natin partner niya o bago pa lang sila nagliligawan sila? Ano ba ang pinaas at binigay sa kanya at ganun siya nag-expect kaya siya ay na-disappoint? Kaya naman ka-vibe, samahan ninyo kung alamin yan sa ating confession. Sino ang nag-confess at ano ang kanyang kinonfess? Maya-maya lang yan, susunod na yan. But for now, balik muna tayo sa mga magagandang awitin na nakaka-good vibes na musika ngayong araw ng kalayaan. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR Favorite Music Radio Vibes. Ang lupit. Oras natin 9:49.
3: Nakatuto ka na ba?
4: Shh, I got you. Main Event.
5: Bida-bida ka na naman! Ang lupit!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet! Bagong cellphone niya oh! Ang lupet!
2: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin.
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
3: Libreng saya,
4: libreng tawa,
5: kasama ang nagbabalik na pambansang pamilya,
3: ang Pamilya Cosme. Bisitahin lang ang official Facebook page ng 92.3 FMR. Sagutin
5: ang tanong along the riles
3: para sa chance na makapanood sa special block screening ng Home Along the Riles The Reunion for free
5: sa SM North EDSA,
3: June 19,
5: Thursday,
3: 6 p.m.
5: sa SM North EDSA.
3: May pa-popcorn at panulak pa na kasama yan ha. Yan
5: ang malupit na handog sa inyo ng 92.3 FMR, ang official media partner ng Home Along the Riles The Reunion.
1: Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
0: Oras sa FM Radio 10:02. Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
0: Okay.
4: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event. Ngayong June 12, sama-sama nating ipagdiwang ang Araw ng Kalayaan. Palakasin ang radyong nakatutok sa 92.3 FMR. Makivibe na sa soundtrip para sa Araw ng Kalayaan.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka Vibes.
1: Ang lupet.
2: Ka Vibes.

0: 92.3 FM, our favorite music radio, Kavibes! Ang lupit! Oras natin, Kavibes! 10:16 at ito ang programang Main Event! Ayat sa mga driver natin na ngayon eh talaga namang masayang-masaya sa naging biyahe, naging komportable sila at medyo ito na, kumakatok-katok na ang kanilang antok. Uy, dahan-dahan lang ha, kung feeling mo eh hindi mo kayang lumaban sa antok, itabi mo muna yan sa pinakamalapit na gasoline station. Humigop ka muna ng mainit na kape nang sa ganun magising-gising ka. At saktong-sakto din ka, Vibes, magigising ka rito sa ating magiging main confession. Dahil napakaganda nito, di ba? Talagang ano kaya yung expectations na yun, no? Na talagang hinarap ng ating letter sender at na-disappoint siya. Kaya naman samahan ninyo kung alamin sino ang nag-confess at ano kaya ang kanyang kinonfess. Kaya oras na para ilahat ang lihim na dapat mabunyag. Kaya naman ka, Vibes, tara na sa main confessions.
1: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

0: Dear TJ Main, itago mo na lang ako sa pangalang John Art, taga Tondo, Manila. 28 years old, single at ready to mingle. Matagal na po akong nag-iisa sa buhay. Kung ano po ang edad ko ngayon, ganun na rin katagal na panahon. Kaya po ako lumapit sa inyong istasyon dahil gusto ko lang sanang humingi ng payo. Sa relasyon ko ngayon na nireto sa akin ng mga kaibigan ko. Kaya naman bago ko tuluyang mailahat ang aking confession, nais ko munang ikuwento ang pinagdaanan ko. DJ Main, kagaya ng sinabi ko kanina, no girlfriend since birth po ako. Pero may itsura, matalino, masarap din kasama. Ang standard ko pagdating sa babae ay maganda, mabango, tapos malinis sa katawan. Alam iyan ng mga kaibigan ko, DJ Mina, at talagang suportado sila sa gusto ko. Kaya naman noong sinubukan kong sumama sa kanila at may ereto sila sa mga mutual friends nila, hindi na ako nag-inarte pa. Noong makita ko ang isa sa mga nireto nila, doon ko lang yata naramdaman ang tunay na kahulugan ng love at first sight. Siya nga pala si Zaira. Mas bata lang sa akin ng 2 taon. Pero hindi ko na iniisip yun. Dahil ang pinakamahalaga, maganda siya. Sexy. Manipis ang bewang, pero malapad ang balakang. Pakiramdam ko nga noong mga oras na yun, ay baka siya na talaga. At dahil bet ko nga si Zaira, tinulungan ako ng aking kaibigan. Tinulungan ako kung papaano ang gagawin ko. Pinakinggan ko lahat ng mga payo nila. At binalaan nila ako. Wild daw itong si Zaira. Kaya huwag raw akong magtaka kung bigla na lang akong ayain kung saan-saan. Lalo na sa kama. Sobrang nagulantang ako sa sinabi nila. Pero pinakinggan ko lahat dahil curious talaga ako kay Zaira. Matapos noon, sobrang nagpapasalamat ako sa mga kaibigan ko. Kumbaga sa sasakyan, DJ Main, sila yung naging starter ko. Tapos ako na yung nagmamaneho. At habang tumatagal nga ang koneksyon namin ni Zaira, mas lalo akong nakumbinsing wild nga talaga siya. Sobrang gusto ko yun. As a first-timer, sobrang pabor sa akin yun, DJ Main. Isa kasi yun sa mga wild fantasies ko. Kaya naman hanggang sa isang gabi, inaya niya ako sa kanyang kondo. Inanong niya ako kung gusto ko raw bang gawin naming dalawa. Ilang beses niya akong inasar. Hanggang sa napapayag niya din ako bandang huli. Nung una, nagdadalawang isip pa ako. Dahil hindi naman ako sanay sa mga ganong sitwasyon. Pumayag ako at aminado din ako. Habang papunta ko roon, ang dami ko nang naiisip. Parang lahat na yata ng pangarap ko sa isang relasyon, unti-unti nang nagkakatotoo. Pero hindi ko alam na ang gabing akala ko ay simula ng isang masaya at magandang kwento ay isa palang gabi na magpapagulo sa isipan ko. Dahil may isang bagay akong nadiskubre tungkol kay Zaira. DJ Main. Dahil nga first time ko, inaasahan ko na kapag pinakita niya, doon ko makikita ang mamula-mulang strawberry niya. Pero mali ako. Dahil bumungad sa akin ang makulay na parang beef tapa.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: Kabay!
0: Napakalupit naman talaga! Diba? Parang bakit ka naman ganun kasi? Jonard, wala namang perfectong tao. 'Di ba? Lahat 'yan eh may discoloration, 'di ba? Parang na-disappoint siya. Eh baka naman kasi masyado kang nabuhay sa fantasies. So ngayon ka palang papasok dun sa reality. Masyado kang kinain ng mga napapanood mo, kung ano man 'yan, mga nakikita mo, magazine, mga books o kung saan-saan. Masyado ka nag-expect. Siyempre lahat yun eh puro ano lang yun, myth kung tawagin, di ba? Fairy tales nga yun, siyempre doon lahat perfect. Walang flaws, walang imperfections, di ba? Ay, ano kaya mangyayari sa kanila, no? Nung bumungad sa kanya yung beef tapa! Uy, pero masarap yun ha. Tapos isasawsaw mo sa maanghang na suka. Mmm, di ba? Perfect yun! Talagang mapaparami ang kain mo. Mabubusog ka. Sasabayan mo pa ng garlic rice. Eh well, ano kaya mangyayari dito sa love story ni Jonard? As a first-timer. Tapos ito pa yung bubungad sa kanya. Tapos minsan ka na lang. Ma-in love. Diba, no girlfriend since birth at ito na yon, tapos biglang ganyan pa. Itutuloy kaya ni Jonard ang kanyang pagtingin dito kay Zyra despite of sa mga nakita niyang imperfections? Kaya naman samahan ninyo kung alamin niyang ka-vibes. Unang yugto pa lang ng confession ni Jonard yan. Abangan natin ang mga susunod na kabanata. Dito lang yan sa programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR. Favorite Music Radio, ka-vibes. Ang lupet. Oras natin, 10:26.

0: Busog na busog ah! Ang lupet!
1: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin.
2: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes!
0: Ang lupet!

0: oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.

0: ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit!
1: Kabay. 92.3 FMR Favorite Music Radio Kavimes, ang lupit! Kanina natunghayan na natin ang unang yugto ng story o confession ni Jonar na parang na-disappoint siya, inaasahan niya mamula-mulang strawberry ang kanyang haharapin. Pero bakit naman ganong kulay ng beef tapa ang dumating? Kaya naman, Kavimes, ito na ang pangalawang yugto ng confession niya. Bakit naman kaya beef tapa ang nakita nitong si Jonard at hindi ang inaasahan niyang strawberry na fresh na talaga namang mamula-mula, manamis na miss? Kakainin niya pa rin kaya ito? Kaya naman alamin natin yung Kavimes. Balikan natin ang confession ni Jonard.
3: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

DJ Main. Noong mga oras na iyon, hindi ko talaga alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Dahil sa totoo lang, first time ko iyon. At aminado ako. Marami akong nabuong expectations sa isipan ko. Siguro dahil nga sa mga napapanood ko. Dahil sa mga naririnig kong kwento na namumula o mamula-mula daw na parang strawberry talaga ang itsura. Pero parang hindi naman. Sobrang nandiri ako dahil kulay beef tapa pala. Kaya no mga bagay akong nakita, eh hindi na tumugma sa inaasahan ko. Parang bigla akong nanlamig kay Zaira. Hindi ko maipaliwanag ng maayos, DJ Main. Pero parang may kumontra sa utak ko. Habang si Zaira naman, komportable lang. Parang normal lang sa kanya ang lahat. Pero ako, ang ginawa ko, dumistansya ako ng kaunti. Nagbihis at naghanap ng dahilan. Sinabi ko sa kanya na nape-pressure ako, na masyado akong kinakabahan, na ayokong madaliin ang mga bagay-bagay. At sinabi ko na mahal ko siya. At marami pa akong gustong patunayan bago kami umabot sa ganoong yugto. Pero sa totoo lang, DJ Main, kasinungalingan lahat ng iyon. Dahil ang totoong dahilan, na turn off ako. Dahil ang kalinisang hinahanap ko sa isang babae, nawala. At hanggang ngayon, nakukonsensya ako kapag iniisip ko yon. Dahil wala naman talagang ginawang masama si Zaira. Mabait siya. Maalaga. At tinatrato ako ng maayos. Pero hindi ko maalis sa isipan ko yung naramdaman ko ng gabing iyon. Kaya habang tumatagal, napapansin niyang may pagbabago sa akin. Mas madalang na akong magyaya ng date. Mas madalang akong maglambing. At kapag pupunta na ang usapan sa pagiging intimate, ako mismo ang umiiwas. At kagaya ng dati, sinasabi kong marami pa akong dapat patunayan sa kanya. DJ Main, may pagmamahal naman talaga ako para sa kanya. Pero natatakot ako na baka hindi ko talaga matanggap na hindi pala tugma sa mga inaasahan ko ang realidad. At mas natatakot ako na baka masaktan ko siya kapag nalaman niya ang totoo. Kaya heto ako ngayon, humihingi po ng payo. Mali ba ako sa naramdaman ko? At kung talagang mahal ko siya, papaano ko ba haharapin ang pagkadismaya ko nang hindi ko siya nasasaktan? Parang ang hirap lang kasing tanggapin yung fantasy ko, eh biglang guguho. Sana po ay hindi ako mahusgahan sa inilahad ko. Kaya naman hanggang dito na lamang ang aking confession. Maraming salamat sa pagbabahagi ng aking confession. Sana po ay matulungan ninyo ako. Dahil sobra talaga akong na-turn off kay Zaira. Maraming salamat po. From John Art of Tondo, Manila.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke. Abala, nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan.

0: Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
3: Okay.
2: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
4: 92.3 FMR.
5: FMR.
4: Favorite music radio.
1: Good vibes.
6: Ang lupet.
7: Hey!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ka-Vibes!
3: Natin ngayon sa FMR 1118 at kasama mo pa rin ang nag-iisang baby mo pagdating sa radyo, DJ Main. At ito ang programang Main Event. Ito nga ka-vibes ang ating naging question of the night. Deal breaker ba sa pag-ibig kapag hindi tumugma ang expectations mo sa partner mo? Ito ang sigaw ng mga ka-vibes natin dyan. Ginawa natin yung poll question sa ating ex. Ito ang sigaw ng ka-vibes. 0% sa depends sa situation. 0% din sa yes, nakaka-turn off. Ito, 100% love is deeper than that. Totoo naman ang pagmamahal, walang ano yan, walang pinipili yan. At wala namang perfect talaga eh, di ba? Minsan na ano lang tayo, na i-enhance na lang tayo, natututo na lang tayo pagandahin, paputiin yung mga dapat paputiin. Pero in reality, no one is perfect. At hindi yan magiging basihan ng pagmamahal mo sa isang tao kung ano yung flaws niya, ano yung imperfections niya. Tulad na naging problema ng ating letter sender, iba yung ini-expect niya nang makita niya. Iba ang bumalaga, kaya ngayon mas lalo siya naguluhan. Parang nabawasan yung atraksyon niya rito kay Zaira, pero nandun pa rin siya sa gusto niya si Zaira. Kaya ang hirap nga naman talaga niya, no? Naguguluhan ka, parang atras abante ka dyan. Kaya samahan ninyo kung tulungan, bigyan ng kaliwanagan ng pag-iisip, ng desisyon itong ating letter sender. Kaya bago natin tapusin ang ating programa, ibibigay natin sa kanya yan sa pagbabalik ko. Kaya dyan ka lang, kumapit ka lang dyan hanggang 12 midnight pa tayong dalawa. Equality time na natin to. Kaya samahan niyo na ako dito sa 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes. Ang lupet. Oras natin 11:20. Nakatuto ka na ba?
4: Shh, I got you.
0: Main Event.
1: Uy, kinikilig. Ang lupet!

0: rasta para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.
0: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
2: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

0: Sabi nga ng ating letter sender na si Jonard sa kanyang confession, may pagmamahal naman daw talaga siya para dito kay Zaira. Pero natatakot siya na baka hindi na matanggap, na hindi pala tugma sa mga inaasahan niya yung realidad. Kaya ang tanong niya ka Vibes, mali ba ako sa naramdaman ko? Paano ko ba haharapin ang pagkadismay ako nang hindi ko siya nasasaktan? Alam mo, Jonard, given naman talaga yun eh. May mga bagay tayong naiisip at ini-expect dahil nga sa mga nakikita natin, naririnig natin, o yung mga nabubuo nating imahinasyon, pangarap sa ating isipan. Pero kasi darating yung point na makikilala natin yung isang tao nang mas malalim. At doon mo makikita na hindi pala lahat ng nasa isip mo ay tugma doon sa realidad ng taong iyon. Kaya naman to, Jonard, gusto ko din na tandaan mo, even ikaw, walang taong perpekto. Lahat tayo may mga bagay na hindi natin gusto sa sarili natin. Lahat tayo may insecurities, may imperfections, may flaws, na baka kapag nakita ng iba, ay hindi agad nila magustuhan. Pero hindi rin ibig sabihin nun, and then, yun na yung magiging dahilan para mabawasan yung halaga natin bilang tao. Nakikilala natin kasi yung isang tao hindi sa kung ano yung perfect sa itsura niya, kundi sa kung paano tayo tratuhin, kung paano tayo alagaan, at kung paano tayo manatili sa puso nila. Hindi naman masama yung naramdaman mong disappointment. Siyempre, ikaw eh tao lang. Lahat naman tayo dumarating dyan. May mga disappointment tayo sa buhay. Kasi may expectation tayo. Kaya dapat yung tanong mo ngayon, Jonard, dapat yung bagay ba na hindi mo nagustuhan ay mas malaki ba kesa dun sa kabutihan ng tao na nasa harap mo ngayon, which is si Zaira. Kasi may mga taong hinahanap natin is yung perfect. Perfect na partner. Pero nakakalimutan natin na ang totoong pagmamahal ay hindi lang tungkol sa kung ano yung gusto nating makita dun sa tao. Dapat kasama rin doon yung pagtanggap natin dun sa bagay na hindi natin inaasahan. And tulad nga ng sinabi mo, eh kung talagang mahal mo si Zaira, eh huwag mo siyang pilitin. O huwag mong pilitin yung sarili mo na magpanggap. Tulad niyan, ang dami mo nang binitawang kasinungalingan sa kanya. Bigyan mo rin siya ng pagkakataon na makita mo siya bilang isang buong tao. Hindi lang base sa isang bagay na hindi tugma doon sa expectation mo. At para naman kay Zaira, eh sana maintindihan niya rin na hindi lahat ng tao ay pare-pareho ng pananaw at comfort level. Pero ang importante, yung may respeto pa din at pagiging honest sa isa't isa. Kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang hindi perpekto na bahagi. Ang tunay na tao na para sa atin ay hindi yung taong walang flaws, kundi yung taong pipiliin pa rin nating intindihin. Kahit nakita na natin yung mga bagay na hindi natin inaasahan. And minsan, yung totoong love story ka vibes, ay hindi yan nagsisimula sa perfect siya, na sa kanya na ang lahat. Minsan nagsisimula yan dun sa nakita ko na yung pagkatao niya at pinili ko pa rin siyang mahalin ng buo. Love is not about finding a perfect person. It's about learning to love an imperfect person perfectly.
1: Ang lupet!
0: Kabay! Yun, ang tunay na pagmamahal. Yung kahit hindi siya perfecto, pero minamahal mo siya imperfectly. Diba? Parang mali ata yun. Yung kahit imperfectly siya, minamahal mo pa rin siya. Perfectly dun sa mga imperfections niya. Diba? So, hayaan mo, kilalanin mo siyang mabuti. Gets naman yun dahil sa first timer talaga. May disappointment ka dyan. Pero sana, bigyan mo rin siya ng chance na ipakilala siya mismo sa'yo kung sino ba talaga si Syrah. At malay mo, magustuhan mo naman siya dun. At hindi lang dahil dun sa nakita mo. Kaya Jonard, sana nakatulong ako sa'yo para magkaroon ng kaliwanagan itong gumugulo o umag-agam-agam sa iyong isipan. Pero maraming salamat sa pagiging matapang na pag-confess ng iyong confession.
1: Ang lupet!
0: Kaya sa mga ka-vibes natin na gusto magpadala ng kanilang confession, pwedeng-pwede po yan. Ang ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. O hindi naman sa Viber namin, 0954-406-1967. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-tune in. Simula alas 9, up to now, 11:43. So alam nyo na ka-vibes ha, magkakarinigan na tayo next week na po, oo. Kaya i-celebrate ang inyong long weekend with your family, with your loved ones, kasama kami. Kaya kung wala kang radyo, i-download mo na ang app namin para sa lahat ng Android users. Ayan, i-download na ang FMR Philippines para anytime, anywhere, kami ang kasama mo. Diba? Good vibes na musika, good vibes na chikahan. Maraming salamat din UDC, Herticulture by Carl Dana, Vanity Lounge, Imprint Customs, FKM Motorcycle Philippines, Zebra Helmets Philippines, Shipa Tires at Speed Metal Oil. At pwedeng-pwede nyo ako i-follow sa lahat ng social media accounts ko. Pare-parehas yan, Main Eugenio. At dito sa favorite mo, 92.3 FM Radio, Manila. Sa lahat ng mga nasa biyahe ngayon, mag-iingat po kayo at yung mga nasa trabaho pa rin. Ayan, sipagan lang habang nakangiti yung mga security guards natin dito sa The Ignacio Place, mga nagwagwapuhan, mga mababait at lahat ng mga lady guards natin. Diba, mapabangko man yan, mapa-convenience stores, mapa-warehouse, nasaan man kayo naka-assign, kami ay saludo po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Samahan ninyo ako ka-vibes Monday to Friday, 9 p.m. to 12 midnight para sa programang Main Event. Hatid yan sa inyo ng 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes ang lupit! Kasama nag-iisang baby ninyo sa radyo. Walang iba yan, ang bagong baby ng bayan, DJ Main! Na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat mo dahil meron nang magsasabi sa'yo ng good night, baby! I love you! Minsan, hindi naman natin kailangan ng taong perpekto. Ang kailangan lang natin yung taong pipiliin tayo kahit alam niya kung sino talaga tayo.

0: na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kabay!
2: Ang lupay!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan!
3: Babalikan!
2: Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kupas, Vibe Rewind!

0: malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kabay!
2: Ang lupit!

0: your pet.
1: Good vibes.
0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupit. Magandang araw po ng Sabado mga Ka-Vibes, happy happy weekend. Nako, narito na naman tayo para sa isang makulay at masayang pagbabalik-tanaw. At syempre para yan sa mga awiting nagbigay kulay sa ating mga buhay. O diba? Makatang makata. Ako po ang inyong kasama. Ako po ang inyong makakasama for the next 5 hours. Ang inyong lingkod, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. At welcome po sa ating programang Vibe Rewind. At syempre ang ating programang maghahatid ng walang kupas na musika at mga alaalang kailanman hindi natin malilimutan. Kaya ngayong Sabado, samahan po ninyo akong balikan ng mga kantang minsang naging bahagi na ng inyong mga buhay, ng ating mga buhay. Kasama na tayo dyan, mga pangarap, mga pag-ibig at kasama rin mga tagumpay, maging mga pagsubok sa buhay. Mula sa mga klasikong OPM hanggang sa mga paboritong awitin nung nakaraan. Siyempre mga timeless hits ng 70s at 80s. Mula sa mga ka-vibes natin dyan, mag-e-enjoy kayo dahil sigurado may kantang magpapaalala ng isang espesyal na yugto na inyong buhay. Gusto niyo yan? Gusto ko yon. Kaya umupo na ng komportable. Umupo ng komportable talaga. Yan ay kung nakaupo kayo. Baka malay nyo yung mga iba pa dyan, nakahiga. Kasi syempre maaga pa. Diba? Kaya relax muna tayo. Sabayan po rin nyo ako habang nagkakape kayo. At gawin nating makulay tulad nyo na nabagin ko kanina. Gawin nating makabuluhan ang mga alaalang nakaukit sa inyong mga puso. Grabe naman yan. Kaya happy happy Saturday morning mga ka-vibes. At sama-sama nating damhin ang musika ng kahapon dito lang sa programang Vibe Rewind, kung saan ang bawat tugtog may kwento, at bawat kwento may malupit na alaala. Mga ka-vibes, dito lamang lahat ng nangyayari yan sa inyong 92.3 FMR favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupit.
2: Ang all-time important hits ng 70s at 80s na tugtugan, babalikan. Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kupas, Vibe Rewind. Vibe Rewind.
3: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet.

0: the bag.
1: Good vibes.
2: Andy 2.3 FMR, favorite music radio, Kavives Anglobet. At yan ang laki salayaw ni Mike Hannibal. Ano nyo, kahit matagal nang inilabas yung kantang yan, marami pa rin na nakaka-relate sa mensahe. And of course, isa sa mga paalala sa atin, hindi lahat ng bagay na gusto natin ay dapat ibigay agad. Diba? Ang mahalagang matutunan natin, ang pagsisikap at pagtayo sa sarili nating mga paa. Kaya nga, sinasabi na laki salayaw. Nakasanayan na kasi nung iba, di ba? Lalong-lalo yung mga, sa layman's term, laki salayaw. Parang masyado na spoil, di ba? Spoiled brat. Kung anong gusto niya, ibigay agad. Kung anong naisipan niya, go agad, di ba? So parang ang dali-dali sa kanya yung mga bagay na makuha. Hindi na paghihirapan or hindi pinagtratrabahuan. And yun yung mga bagay na hindi dapat nangyayari sa bawat isa sa atin. Kasi nga, nami-misinterpret natin eh. Na parang, okay, madaling ko lang naman makuha yung mga bagay. So, hindi ko naman na kailangang pagtrabahuan. So, hindi pwedeng ganun lagi. Dahil may mga bagay talaga na hindi natin makontrol. May mga bagay na hindi natin makuha, di ba? Lalo na kapag limited yung mga resources natin. So as much as possible, kailangan talaga natin magsumikap, magtrabaho. E yung mga iba nagiging tamad dahil sa ganyang mga kaisipan, ganyang scenario sa buhay nila. Kaya yung mga kaves natin dyan, maging open-minded tayo sa lahat, di ba? And syempre, kailangang panahon na para pag-aralan natin na pwedeng dalhin natin sa araw-araw na buhay natin. Yung pagiging masipag, pagiging yung mindset natin dapat talagang ang isang bagay ay nakukuha natin sa mga yung mga pinagtatrabaho natin. And syempre mga ka-vibes, tuloy-tuloy lang ating pagbabaliktanaw. Ayan, ang mga kantang may magandang kwento, may mga kahulugan. Huwag kayong bibitaw dahil mas marami pa tayong mga 70s and 80s songs na mapapakinggan sa ating programang Vibe Rewind. Kasama po ang iyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. And of course, marami sa mga ka-vice natin ang kanina pa nag-aantabay na mabasa yung kanilang mga pagbate. Binabati muna natin si Mary Dulay. Sabi niya, bravo! Thank you, thank you, thank you. Mapagpalang umaga. Sabi ni Altea Herrera Sino Cruz, ayan, pabati yung apo niya sa tuhod. Happy and blessed birthday daw kay Lady Margo Macaraeg Sino Cruz. Thanks birthday niya ngayon. Okay, sige, maraming salamat. And good morning, Kuya Totoy. Happy Saturday weekend and take care always and God bless you. Sabi ni Mary Dulay. Si Teresa Manley D, good morning, Kuya Totoy. Sending you love and a beautiful, blessed weekend. Stay safe and God bless you always. Maraming salamat. Si Randy Santisas, nakikinig naman sa atin sa Radyo Dao. Thank you! Blessed morning, Kuya Totoy. Masaya ako. Okay, sige, maraming salamat. And you are the best, sabi niya. Maraming salamat. And also, naimbag nga bigat mo, Kuya Totoy. Thank you. Okay, maraming salamat sa inyo. And happy Saturday morning, mga ka-vice. Tara na, makinig sa 92.3 FMR. Favorite Music Radio, kasama muli ang Kuya ng Bayan. Walang iba kundi si Kuya Totoy. Thank you kay Jessamay Akitanya. Ito mga maagang nakikinig sa atin. Thank you, thank you, thank you, thank you. Wala na akong sinabi kundi thank you. Okay, like you said, mas marami pa mga favorite hits from the 70s and 80s ang inyong mapapakinggan. Kaya tutok lamang dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, Kavives ang lupit.
3: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan! Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang gubas. Vibe Rewind! Vibe Rewind!
4: Buntis ka na naman?
0: Ang lupet!

0: chismis na naman. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 5:00 PM. Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka-vibes.
0: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR, ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Daytoy, iti 92.3 FMR, ka-vibes, iti soundtrip.

0: our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: Ang all-time important hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan!
3: Babalikan!
2: Para sa good vibes na Sabado mo! Tunog na walang kupas! Vibe Rewind!

0: Real Vibes.
1: 92.3 FM, our favorite music radio, Kavibes ang lupit. At yan po ang Your Smiling Face ni James Taylor. Isa itong awitin tungkol sa isang simpleng kaligayahan, mga Kavibes, na naibibigay ng isang taong mahalaga sa atin. Kasi minsan, hindi kailangan na malalaking bagay para gumaan ang pakiramdam natin. Yung tipong isang ngiti lang mula sa tamang tao, sapat na para maging maganda yung buong araw natin. Di ba? Kaya gustong-gusto natin makasama yung mga natin sa buhay o kaya yung isang special person or isang taong malapit sa'yo dahil yung ngiti man lang yan, nakakapagbigay na sa'yo ng kaligayahan. Kaya mga ka-vibes, nako, surround yourselves with beautiful people, sabi nga nila. Di ba? Sino ba yung mga beautiful people na to? Pwede yung mga kaibigan natin, pwede yung mga pamilya natin, or just simply anyone na nagbibigay ng halaga sa buhay natin. Yung pinapahalagahan tayo, yung kahit simpleng bagay na ginagawa natin, ina-appreciate nila. Yun ang maganda makakasama sa buhay, di ba? Kaya mga ka-vice natin dyan, ako, kapag may nakita kayong mga medyo negatibo o kaya may negative vibes sa kanila, iwasan nyo na. Hindi na natin kailangan yung mga madramang buhay o kaya hindi na natin kailangan yung mga komplikadong buhay. Simple lang, basta masaya. Di ba? Kayo mga ka-vice natin dyan, lalong-lalo yung mga ka-vice natin nakatutok sa atin na Mega and Metro Manila. At syempre sa mga ka-vice natin sa probinsya, katulad po ng 102.3 sa Bacolod at 102.3 sa Baguio and 97.5 Jansan. Magandang umaga po sa inyong lahat. And magbigay pugay din tayo sa lahat ng mga ka-vice na nagsiselebrate ng birthday sila today. Happy, happy birthday! May have more birthdays to come. Ayan, binabati natin si Peter Alvarado na nakikinig sa atin all the way from Fernando Po Jr. Avenue. Ayan, dyan may Quezon City. Dyan sa may, if I'm not mistaken, dyan sa may Jetty Gas Station. Ayan, malapit dyan yung kanila. Maraming salamat, pare Goy. Ayan, birthday mo ngayon. And also, binabati rin natin lahat ng mga ka-vice na nakikinig sa atin. Pwede po magpadala ng mga pagbati o greetings sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Okay? At babasahin natin lahat yan. Sigurado. Uy, mga ka-vice natin, ito pa rin po yung programang Vibe Rewind. At ako pa rin po yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy sa 92.3 FMR. Favorite Music Radio, Kavibes, ang lupet!
2: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kupas. Vibe Rewind! Vibe Rewind!
3: Good mood siya! Ang lupet!

0: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!
1: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
2: Hoy ka vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger? Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
3: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV,
3: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupa!

0: Lo Fat.
1: The Vibes.
0: FMR, Favorite Music Radio, Kavibes, ang lupit. Siyempre, magandang umaga pa rin po sa inyong lahat. Kasama pa rin po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa programang Vibe Rewind. At siyempre, kumustay naman natin mga kasama natin na nakikinig sa atin. Kumusta? I hope you guys are doing good. Siyempre, batiin muna natin, lalong-lalo na yung mga kabays natin kanina pa nag-aantabay ng mga pagbati ulit. Ayan, binabati muna natin ang happy tuning in. Lalong-lalo na kay, sino to? Si Coach Everyday. Ayan, good morning po DJ Kuya Totoy. Blessed Saturday and to all FMR DJs and FMR squad. More power to 92.3 FMR. Manila, sabi niya. And binabati rin natin ng happy birthday ulit kay Peter. Thank you so much nakikinig sa atin. O Peter Alvarado, nakikinig sa atin all the way from dyan sa kanina sa sinabi natin sa Fernando Poe Jr. Avenue. Ayan. Actually, first time ko na meron palang ganyan na avenue. And I'm aware. And now I know. Ayan. Binabati ulit natin. Happy tuning in din. Yung mga kanina pa nag-message, si Mary Dulay and si Altesa Herrera Sino Cruz, si Jessamay Akitanya. Maraming salamat sa inyo guys for always tuning in. Naimbag na bigat mo, DJ Kuya Totoy, laging nakatune in po sa programa mong Vibe Rewind. Pa-shout out sa lahat ng taga-Tagudin, Ilocos Sur. Salamat sa pagbasa. God bless you and your family, sabi ni Claudio Gascon. Maraming salamat. Ayan naman. And syempre, binabati ulit natin si Randy Aran Santisas. Thank you so much. Kay Tereso Manly D. Thank you din po. And maraming salamat sa pakikinig ulit. Kay, Jemson Aladiw. Ayun, Jemson Aladiw na nakikinig sa atin all the way from Scout Torillo, Quezon City. Thank you so much sa pakikinig. Sabi niya, Kuya Totoy, pabati lahat ng mga taga-Rosario La Union na palagi nakikinig sa 92.3 FMR. Lalo na sa family ko sila, Mama Arlene, kay Papa Danit, yung mga kapatid ko sila, Jan, Daryl, Akitanya, Jansen, and Joyce. At pabati rin sa buong solid Kuya Totoy members, especially kay Vice President Altesa Herrera Sino Cruz, Secretary na si Mary Dulay, Councilor na si Giovanni Ardales, kay Ate Mary Lou Cabero, Ate Aida Chu, Chinita Malu, Teresa Manly D, kay Jolly Visilaran, Claudio Gascon, Lur Masari at Emil Peredo, sabi niya. Thank you so much. And also, ayun, nabasa na pala natin. Mamaya magbabalik tayo. Enjoy nyo pa rin ang yung mga favorite songs from the past. Sabi nga nila, dito lang sa ating Vibe Rewind. Kasama rin po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupit.
2: Ang all-time important hits ng 70s at 80s na tugtugan.
3: Babalikan!
2: Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kupas, Vibe Rewind!
4: Gutom ka na naman? Ang lupet!

0: Uy, kejutnya. Ang lupet.
1: Ito ang 92.3 FM. The vibes sa Saldrin.
0: Ang lupet.
2: Magandang umaga mga kavibes. Ang ating oras 6:03.

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang all-time important hits ng 70s at 80s na tugtugan.
3: Babalikan!
2: Para sa good vibes na Sabado mo. Tunog na walang kupas. Vibe Rewind.

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet! Ang lupet!
1: Ka-vibes.
3: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes. Ang lupet! Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagbabalik ulit ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa programang Vibe Rewind. Ayun, no? Panibagong weekend na naman. Panahon na naman para mag-relax, mag-enjoy at balikan yung mga awiting naging bahagi ng ating mga buhay. Siyempre, mula sa mga kantang nagpangiti, nagpakilig at nagpaiyak at nagdala sa atin sa napakaraming alaala. Lahat yan ating pagsasaluhan ngayong umaga. Kaya kung nasa bahay man kayo, nasa trabaho, nasa biyahe, o simpleng nakahiga pa, nakahilata pa, samahan niyo ako sa susunod na mga oras habang ating binubuhay muli ang mga musika ng kahapon. Ihanda na yung mga alaala kung meron pa. Siyempre naman, hindi nawawala yan. Basta nabubuhay tayo. At sabayan natin ang bawat himig at kwento ng mga kantang walang kakupas-kupas. Tulad ka na nabagit ko kanina, kasama po ang inyong lingkod, ang inyong kuya, ang kuya ng bayan. At ito pa rin po ang inyong Kuya Totoy. Masaya ang ating weekend, lalong-lalo na at kasama natin ang mga kantang nagpakilig sa atin noong unang panahon. Good vibes, ika nga, malupit na good vibes. Vibe Rewind ngayong araw ng Sabado, dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupit.
4: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan.
5: Babalikan!
4: Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kupas. Vibe Rewind! Vibe Rewind!
2: Uy, kinikilig! Ang lupet!

0: Magbabayad ka na? Ang lupet!
1: Uy, ka-vibes!
2: Oo, ikaw!
1: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
2: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
3: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
1: Oo,
3: pati electric fan.
1: Pagka hindi nanonood ang TV,
3: i-off mo na lang.
4: Radyo lang, sabat na.
5: Para good vibes buong araw.
6: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupet!
7: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.

0: Lo Pet.
1: Good vibes.
2: Ninety 2.3 FMR, Heavy Music Radio, Kavibes ang lupit. Yan naman ang Never Gonna Give You Up ni Rick Astley. At syempre, isa yan sa mga kantang naging simbolo ng dekada 80 at hanggang ngayon, patuloy pa rin nating minamahal, lalong-lalo ng mga maraming music lovers out there. Sa puso ng kanta, isang simpleng pangako. Yung manatiling tapat, hindi susuko at laging nandyan para sa taong mahal mo. Sabi nga, never gonna give you up. Diba? Marahil kaya tumatak yung kanta sa maraming tao dahil lahat tayo naghahangad na isang taong maaasahan at mananatili sa kabila ng anumang pagsubok. Ang sarap lang namnamin yung mga ganyan mga bagay, no? Na parang there will always gonna be someone who will defend you, who will care for you, who will love you, and or stay with you kahit sa lowest, you know, lowest times ng buhay mo. At syempre, bukod sa catchy yung melody, hindi rin nawawala yung magandang mensahe tungkol sa commitment at katapatan sa isang relasyon. Kaya pag ikaw yung nasa isang romantic relationship, tingnan mo, committed ba sa'yo yung boyfriend mo? Committed ba sa'yo yung girlfriend mo? O sa isang mag-asawa, committed ba kayo sa isa't isa? Ayan, pag hindi, nako, you have to work it out, guys. Kasi pag hindi, nako, delikado. Baka iba nang pupuntahan yan. Diba? Kaya mga kabais natin, when it comes to commitment, nako, sobrang committed yung mga kabais natin mga to. Laging nakatutok po sa 92.3 FMR. Ayan, basahin muna natin mga pagbate, especially galing kay Lur Masari. Good morning po, DJ Kuya Totoy. At sa lahat ng mga FMR squad members, happy birthday ulit kay Kuya William Mortel. Uy, happy, happy birthday. And good morning din sa lahat ng mga FMR staff and FMR DJs, lalo na kay DJ Sygel. Alaga lang ha. Mamay, makakasama natin si DJ Sygel. Ayan. Hindi dito sa programa. Dito sa station. Dahil siya magkakasama kami ngayong weekend. Ayan. Kami mga team weekend, di ba? Makakasama niyo sila sa Sessionistas. And syempre, maraming salamat, Lur Masari. And happy birthday ulit kay William Mortel. Kahapon ba? Iyaya pala kahapon. Ayan, happy birthday sa'yo, William Mortel. I wish you all the best that life has to offer. And binabati ulit natin si Coach Everyday. Kumusta ka, Coach? Kaya, parang coach, no? Kay Chinita Malu, Blessed Saturday DJ Chair and Advanced Blessed Natal Day to you. God bless and take care. Naks naman. Special mention ko ang Solid Kuya Totoy Family and FMR Squad. God bless your Saturday at sa lahat ng kavais. Thank you, thank you, thank you, thank you. O nga no, buti pinaalala nyo, malapit na palang birthday ko. Si Claudio Gascon, na imbang agsapayo dita, dyan sa may Tagudin, Ilocos Sur. Ayan. And si William Mortel, good morning ulit sa'yo, DJ Kuya Totoy at si buong FMR Squad sa sobrang malupit. At again, salamat po sa mga bumati sa aking karawan kahapon. Ang lupit. Siyempre naman, hindi nawawala ang ikang ay pagmamahal sa iyo, William Mortel, dahil maraming ikaw ay mabait, ayan, at talagang malupit na listener naman ng FMR. Thank you, William Mortel. And syempre, sino pa ba? Si Divine Matela. Hello DJ Kuya Totoy, can you play Pag Masaya Na Ako by June Sisa, please? Maraming salamat. Ayan, thank you. Sige, paano ito? Gawin natin itong yung vote mo para naman sa Daily Top 10 Countdown ng Banana Crew. Sige. Kung hindi lang mga songs from yesteryear ang pinapatugtog ko, patugtog ko na ito lahat eh. Kagad eh. Anyways, maraming salamat, Divine Matela. Kay Nelda Ventinilla, mga ka-vice natin. Ito mga mahal na mahal ko itong mga ito eh. Muna naman dyan sa may Manawag, Pangasinan. Gandang umaga kaya Totoy, pakibati FMR Family. At syempre, batin ulit kita ng advance happy birthday. Thanks and God bless. Maraming salamat, Ate Nelda. Namiss ko na kayo yung every year na nagkikita-kita tayo. Thank you so much. And si Ella Mata, good morning po DJ Kuya Totoy. Parikas ng song ni June Sisa. Maraming pong salamat. 92.3 FMR Manila. Of course, thank you so much, Ella Mata. Sino ba? Ah, okay na ata. Sige, mamaya. Magbabalik tayo. Ayun na. Munti ka na makalimutan si Gerard Michiano. Good morning po DJ Kuya Totoy. Happy Saturday at sa lahat ng Kuya Solid Totoy family mula sa Barangay Santa Lucia, Pasig City. Thank you so much Gerard Michiano. And syempre sa lahat ng mga kabais natin nagpapadala ng mga pagbate, maraming maraming salamat. Yung mga gusto magpadala pa, naku, pwedeng-pwede, humabol po kayo. Dahil hanggang alas 9 tayo magkakasama para sa programang 5V Wine. Kasama pa rin po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupit!
0: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan, babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kupas! Vibe Rewind.
3: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good Vibes!
3: Ang lupet!

0: lo pet.
1: Good vibes.
2: 92.3 FMR Philippine Music Radio. Kavibes ang lupit. Take me home, country roads. Alam niyo, isa sa mga dahilan kung bakit patuloy nating minamahal yung kantang yan dahil sa simpleng mensahe. Hindi lang ito tungkol sa isang lugar, kundi tungkol din sa pakiramdam ng pagiging komportable, yung panatag ka at malapit sa mga taong mahalaga sa iyo. 'Di ba? Kapag nasa bahay ka or your home, 'di ba? Sabi nila. So parang sabi ko kanina, panatag and komportable ka dahil napapaligiran ka ng mga taong nagmamahal sa'yo. Kaya kapag naririnig natin yung kantang yan, para bang naalala natin ang ating sariling tahanan, yung mga mahal natin sa buhay, yung mga lugar na special sa ating puso, o yung mga taong special sa ating puso. Kaya naman, kahit ilang dekada nang lumipas, marami pa rin na nakaka-relate sa kanta. And syempre mga ka-vibe, sana nag-e-enjoy pa rin kayo sa mga songs natin from the 70s, 80s, up to the 90s. Ayan. And a little bit spice of a song from today. Diba? Kaya sa mga magagandang alaala na ating naaalala. Siyempre, dahil sa mga kantang pinapatugtog natin, ako, enjoy pa natin dahil mas marami pa tayong mga kanta o kay mga awiting ipi-play para sa inyo. Pabalikan natin mga classic hits na talaga namang naging parte na ng buhay natin. Diba? So mga ka-vibes, ito pa rin po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa programang Vibe Rewind. Happy, happy Saturday! At syempre, ito pa rin po ang inyong 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes, ang lupit, ang ating oras, 7:24.
3: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo! Tunog na walang kupas! Vibe Rewind! Vibe Rewind!
4: Pangiti-ngiti lang ah! Ang lupet!

0: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan.
1: Babalikan!
0: Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kubas. Vibe Rewind! Vibe Rewind!
2: Vibes. 92.3 FMR Favorite Music Radio, Kavibes, ang lupit. Siyempre, napapakinggan pa rin tayo sa buong Metro and Mega Manila. At hindi lang yan, napapakinggan din tayo sa 102.3 Bacolod, 102.3 sa Baguio at 97.5 Jensen. Mga Kavibes natin gusto magpadala ng mga pagbati, go ahead. Pwede po, ipadala sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Mamaya, babasahin natin lahat yan. Kaya ano pang hinihintay nyo, ipadala na. At syempre, batin muna natin na happy, happy birthday lahat ng mga ka-vice natin nagsiselebrate na birthdays na today. May you have more birthdays to come. Today is June 13, 2026. And belated birthday pala kay William Bortel. Ayan. And also, binabati rin natin ng belated happy birthday si ano pa niya? Nasa team of the tag, si Jedaline Monte. Ayan, ng New Manila. Maraming salamat for celebrating your birthday with us. Okay. Anyways, mamay magbabalik pa tayo. Kaya tutok lamang. Ito pa rin po ang yung programang Vibe Rewind. Kasama pa rin po ang yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. At ayun, may nagre-request ng song. Sige mamay, anapin muna natin yung sanga pag meron. No problem. Babasahin natin lahat yan. Okay. And also, binabat pala natin ng magandang umaga. Lalong-lalo na ang ating mga ka-vice dyan naman sa may Casa Agagan accommodations dyan sa may Scout Turillo. Lalong-lalo na kay Ate Eva ay na nakikinig sa atin. And binabatin pala natin si Giselle. And of course, yung kanyang partner. Also, binabati natin si Sophie. Happy, happy tuning in sa inyo dyan. And of course, hindi rin nawawala sa pagbati natin yung tricycle driver. Okay, na nasakyan natin kanina si Kuya... Ano to? Ah, si Kuya Edwin. Maraming salamat for tuning in sa atin. Sabi niya kanina, Sir, saan po kayo? Diyan lang po sa may ano. Malapit sa ABS-CBN, sabi ko. Ah, talaga? Artista po kayo? Artista po kayo. Joke lang. Anyways, Kuya Edwin, maraming salamat sa pakikinig sa atin. Okay, nakakatuwa. Anyways, like I've said, kasama pa rin po niyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, dito lang sa Vibe Rewind. At ito pa rin po ang yung 92.3 FMR Favorite Music Radio, Kavibes, ang lupet. Ang ating oras, 7:45.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.